oke ti won ki gun ninu iran re ibi ti enikeni o deri nle yin mo duro ninu jepo jepo ase ledumare bodi ki emi mo ko mo ode be bi owo yen sori sa ilekun ti won o si fun daddy re ilekun ti won o si fun mama to bi olomo iwo nikan mo nbawi eyo nu ko si fun wo loju awon ti o ti ropo ni dide baba loju awon ti o ropo ni jeyan mo so tase tase ki eyo nu ko so di nkan wa dide lati po isale dide wa jeyan laye wa jeyan laye wa jeyan laye ogo re yoyo ogo yi yoyo ogo yi yoyo ogo re yoyo mo se laju le ki se re omo dide bawo eyan se wu okaye re omo dide owo agbe ni ga ko ma bi oga owo tin gbe ijo yi dide leyo kankan ko ma gbe iwo na dide si ami wa dide wa doke wa dide wa doke wa dide in the name of Jesus owo to nilo to

0: aso tele to fori si nkan tele e gbe omi yin gbogbo eniyan patapata e wa dide duro gbe oil e sumo bi ti radio e ba wa mo duoko mo joko mo fe ka Psalm 8 oni ni 8 on loje mo ka jade lati ni iwe Psalm 8 e gbo nti bibeli so oni oluwa oluwa wa oruko re ti niyin to ni gbogbo aye iwo to gbe ogo re ka ori awon orun bibeli ni lati enu awon omo owo ati enu omu ni iwo ti se ilana agbara nitori awon ota re nitori ki iwo ki o le mu ota olugbesan ni dakeje nigba ti mo ru orun re ise owo re osupa ati irawo ti iwo ti se ilana sile mo wa bere question ni fast 4 kini eniyan gan ti iwo fi se iranti re iranti o bo se iranti inua kile eniyan ti iwo fi se iranti re ati omo eniyan ti iwo fi nbe wo fast 5 iwo sa ti da ni onirele die ju olorun lo iwo si fi ogo ati olade ni ade iwo mu joba lati owo re iwo si fi ohun gbogbo si abe abe ese re verse 7 awon agutan ti awon maalu pelu ati awon eranko igbe the second to the last verse awon eyi oju orun ati awon eja okun ti o nkoja lo ni ipa ona okun oluwa oluwa wa oruko re ti niyin to ni gbogbo aye olorun gbogbo ti mo ka jade ninu ese bibeli bi awon eyan se se ami ni igba mejo ji o di eyonu loruko jesu soro soro soro soro sami sami sami in the name of jesus christ e wa so gbogbo eyan omo olohun o se omi yen mu ni igba mejo 8 times tin ba ti ku nbi nisin ma bo sori facebook ma bo sori youtube 6:30 laaro yi odekunle epaphras mo si be ni kankan chat gbogbo sona church mo fe fun yin lo lide laaro yi ngo ba wa di sunday a wole loni rabaji gan
1: anu lo gbe wa debi eje ode gutan lo so wa domo ogun aye ko bori wa o ibi ade ise re ni baba mi o odupe lowo olorun odekunle baba mi to dupe da wa si opa wa mo oni orere ni lati ma fi ope fun oluwa ati lati ma korin si oga ogo mo dupe torupo da emi ati idile mi si ni wo ye odun to lo la celebrate 37 years of wedding anniversary adupe lodun yi o tun ka oko o ka aya o ka awon omo wa oko omo aye omo omo omo o tun ka wa si lati ti ri odun 38 years of the wedding anniversary baba mi mo dupe lowo olorun yin lori fun atileyin fun abo fun ike fun ipamo lori aye wa fun aye wa ton tesi waju aye o kon tesi waju aye awon omo tesi waju ese oluwa amore o mututu meje mi wa 38000 fun ye odun 38 years ofin ati ope fun olorun comfort life tun se yanu ninu aye wa iyanu to de bere ninu aye oko ninu aye aya ninu aye wa gbogbo iyanu na yo pare ani foju sunkun enikeni abo olorun yo si daju ese o odupe o pe yin pe wa o lo wa ma fun yin se o odupe o ba mi ki mama o ese o e ku toju wa o jesu
0: wo mo mo kan you see e wa siri won won ru ebo can you see in be what in complain elomi omodi ti nkan kan fi nsise fun awon kan a siri lo ngbo eh gbogbo eyin omo olohun eyin kan o le rubo 2000 eyin kan eru 1000 awon kan ki won ru 500 enikan ni e ti pin baun to ba le gbo mo sa mo pa won mewa ko rubo 2000 mo mo pa won kan won rubo 1000 olohun jo fun mi ni iyanu to special fun mi ni iyanu to unique mo fi irugbin ile eyin pe lo re irugbin ni and gbogbo eyin omo olohun to ba se wi pe bo se ngbo mi o fe sanda mewa tabo re maje mo san mo be account number church only 2017 4290 47 2017 4290 47 comfort life mission international ni o gbe jade first bank ni ye bi yan ba wole ole lele 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no gbe jade gbogbo eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yen kunle eyin te mark birthday yen kunle ma fi rugbin kan ti imo ja yoda si ninu e mo ti kole awon omo won.

0: O ni mo se ro gbogbo ni. A ma pade ni briclear ho. O ma le baba me an se se agbara. O ma ni. Ah, awon go run ti jade. Opolopo lo wa ninu isoro yi. Oluwa ni. O bi yi awon to ba wa laaro yi. O ma du won sile. E kan lo su la man se. Mireku awa. Ebe ni baba mi ti pe ya lo. Alagbara re sa. Ma ya le kalibadu maswa. Ya kalibadu maswa. Madia lati wa katilo ni oruko oluwa inu inde olorogun do
1: atu
0: asile si owo re mo ri sapele da mi o kande ninu de ti olorogun fi o si elada won mo mi o kande ninu ide kande ninu ide oya
2: And now,

0: mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile somi baba sioni oludasile ijo imole alaye eji agbadua mo gbadua fun yin ni ori apata mimo yin mo drole mo chienu mi bonu ibu eje odo agutan mo wa sure fun yin ofa jani bo loruko jesu koni ba o baba mama ofa jani bo loruko jesu koni ba omo re ofa bama ti ma riyan ni oho ofa rin ni oho ti ma nfa bama koni ba o ni oruko jesu koni ba omo to bi mo wa gbadua gbogbo eni to ko ara won jo nitori re wipe eji agbesubu ni oruko jesu gba o ijilile ti olodumare o ya ko ya pa won ko ya lu won danu mo pase gbo gbogbo awon to tilekun mo go ise re ati ogo oja re ni oruko jesu mo pase fun ilekun yen lai tile mu kokoro dani oro olodumare fodanu ayajajajajajajaja lekun bi ta ti e moto gotogo gbo o ara olodumare gbo lohun oluwa lati orun latori te re wa fodanu ori be ko yi pada gbo adua jesu oluwa wa ami gbogbo en ti en jade loni te fe lo ta oja e ri se e ta warawara gbo wa jere o ni je gbese wa san gbese e onise owo orise omolewe ogbon tiyin ni orun ti fi fun yin gbogbo en te nbe lori are e gba iwosan gbogbo adua forilede Nigeria alafia oya ma joba gbogbo eyin oloselu governor president senator shama gbogbo yin pata e ri se o akosile un rere yo towo yin sele inira damu ijilile ko fi orilede sile Lagos state orun sure fun yin o gbogbo ilu pata orun sure fun yin gbogbo state to wa Nigeria 36 orun sure fun yin Jesu oluwa wa ami o gbadura fa won loba loba na ko Olorun ko gbadura fun yin Jesu oluwa wa ami ara mi olufe lekan si oruko mi ni woli rotimi ile san mi kin to ma tesi waju mo dupe lowo gbogbo eyin ti e nfi owo owo yin te fi ran ministry yi lowo mi o ni nkankan sugbon mo ni Olorun mi o ni nkankan but Olorun ti gbe ise fun mi o ti ran mi ni ise sise de ni mo wa dupe gege be eyin na ti mo pe owo ni keke eyin rere gbogbo eyin ti e nfi nte ni te fi se atileyin fun ijo imole alaye eyi to fi emi woli oluwa rotimi le so mi se adari re koni re yin o ohun rere koni won yin iwo to wa nbere fun ohun nla owo nla lati se nkan nla hey Olorun a pese e fun ehun loni bayi owo ta so lawon radio kokan ti tan adefe san ma pe account number bayi kin to ma tesi waju gbogbo eyin dadi mi mommy mi ibikibi te ba wa ejo e tubo ma si ran lowo yen Olorun yo si ran eyin na lowo mi ni so pe ye bayi sugbon to Olorun ba fi si yin lokan se ra won radio te wo won yi iya mi baba mi e bere ki se owo kekere sugbon adupe lowo Olorun a se dupe lowo eyin na aso yin o ni ya tori pe en ton imole e de nwa su ori ofe ti mo ni emi ti mo nwa su yi ohun leyin na ni o ori ofe yen wa ni tan lai lai account number ti church leleyi 00699 36 107 egbo lekan si 00699 36 107 access bank oruko to wa nbe Light of the Living Church loruko Jesu bi e tin se ile yin o ni dawo iwo to ti kole o ni ta jeun iwo to ti ko iranrun ni o bade Jesu oluwa wa amen ara mi olufe e mo gbagbe o lagbara lowo Ledumare ni ola yi ipade ta ni opo akoko oni mushin ni ago meje aro si ago mewa bo gbogbo eniyan egbaradi gbogbo eyin ara yanopaja egbeda aburu egba o sasa osodi odi olowo agege gbogbo yin pata emura sile to fi de abule egba meran e ma bo ni musin ta ba ti de musin e bere lowo eniyan te ba ri pe e lo si onile gogoro bus stop onile gogoro bus stop yen ile ton pe lo onile gogoro yen oun lo wa ni bus stop yen ona to wa nbe oun ni tade your street oun lo fori so ile onile gogoro yen gangan to wa legbe yen e be lowo yen nbe then tade your street number 27 eni idera cinema hall gbo idera cinema hall laaro la nibi ti mo ti fe pin mantu fun awon eniyan ti mo de fe anoint awon eniyan ororo ti mo gbe wa lati di roko ni ori oke baba lon toba oluwa ni ki anoint gbogbo eyan e de wa ka jo gbadura tori pe ko si n to dabi adua loruko jesu yo dara fun yin o ni ola ago meji aro la bere a pari ni ago mewa abo bakana ipade wa nilu isaga egba o ma fi nkan kan ranse si yin emi a ma so gbogbo en to ba gbagbo ni isaga ntin ba fi ranse si yin e ni gba ke so pe e ri owo olorun ma fi mantu ti yin ma fi ranse si yin ni isaga then nibo ni ni isaga sabo under bridge onijoku town hall gbo o ago mesan nipade abere a pari lago kan eni kan gbo mi nje o le sami ni oruko jesu gbo lato ni lo mo wi aso go aso yanu ti ran re orori loruko jesu emi mi mo fi se olorun aye ati ogunnu re gbo won ni bo aso ogo lorun e jesu oluwa wa e mo gbagbe o bi mo ti so eyin eniyan se ri loni e gbo mi sinu iri nibi isoji ola eja pade nbe ni imeke te ba ti de aradagun e ba daradagun ele nlo si imeke pipeline junction isoji lo nbe o ni agbara o koja be ominuri ni ke gbe dani bo wo ma woran jesu wa laye then I to dabi re oni wi pe e gboro yi gbogbo eniyan ki n to lo soro ti ipade keta ni ori oke imole alaye ni jotun ni oku afo oluwa ni so fun e pe bere fun agbara tori n ta fe lo se ni ori oke ta ba ti ku oni soji ago mejo la ma sori ofe nibi soji yen ta ba ti so ori ofe jesu christi oluwa wa nibi soji yen bayi yen ni meke a n lo si ori oke yen niyen Oluwa ni ka pade nbe ka bere agbara then agbara wo la fe bere ibe na ni mo ti fe fun gbogbo eyan ni ororo enikan ororo kan ki loruko ororo yen iwo ta mi fowo kan mi ko ku sagun si mi ko ku danu touch me and die anointing oil is free you will not pay any money of any mo ma fun yin bo ba ti gba o ti bo number 2 kini won pe ni agbara mama gbọ́ mi dada to baba gbọ́ o ìwọ tó ń sáré tó ń ṣiṣẹ́ tó ń làkàkà kò lè dókè wòmíwò tó bá dókè tó ga láláìlágbára mi ní parọ́ fún ẹ wọ́n á padà já ẹbọ́ ni nítorí pé àwọn agbára kan wà gbọ́ torí àwọn agbára kan máa já ẹbọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ tó bá sórí tó bá dókè àwọn agbára kan wà lókè yẹn tí wọ́n máa sọ fún ẹ pé kí ló wá ṣe lókè yìí kì í ṣe fún ẹ wọn ni kò padà sísàlẹ̀ àwọn agbára kan tún wà nísàlẹ̀ yẹn ó mọ nǹkan tó máa ma sọ wọn ni kò máa bọ̀ nísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó bá lágbára tó kọ̀ déédéé bára ẹ níbi gíga wọn jẹ́ ẹ bọ̀ àwọn agbára kan wà wọn ò níṣẹ́ méjì wọn fẹ́ jáyàn bọ́ ni gbọ́ ó dàbí ìwọ tó lọ gbowó napo tàbí gurumi ó lọ yáwó ṣé o béèrè agbára kó tó lọ yáwó yẹn àwọn agbára tí ò jẹ́ kó rówó kójọ fúnra ẹ tí ṣe agbára òkùnkùn wọn ò jẹ́ kó rówó ṣàjọ wọn ò jẹ́ kó ṣe wàhálà kó kówó jọ kó o lè fi bẹ̀rẹ̀ ọjà fúnra ẹ ìwọ wa lọ ya owó ṣé àwọn agbára yẹn máa jẹ́ kó rówó yẹn sọ pẹ̀lú ìrọ̀rùn bí kan gbé ẹ kan jù ẹ sínú tọ́lẹ́ẹ̀tì àwọn ọmọ tí ò tó ẹ tí ò tó àbúrò ẹ won wa ma fi oro buruku gba e lori won ma lali e iwa wa ma ro wa wa ma ronu sugbon ko to lo ya owo yen bere fun agbara oluwa gbe agbara wo mi agbara tin je ki eniyan gba tin san pada agbara ti ki je ke eyan ti le yawo mo agbara tin je ki eyan fi funyan nje o mo ti o sele si paulu awon ko ku ara won jo ti le gbona awon ko ku ara won jo si woli olorun won ni awon ki yo je be ni awon ki yo mo titi ti awon yo fi se kini o titi ti awon ma fi pa iranse olorun en to ti ga niyan o so ko wa kawo gbera ko ma wo bi mumu ko ma wo bi ode bawo ni yo se ri o je mura now ibi ti pade yen ti ma wa yere to ba ti de oko afon bus stop ni ojo friday show ni yen wa lo lo si ijotun junction gbogbo eyin eniyan olorun patapata e mura sile o te ba ti de oko afon e le lo si ijotun junction te ba de ijotun junction e wo ona to wa lapa otun yin e ya sibe street akoko bayi te ba ti de be ile keji next building ori oke imole alaye niyan ago mesan lo ma bere tete de ko le joko siwaju se ari ororo yen ko si bi te ti le ri ni gbogbo e ka wa o ibi te ti le ri niyan so ni gbogbo ibi ateyin sagama at everywhere ikotun kankan e ja pade nbe ni ola friday gbegede agbina meme yo simi ago mesan la bere a de tete pari lago meji daji tori awon ipade ta ni ni ojo keji loruko jesu iwo ni eri kan mamba e ja gbore ri kan susu laarin seju die
1: mo fe dupe lowo olorun nipa owo bato sender ta ara yen so owo yen o sise gan ni mo dupe lowo olorun abuwo mi kan lo pe mi lati ikodu ni ojo wednesday to koja o ni o send photo ss mi o ni won ta ohun lo fa ni ese ipo won ti e mo pe ofa ni pe omo church ohun kan lohun lo duro ti ni hospital to fe bimo ipo won wa lo duro ti ni hospital o ni iyo mo yen wa nso fun pe omo to won obi lohun se ya le lori o ni pe omo yen ti o de jo mo si ohun to pe gbogbo pa ko ki nku oni odo ohun o ni so wa chele pe ngba to wa ni hospital ti won sise fun omo yen bi mo ton dide ton ma de lati hospital yen bo se lohun o le dide ni ohun o le dide mo niyan ese o se wu niyan lo poto lo wa send photo ese yen si mi lo wa ni pe ese yi lati bi je ta won o ma le dide le ese yi se lo ngbo lo lo won ohun mo ni lo to bayi ni ori kini to send si mi pe mo n bo lawo la pe owo ko wa lowo mi mo ma gbe wa fun e mo sa wa nbe lati ojo friday to koja yen ti mo ti gbe oro yen lo fun awa be si ni gbo oro yen si a n gbo si to ba ti di ni ale ese yen ma wu o ma gbona to ba ti lati be si ni gbo oro ba to sender yen si ese yen be si ni wa mi ni nse lo n wa mi da lo wa mi da lati igba ti mo ti gbo oro yen si laarin ojo meji bayi o ti n dide o ti n fese rin mo dupe lowo olorun o ti mi le sonu
0: ogoni gbon ara mi olufe o koja be eyin te ororo back to sender yen ma je tan lowo yin at ororo anu loruko jesu yo dara fun yin egbo eyin eniyan iso oru yen ni ola yo ni agbara ni oku afo then eyin ti mushin ago meji aro e ti debe the tuesday to boss ni suru lere fuja street community o to wa nbe gbogbo ojo wednesday ni kiloruko enje ilogbo elegba town hall hey gbegede agbina ose to nbo yen ni mo fe pin semu fun gbogbo awon opo ati awon ti oro je meta je oni ta npin tele sugbon semu ni mo fe pin bayi eyin ti e fe lati fi owo yin ran ipade yi lowo le kan si e pe card number yen ri 00699 36107 gbo le kan si 00699 36107 Access Bank. Oruko to wa nbe Light of the Living Church. Pe ero ibani soro yi fun ekunrere alaye 0706717 0079. Bo le kan si 0706717 0079. Oruko mi ni Woli Rotimi Ilesanmi. Lo follow me lori Facebook ati TikTok. Oruko kan na ni o Baba Ilesanmi Rotimi. God bless you. Orisirisi ninu eyo

0: ajorowo olohun ni se wa ri laaro saturday to je october 10 eyin te wa ni ijebu ode eku orire o october 10 ni ijebu ode mo nbo sibe gbogbo eyan pata won wa da omi akobi won wa da leyin lori number 2 ororo ti mo gbe bo lati jerusalem gbogbo awon eyan so pe lati gba baba ti de lati jerusalem a ti ri won fun ra mi ni mo nbo laaro ojo saturday october 10 ni ilu jebu ode ni cptech ni jari 33 signboard wa nbe gadagba ni cptech ma bo je ajo gbadua je ajo wa oju olohun dadan ni kadua ri o gba iwo na wo badua oba ma gba awon eyin o ni gba mo matthew wo omo ti a jigbe lo ti ya re nsare bo sori oke ke lo ko lu ti a ji omo gbe lo ile yibo lati badan sugbon oro ase jade si ya e wi pe ibi agboma re si kasiri otu matthew fun re ni to ji omo gbe o ta ni 1.5 million o didi omo olorun lo ni won mo pa won wa jade o wa nfo oke o wa se dupe olorun niyan o mo gbadua inu ijiti mo omo re ma bo nibe inu wahala ti mo omo re ma bo nibe ati wa to mo re e ni sagbapo matthew o beta kan mo jiyan gbe you kin aji gbege lo ko wa so pe mo ti e dupe pe mo bo matthew eni ananko e sa o yin si o igba ti oloyin ifase ikuku matthew ma gbe ina bayi won ma kan si yan lara lati nu ke gbona won ma kiki ke o ma jona won ma kan si oleyin eh won ti di owo o o ni le fowo kan be a esa mo gbadua aye o ni ji ogbe aye o ni ji ogbe oju joseph ri o won gba eti e won so loko won wo o deru omo ni le olona o wa nsun nita at the end of the day o tun de lewon but nigba yen ko dan bi adua ko simi adua at the end of the day o go jade o mo gbadua o go yo jade e te owo adua e ma so tele mi aye o ni ji mi gbe awon ti won ti ji gbe oluwa gba won pada emi o ni sonu omo mi o ni sonu awon to ti sonu ayiraye wa won ri emi o ni jiya awon to jiya lowo iya won dopin orilede yi o ma gba itura orilede yi o ma dominera atemi atomo a o ni sonu lojiji aye o ni mu wa atemi atomo ibi o ni ba wa orilede yi anu soro gbogbo awon amo okun sika o gbon ti bibeli pe onje o le dun sugba o nko mo pe awon alapeje re won nbe ni sale orun apadi matthew keyan o di odidi eyan gbe ko gba owo odun sugba keni igbeyin re lojo ti owo ba te bibeli so pe awon alapeje re o nbe ni sale lorun apadi sori ngba ta wa ka bibeli ninu we exodus chapter 21 verse 16 o ma soro exodus 21 o ri n to so o wa eh
1: eni to ba si je eniyan
0: eni to ba je eniyan to ta
1: tabi ta ri ni owo re
0: tabi ta mu ko logbe e pa matthew
2: baba mi
0: kin bibeli so
2: e pa dandan
0: matthew
2: baba mi
0: kin bibeli so
2: e pa
0: o sa no mercy
2: ni
0: sa e se kin mo pe o tori o daju lo na wa tun wo Deuteronomy chapter 24 verse 7 o na wa kin leyin eni to ba mu eniyan ki lo so sa baba mokunrin kan to di eniyan ninu arakunrin re
1: ama
0: israel
1: ye to si bi eru
0: to nse bi eru
1: tabi
0: to ta
1: njole no ne oku
0: e pa ni o e se gini mo pe e pa ni o e wa mu iwa buburuko laarin yin but there baba there to gba beli e matthew iwa o tun test waju ni e sa bi beli ti gbogbo wa gbagbo o ni e se gini o bi pa le pa be baba e tun extend the one ko je won lo koju kini o ko je won lo iwe revelation wa so ni revelation chapter 10 ni verse 13 o wa so wi pe o ni enikeni to ba n fi gba ipa ni nipa ida ni ko no se kini o ko no ti ku matthew mo ni ji ogbe o mo ni ji mi be o ni sonu o ni sonu a ni sonu be lo ma ri gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igun ororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo metabo

0: more war prayer mountain. Ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti nwa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin
1: a kan ta fe wa sori oke nu mo wo won leru nba won erugi ni nbo o ma yangeli to nbe lori oke nu mo wo yato si angeli to le fojuri Matthew awon eyan ro pa dale si olopa le ni o ma yo olopa ti nbe lori oke nu mo wo ato sato won ki sun lowo yi awon olopa mo ofise won sere sa mo gbadua ibi oni ba o anu o soro lori re mo ba nbo ori oke ma bo ko di wa kaka o de la yo o de pada ni se God bless you be lo mari o se be Jesus Oluwa wa

fasting and prayer on the 9th, 10th, and 11th of October. Ini gongo adura tu ma sofo di dojo meta. Si de shoro tin bome da fi da yusi ma pura dan dan. Ibe ise shoro ni gumeni. Le yi to lowo te bi to renu. Tabi ta la jogu bata la ko bata bi ta la ko ran. Abe yi o te mo pe grade by grade, level by level loro isoro ni. Toni si bi to ni kongo ta la golo koda. Ba si ani won fi won fun elomi. Kai ire ni ko tete wa ye danu. Ibe ise ai loko ai laya irise irina irilu atawon isan tin se ona no. Oh my God. Look at we Revelation chapter 21 verse 4. Ko le da olojupo oluwa loluseda wiper to ma wipe omi jo oju eni sonu ti oni sekun mo. Baba Samson loluwa mo dede tu ti gbaradi. Pelu agbara agbara adura bamba ti ma ntu isoro dadu ti gbogbo ti gbogbo. Night

0: gbabi ma gbabe gbabe ma gbabi ibi kan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se eja jo se eja jo se
1: asiko tu ya gaje omo laye kaye ma se da wahala si ola pada
2: lede ojo to se aye oni mo mo re lo yara awon mo nile ibare olodumore o ba mi adani kan coordinate gbogbo agbaye endless god timeless god odi duro ti ese ki ro lai lai oba mi kan do and undo oba mi na jojo eru jojo oba mi bi ya ma gba ti ki fomo re sere rara adupa osin olorun e pariwo go go go go go go go go go go anu la ri gba ta fin wa di gbogbo gba ta fin gbo wa ta so fa ke ye mane baba labi ye mane mo nje mi mi aye oni mi o lori omo re o raye mustafa ye mi o mo gba ti mo sa fu aye tori pe toto ni ile aye aye ni se ni to tun bere lowo eni pe bawo de ni nkan bayi aye lo do bi soju kaka keni o tele tutu ile asi tun ma yoyan baye ba ni ko duro oye atete ma sa lo ta ba ni ko ma sa lo ni se ni ko duro elenu meje elenu mejo laye olufe mo tele aye gbekele eleda re nitori to ba gbekele eleda re wa ni kokan bale aye o le doju ti o to ba gbekele eleda are nitori olodumore na yo pada ma gbeja re ja to ba gbekele ni akoko to make sense ati akoko ti o make sense gbekele eleda re egbo bi ati ko se 125 aswan awon to gbekele oluwa yo da bi oke si oni ti eni keni o le si nidi lo ni bo se gbekele olorun o ni jogun ofo bo se gbekele jesu o ni beti ju pade mo bo se gbekele eleda re ona re yo lagere bo se gbekele eleda re ibi oni de ba wa tomo re iran lowo ojiji yo yo si wa tomo re ise gidi to ma je ko ma bisi to wo gidi ma wole olorun yo gbele olowo awon eniyan ti wa pade ti wa gbe se gidi fo olorun ma je ko pade e agbe wa tomo re lo si aga to wa loke a mu aye re kuro ni agbegbe awon elejo wewe pariwo mo je gbangbere sibujokola sibujokola sibujoko ise gidi akemi atomo atoko ataya sipade awon olorin re sipade awon alase yori sipade awon to fe gbega mi to fe gbega omo mi sipade awon ti fun ni imoran rere sipade awon to ma fi ona rere han wa aye omo re wonu ogo tutu o ya wa wa wa enyan gidi to ye ko mo ya lo mo abani gberu kadara o ya lo pade e olore ki lokan omo re ba

Aroju re re Olorun to moto mo ni ile alaye. Eni so ti omo re yo pada rin ayo mo re wo. Arun ko ni wole re o. Eru oruko ni bo amale to moto mo. O ni shiri ni oso gaga to moto mo. Baba bo ni ko dide. Aba to to bi yo fi ti to bi re da lola to moto mo. Ayo mo re yo tutu bi omi afo wuro pa. Lori omo mama o ni sakolo ba kolo ba ni ile alaye. Ojo ola mo re ma dara. Olorun ma ko ya fo to moto mo. Ni oru fi ogun parogun aye re ita ye ti je ye yitori la ko je ye pada.

0: ọ̀rọ̀ pọ̀.
1: Nínú àwọn ìwé ìròyìn tòní.
0: ọ̀rọ̀ pọ̀ gidi gan
1: ni. Nínú àwọn ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ léyìí tó tún jáde ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè àgbáláyé lónìí.
0: ọ̀rọ̀ pọ̀ dáadáa sẹ́.
1: Nínú gbogbo àwọn ìwé ìròyìn léyìí tó jẹ́ pé ti máa ń jáde lónígbà dé ìgbà ó tún jáde lónìí o.
0: Látinú ìwé ìròyìn Leadership.
1: ọ̀rọ̀ pọ̀ mbẹ́.
0: Ìwé ìròyìn The Guardian.
1: Ó pọ̀ gan.
0: The Nation.
1: Ó ti pọ̀ lápọ̀ jù.
0: Daily Trust.
1: Ó yan bíà.
0: Daily Post.
1: Ó ti pọ̀ pọ̀ pọ̀.
0: The Hope náà kọ́.
1: Ó mọ̀ pọ̀ gan.
0: Punch.
1: Oko.
0: Vanguard.
1: Oo.
0: The Sun.
1: Ó ti pọ̀ lápọ̀ jù.
0: Ìdá bó ti pọ̀ lápọ̀ jù tó ń kó kó o jẹ́ ká máa mú àwọn kókó léyìí ti bẹ nínú ìròyìn wa báyìí kó tó di pé.
1: Torí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní kókó báyìí náà legun èèyàn ṣùkú légun àgbàdo kákàròyìn ká bàbẹ́ òun náà níṣẹ́ tí ọ̀ni yìí tí a ní Glow 99.1 FM. Bóyá mo ń ṣàṣì lọ́lọ́kan òjọ̀ kan.
0: Ó dáa jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látinú ìwé ìròyìn Vanguard báyìí kí mo kókó léyìí ti bẹ nínú rẹ̀ wá pẹ̀lú ìròyìn eléyìí ìròyìn ayọ̀ ni bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ní onírúurú ọ̀rọ̀ nínú àwọn agùnbánirọ̀ léyìí tí àwọn ajínigbé ṣe àkọlù sí ìyún ní ìpínlẹ̀ Imo wọ́n mọ̀ ti gba ìyọ̀ǹda báyìí òun ni ṣe ni àwọn òbí wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní dàwọ́ ẹ̀dùnú.
1: Èyí ò ìròyìn ayọ̀ ni ní tòótọ́ ṣùgbọ́n èyí tí ń bẹ níwájú mi tí n ó kọ́kọ́ fi léde lórí ọkọ̀ bàlúù táwọn ọmọ ogun ojú òfurufú tó jalulẹ̀ dó. Àyédà tiwa ti ń ṣe gómìnà wa ó mọ̀ ti ṣe ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀rù sí wọn ó lọ wo ojúkò náà ń lọ́ba pa láṣẹ wípé ọya ẹ mọ ì tí ìsinmi ẹ mọ ì tí ìdákẹ́ o ẹ gbúdọ̀ tọpinpin kẹ́ ṣe àwárí gbogbo àwọn ẹni tí ó sọnù àti ọkọ̀ bàlúù ọ̀hún. Ọgbà bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba àpapọ̀ wọ́n mọ̀ ti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ kan wọn ni lórí bí iṣu ṣe kú bí ọ̀bẹ ṣe bù ú lórí ọkọ̀ bàlúù tó jábọ̀ ọ̀hún ẹ gbúdọ̀ ṣe ọ̀rí kinní wọn ìwádìí ni.
0: Yóò náà dà bẹ́ẹ̀. Ó dà ọgbà bẹ́ẹ̀ náà ni mínísítà ti ń rí sí iṣẹ́ òde Umahi ó mà ti ń sọ̀rọ̀ ó ní ẹ wo ẹ̀yàn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ṣe rí kó tó di pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu gorí ipò kò sí iṣẹ́ àkànṣe ti ìjọba àpapọ̀ kọ̀ọ̀kan tó dé ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn ó ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló gbà àwọn iṣẹ́ àkànṣe jankanjanko débẹ̀.
1: Ń tọkọjú sánìkan ẹ̀yìn lọ́mọ kọsẹ́ lómi o bí ìlú gángan mọ̀lé léyìí lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ kúpani lọ́gọ́rọ̀ lọ́gọ́rọ̀ ní ẹkùn àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn nǹkan tí a jẹ òjíṣẹ́ ọlọ́run àfa ọlọ́run ti bẹ̀ẹ́bẹ̀ wọ́n mọ̀ kóra wọn jọ wọ́n níwò Tinubu. Tinubu tètè sọ fún ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé ó díje mọ̀ pé agbára rẹ̀ ọ̀ka bíbẹ̀ẹ̀kọ́ kẹ́nẹ̀.
0: Ó dà látinú ìwé ìròyìn Leadership pẹ̀lú bí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ gíga ní fásitì yún Sanu bí wọ́n ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba àpapọ̀ wípé wọ́n nílò àwọn àjẹmọ́nú wọn. Ìjọba àpapọ̀ ti wá yọ̀ǹda owó oṣù mẹ́jọ fún wọn báyìí wípé kí wọ́n lọ fi máa gbádùn láyè ara wọn.
1: Ìròyìn kan ti ń bẹ níwájú mi yìí mọ̀ tún lágbára ó mọ̀ lékè kan ó mọ̀ lẹ́tìkẹ́ púpọ̀ o ní bí ó ṣe jẹ́ wípé àjọ àwọn tí a jẹ olùkọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ girama ti ń bẹ nílùú Àbújá wọ́n mọ̀ ti ní ẹwù àwa ò fara mọ́ ìyanṣẹ́lódì tí àwọn kan ní a fẹ́ gùn mọ́ ìgùnlé yìí o wọ́n wá sọ fún gbogbo àwọn tí a jẹ olùkọ́ ti ń bẹ ní olúùlú ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ó yá ẹ padà sẹ́nu iṣẹ́ yín ẹ mọ́ lọ sẹ́nu iṣẹ́ yín báyìí.
0: Ó dà látinú ìwé ìròyìn Daily Post lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò tí ń bọ̀ lọ́dún 2027 ẹgbẹ́ òṣèlú ADC wọ́n ti ń ṣe kìlọ̀ báyìí fún àjọ INEC wọ́n ní ẹ wo ṣàrí nínú ìdìbò tó ń bọ̀ yìí ẹ ò gbúdọ̀ wà ní àìdọ́gba pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ bá ṣe ṣe sí ẹgbẹ́ òṣèlú eléyìí náà ni kẹ́ ṣe ṣe sí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó kù kò gbúdọ̀ sí kọ́nukọ́ nínú ètò ìdìbò tí ń bọ̀ yìí.
1: Ẹ má ṣojú ṣáájú kọ́run. Ìròyìn kan náà ti ń bẹ ní iwájú mi tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò òṣèlú náà mọ̀ ní o láti ojú ewé kan nínú ìwé ìròyìn Daily Post níbẹ̀ ni Galadiman tó ti fọ́nù tó ti sọ̀rọ̀ ó ní ẹwu ẹ̀mọ́jì àtẹ̀ra wa ó ní kò sí èyí nínú àwọn tí a jẹ olùdíje èyí tí wọ́n wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò tí àmì ìdánilójú wà pé wọ́n ó kópa nínú ètò ìdìbò ti ọdún 2027 pé òun ò rò pé wọ́n máa contest o.
0: Ọgbà bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀kan lára àwọn olóyè nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC mà ti ń sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀wò ṣe rí ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti ìgbà tí a ti gba ìṣèjọba àwa ara wa ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu òun ló burú jùlọ ó ní worst regime ọgọọgọ ni ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu.
1: Bákan náà ni ọ̀kan gbòógì ìkànkan nínú àwọn olóṣèlú tí ń bẹ nílẹ̀ yìí ṣéù sanni ó mọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ń pàrọwà ó gba àwọn kan tó jẹ́ pé tí ó ti farabá nínú ìdájọ́ tí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ yìí tí wọ́n ṣe ó ní ẹjẹ́ tètè kúrò báyìí.
0: Látinú ìwé ìròyìn Punch Donadukwu mọ̀ ti ń sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀wò bí ẹ bá lè dìbò yàn bó bá jẹ́ pé mo rí àǹfààní èmi tẹ́ ń wò yìí mo máa mú jálẹ̀ epo bẹntiró kan máa ja wálẹ̀ sí ₦300. Bẹ́ẹ̀ ni
1: èyí náà tún dáa. Ìròyìn kan ti ń bẹ ní iwájú mi báyìí ẹnìkan mọ̀ tí ń fòyí àgbà wu ọ̀rọ̀ ó ní nje awon eniyan abi gomina tin be ni ipele edo nje o le ri ibo ti o ma lo si bi million meji abo ko joba e fun tinubu lodun 2027 kan
0: latinu iweroyin daily post gomina seyi makide tin soro fa awon orilede nigeria o ni e wo seri card alalope yin ohun gogogon ni agbara yin e lo lona ti o mogbon wa lodun 2027
1: gbogbo awon iroyin leyi to je pe ti ati mu koko re ti a fi koko re lede yi o na latupere pere re ta na be si ti igbo yin ati yi gan to je pe ta le lanfane ati ori ofe lati fi enu ba koko re gbogbo e patapata a ni je ku si kolofi kan a si ni je kiti yin odi akiyin o akiyin elembe ni bu ne adeku bi oju ojo ti ri yi gangan emi o mo boya po dodo ti e
0: wo bi ni
1: tori lodo ti wa bayi se lojo na ni ro lati daji ti e loku gan kin fe yole o fe mu mi mole won so yi pe ojo to ba ti gba rokutu eh won lo ma nje keleda oyin o si mi ero ne ebi ni fi n payan mo jara mi gba mo wa senu se ngba ti e so le alade ti nje adeniyi loko temi mo nje o baba o ne keke worldwide only over graduate in the universe olowo ori iya loja kan soso ne ilu mario glow ni won pe bi 99.1 fm o na ne kan ne na be bayi ti igbe ti e lo te
0: soju e o da emi omo yin ololufe yin ayoyan re yin aburo yin bless and roke lu kin pe kujumo e kabo sori akotun eto oro po lanfana ti ma wa loju opo facebook wa eyan ko ma fi ru ngba yin e ma fi sowo sori e o da je ka mu se on se bayi tori pe awon
1: I saw Len to repay or Len a can loman nano dere to bat your opportunity come by to live joko no late no ne. I saw Len to at JDBJWA. And I can cock up better Latte, Pele won't don't to repay one ne. Ilebay, Una Latin cash all the bottle, we pay Awa, Jalu Buruka, a young to the with your shell, Len or Dometai, ne, Pele, undo someone or more, or go do a fool who lag by our letty cash bomb. Well, look by Lu, be gomina, Wabioshe, Elen, you are no, O Monty Teba. O ti ti oko leti o o ti lo si ojuko bi wahala hun to ti sele o wa pa lase wi pe a gbudo simi o nitori wi pe a gbudo to pinpin ibi ti balu na to wa ti awon ti o je pe ti on faraba nbe eni ti o je gomina ti ipinle ondo onorebu loke ayira ti wa o na ni o ti te ko leti ni ojo oru eyun ana ode ye to si lo se elembe hun si ibi ti oko balu awon omo ogun oju ofurufu ti orilede Nigeria ti o ti ja wale lojiji eyun ni igbokoda tin se olulu ijoba ibile ilaje won ni bi o se je wi pe yin se ni won si nte si waju lati pe kan fi mu file kan si bere si ntopin pe o ki won le rimo wi pe ibi ti kini to fori so si gangan pe awon mo aye da ti wa o mo se akawe isele wu ijamba oko balu eyi to je pe ti o ja lule lojiji ohun ni adanu nla patapata o na lo mo je o fun awon mo orilede Nigeria ni pataki ile ise ologun ati ijoba ile yi gan o wa je ko di mimo o ni titi di oni iwon o ti ile so pato wi pe enikan bayi o na ni o mo ye o tabi ti o moribo ninu ewu isele ijamba oko ohun oni titi di igba ti ohun fi se elembe ohun si ibibe ohun oni oko balu eyun ti o je ti alabebe na ni won so pe gbe oko awon ti an je osise omo ogun oju ofurufu ti orilede Nigeria leyi to je wi pe ti won lo lati Benin lo si ipinle ilu Eko lati lo se awon ojuse kan nbe to je ise won ni ojo aje ti ko jayi gomina na o wa nje ko di mimo oni eni ti o je awako balu yi nikan o na lo le se alaye ohun to fa because ati bi isele na bi o ti wa sele o wa nje ko fi o je ko di mimo ninu afikun oro re o ni igbagbo tawon ni ati awon nkan to je wi pe ti won gbo ni wi pe o kere pa o n lo si bi awon eyan bi meji le logbon ti won be ninu oko balu ohun leyi ti won ro wi pe won ti je ipe adeda iroyin na si nte si waju eyun ni oju ewe kan ninu we iroyin di o nibe le yi wa je ki nke alajo papo bayi lori intonation pelu oro oko balu ti o jalule du ohun lo ti mu ki ijoba apapo ti orilede Nigeria yi won mo ti se agbekale awon igbimo kan oleyi tan so wi pe oda e se ore kini won iwadi si won wa wo ni wo wi pe oda ona ti o fi je wi pe abo tiru be ko tun ni fi sele mo o na ni won ma wa ojutu si ile ise ologun ti oju ofurufu ti orilede Nigeria o na ni won ti se agbekale awon igbimo kan leyi to je pe ti en ke se ore kini won iwadi si kini to fa iyi mu isele ewu ijamba oko balu to ja wale do ni ilu igbokoda eyun ni apa abikan ni ipinle ondo yi bakan na ni won so wi pe awon mo tin se awon ore kini win iwadi o won tin se lo lowo lowo bi nigba to je pe ti won soro lori awon iwadi ti won se ohun okan ninu awon ti o je omo ogun o fidi re mule wi pe awon ti won je oba laye ati awon igbimo kan leyi to je wi pe ti won mo ti fun tedo lori bi nkan ba sele si oko balu awon eniyan won yi ni o mo kojo sinu igbimo yi te so pe dandan la oranyan egbudo wa ojutu ki esim mo idi orin kenewin idi pataki ti oko balu na ti o kan fi dede jawale do lojijim won ni tori wi pe ijoba apapo ole ifoju re le o ki wahala ko mo sele ki oko balu mo jabo kawon emi ko mo sonu lojojumo won ni awon oni gba be rara rara iroyin bembe to po o leyi to je wi pe ti won ko e lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin punch nbe mo ti jo kan na papo pelu the hope e lo ka la katambe
0: latinu iwe iroyin vanguard awon mo lebi agun banirogun leyi ti awon ajinigbe se akolu si ni ipinle imo na ni won ti fi de mule bayi pe awon omo na na ni won ti gba iyanda iyun ni osun ana o ti olukaluku won si bere si ni fofayo bi o ti le je pe won jodi mo pe awon mo hun na ni awon o ti fi oju kan bayi eni to je gomina ipinle imo hope uzodima ati olubadan ti ilubadan oba rashidi ladoja ni won fi di iyanda awon mo mule losun ana eyun lori ero ibani soro nibi ti ori ade ati gomina na ti won ti jo soro papo gege bi eni to je bi abese kawo fun oba ladoja ti se so eyun adeola oloko olubadan na ni ojodi mo pe lati igba ti isele on ti sele ni ohun ti community won si tin wa gbogbo ona bi awon agunbaniro na yo ti se gba iyanda ni ayo ati alafia ewe awon obi agunbaniro hun oloni wa ti wan se afihan re bayi wi pe looto o won jodi mo pe awon mo won ti de won ni sugbon awon o ti ri won si oju won ni gege bi alaye ti won se fun won won ni awon mo hun oloni won be ni odo ajo dss le to awon obi won ti ri aye ati ba won soro nigba ti okan lara awon obi omo hun ma soro eni ti se alimot akonde o fi de mule ninu iforowero pelu awon oniweroyin vanguard lana wi pe ewo looto amo wa ti gba iyanda sugbon a o ti ri won ba soro eleyi gogogo lo se ko wa lominu afa ri won loju koroju ki asima ba won soro oni looto inu won dun oni sugbon e wa je ka soro ko oni se ri awon omo won yi leyi teri ti won de yi olukaluku obi lo mo bi omo re se wale ko si ijoba kankan ti won bu wa ni kankan bi won ti ni eye bayi ni won fe gba olukaluku lo wa ibi to sasi lati ri owo ti o lo fi gba omo re wa won ni se wa ri iyanda ti awon omo won yi iyanda ti won gba iyanda ko bo fe de o owo tulutulu ni awon fi gba awon omo won ko si ijoba kankan to fun won ni onko lati fi se atileyin fun mo lebi awon omo hun ewo iroyin po sibe dada vanguard gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
1: bakan na nitori awon iroyin kan na ti o kun fofofo tin be ninu awon iwe iroyin toni bo ti lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin vanguard emi na leleyi leyin re ati keke ina keke ilija nitori iroyin kan tin be nbe loju ewe yi ninu iwe iroyin vanguard nibe ni awon kan ti won je afa olong ajibolon toro ti won be lekun ariwa ti orilede nigeria won mo ti ku ara won do olobi ti bi ti ni en wa so pe wo tinumbu apa re o ka mo bi an tin pa yan nipa kupa lekun ariwa orilede nigeria yi ko ti awon lorun fun idi eyi nse ni ko drop ambition re ko so pe won o ba won dije mo o awon apapo yi un to je pe ti won je afa olorun leyi to je pe ti won lo si bi egberun kan niye ti won be ni ekun ariwa orilede nigeria ni mo ti so fun arebola ahmed tinumbu wi pe gbogbo furukoko tin le kiri to je pe tin le ibo ti odun 2027 tin le kaakiri pe ki won le pada dibu fun ohun lori aleva yi gege bi are ni sa keji won ni nse ni ko jawo nbe ko janu nbe o ko o si paati patapata ko so pe nse lohun o se mo ohun won ni latari bi o se je wi pe nse ni won kan pa yan ni pa kupa ti won ji awon eyan gbe to je wi pe igbesun mo mi o na lo gba le gboko ni gbogbo orilede nigeria won ni pataki ni ekun ariwa eyun northwest ti orilede nigeria won ni eyin lo mo waye lo wa ninu e tin se ti abo ipade kan leyu to te wi pe ti won se leyin e tin se ti leyin ipade apero leyin to je wi pe ti won fi se agbetu atugbeyewo si bi nkan ti ri lo ni orilede Nigeria labe isakoso are Bola Ahmed Tinubu ati kini nkan ti yo sele eyun ni ti idibo gbogbo ti odun 2027 ilu Kano una ni won mo ti joko ijoko apero yi o ni ojo simi ti o koja yi ninu itesiwaju oro won won ni awon ti won je agbateru eyun agbateru ipade apero ohun o na ni gbogbo awon ti je afa olorun o ti won fi si abe isakoso eyun oro kan ti a mo si kodanaka eyun wi pe awon egbe kan ti n gbe igbese lati ri mo wi pe isejoba rere o na lo joba ati idagbasoke o na ni o joba ni ti buto orilede Nigeria ni pataki lekun ariwo orilede Nigeria yi won wa soro gbogbo won lo ponpo won ni ewo are Tinubu ipa are o ama mo so po fe lo lele keji mo ewe leyi to ku nbe o mo nbe o loju ewe kan ninu ewe iroyin Vanguard eloka lakatambe
0: latinu iwe iroyin Vanguard ohun bakan na minister fun ise ode David Umahi ohun na ni o tin fowo so ya bayi tun so pe seri lekun gusu iwo orun ile Nigeria oni won o janfani ise akanse kokan latodo ijoba papo latodo awon to ti se ijoba oni sugbon ni kete ti are Bola Tinubu to gori alefa ona ni ekun gusu iwo orun lede Nigeria bres ni nge awon anfani lorisirisi to fi je pe ekun gusu ile Nigeria o ti wa gun oke agban Umahi ona ni o sorun di mimo nilu Abuja lana nibi ti o tin se akale awon ise akanse gbogi to je ti joba papo leyi tin lo lowo iyun lekun gusu iwo orun gege bi eri ma je mi so ohun to se afihan re onise eri gbogbo awon kan woyi lo se afihan wi pe ise joba are Bola Tinubu o na ni o ni faraji to tona si mi mu ki ekun gusu iwo orun o tubo mo duro re si minister na jo di mo pe ge bi ohun ti ge ohun ge ohun ti fi gba kan ge ohun je gbakeji gomina ohun je gomina o ni ko si ise akanse kankan to wa lati odo ijoba apapo fun awon to ti ge ti won ti ge adari ile yiri sekun gusu iwo orun o ni sugbon are Bola Tinubu ohun gogogan lo mu ki ekun gusu ki duro re o ni se mo idi gan ti won fi se alaye yi o na ni pe awon kan so pe ipa wo ni are Bola Tinubu tin ko iyun lekun gusu o no ma ko ipa to po o ni koda ohun ni le ma menu ba awon oro nitori pe o po dada o ni le oto o no se se ki ekun gusu ki o ma si ni ipo akoko tabi ipo ekeji tabi iketa o ni sugbon o mo wi pe won o le wa lowo eyin o ni bi won ba ti le wa ni owo eyin o ni o to je pe won le fi owo gba aya fun ni o ni ewo mo tun so fun yin se ani isejoba are Bola Tinubu o se dada lekun gusu iwo orun ile Nigeria Vanguard gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
1: emi na mo to ti ri iroyin kan na ti nbe ni oju ewe kan ninu ewe iroyin Vanguard o de bi wi pe iroyin to ni se pelu oro eto eko mo ni awon ajo kan ti a je oluko lawon ile eko girama eyun eka ti olulu ijoba apapo le yi awon lo mo ti so pe awon o fara me eyan je lode ti awon ajo kan eyun ti awon oluko ti ni won fe gun leyi o ni an ba pa lase pe gbogbo eyin te je oluko te nbe ni olulu ijoba apapo le yi e pada senu ise yin ke lo mo se ise yin ajo kan leyi to je pe ti o je ti awon oluko lawon ile eko girama eyun ti orilede Nigeria ka ti olulu ijoba apapo le yin ni won mo ti so pe o awon o ba won lowo si iyanse lodi alai ni gbendike ojo leyi ti ajo awon osise eka ti olulu ijoba apapo le yin leyi to je wi pe ti won gun le o ni an ba pa lase fun gbogbo awon ti an je oluko lawon ile eko girama ati gbogbo awon ti an je osise lawon ile eko girama wi pe oya kaluku yin e pada senu ise yin ke mo osise yin lo won ni ipalase yin na ni o waye leyin ipade onipajawiri kan leyi ti igbimo iko olusejoba ti ajo azusi ohun ti won se leyi to je pe ti won fi se atugbeyewo si ipinu ati erongba ajo awon oluko ti orilede Nigeria NUT wi pe o da nche ni ki gbogbo won ki won osise kankan won siwo ise ni ti butoro olulu ijoba ohun ninu atejade kan ti wa fi lede ni ojo oru tin se ana ode yi ajo asusi ohun ni mo se akawe iyanse lodi ti on gun le ohun pe eyi to je pe ti o wa pretty much sure ni ko lesele won wa ni wi pe e wo e mo mo je ka se gbe igbese leyi to le je se akoba fun ojo ola awon ti an je akeko o nitori wi pe kene kini ongangangan o e lo si oju ewe kan ninu we royin vanguard e lo ka la katambe
0: lati nu iwe royin leader nigba to ti menu ba oro eto eko je kemi na lo si inu iroyin to ni se pelu re nibi ti iroyin ti fi de mule bayi wi pe ijoba apapo ohun ni o ti yonda owo osu iyun owo osu awon osise iyun odidi osu mejo fun awon osise agba leka facility leyin ti won kede wi pe bi awon obari ayipada laarin ojo merinla awon yogunle iyanse lodi won ni leyin ojo meji leyi ti won tin pariwo oro hun won lo mu ki ijoba apapo o yonda owo osu mejo fun won bayi won ni owo ohun ti won yonda fun ohun ona ni o waye leyin ti sanu to ti ke gbagere to tin pariwo si ijoba apapo wi pe e wo bi gọmẹrin la bayi le pe bi obari ayipada e ma wule duro dun ta ma se ko ju wi pe ka ma gunle iyanse lodi alai lojo lo nigba ti sanu tun wa soro di mo si won jo di mo won ni nibi ipade leyi ti won se eyin oni facility uyo ni akwa ibom ona ni won ti wo sakun oro ti won ri pe be won ba gbe iru igbese yi o se se ki ijoba apapo ki o ma wo won niran sugbon nigba ti ijoba apapo to ti wa san owo osu mejo fun won bayi ona lo mu ki eni to je are won eyun comrade Mohammed Haruna Ibrahim mo gboriyin fun ijoba apapo ati minister fetu eko Maruf Tunji Alausa fun idasi re gaga bi o ti wi oni Alausa onu ni o ti ba ohun soro eyun lori ero ibani soro ti o ti godi mo fun pe gbogbo awon oro ti won fa yi onu ni ko tun kokan ti awon yo si ri pe atuse wa si ju gbogbo e lo o gboriyin bayi fun ijoba apapo fun eyi ti won ba won da si bakan na ni won tun lo gugu e wo awon ile toku e ma fi fale rara o e tete da wa lohun leadership gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
1: ora iwe iroyin daily post ni nbe ni waju mi bayi leyi ti mo na won gan to ni se pelu oro iroyin to ni se pelu oro eto oselu nbe ni okan kokoke kankan ninu awon oloselu le yi galadima o na mo ti soro si gboro aye o ni e wo pelu oju to nfi nwoye nkan yi ohun ori kokan kan ninu awon oludije ti an je ti egbe oselu alatako to je pe ti ami dani loju wa fun pe won yo kopa ninu eto idibo eyun gbogbo ti o waye ni odun 2027 iroyin kan lo ti jeyo lati odo okan ninu awon ti o je agbakuruje ninu egbe oselu Nigeria Democratic Congress oloye agba Abuba Galadima nibi to tin je ko di mo wi pe nibi o se je wi pe ojo perete bi ogorun ojo nan loku ti eto gbogbo ti orilede Nigeria yi ti o waye o ne nse ni ohun ori niri wi pe orilede Nigeria in pe won ti ni iru ibo beri Galadima ni o so oro yi ninu e tin se ti awon iriri re nigba to je pe ti won fi n foro jewo pelu re lori ero amohunmaworan kan ni ojo oru tin se ana ode yi nibe lo tin je ko de mimo ni ohun kan to nkan ri to nko lomi no ni wi pe nse ni gbogbo awon ti an je egbe oselu alatako oni kaluku won ni an kan dake siri ati wi pe bi nkan ti ma ri tele ti asiko ebo ti o ba tin sunmo etile olohun o ti e woye wi pe nse ni eto dibo fe waye rara o wa je ko de mimo oni e wo gbogbo nkan ti o nsele ni pataki egbe oselu gan to je pe tin tuko orilede Nigeria lowo yi awon na awon o ti e wo ni wo boya nse ni eto idibo yi boya o ka won lara ati wi pe pupo ninu awon ti an je oludije legbe oselu alatako awon na lo dabi igba ti won ba so pe won kan da ke siri o ti kaluku won o ti e fo nkan kan oni ko wa dabi igba ti won ba so wi pe ati eri ninu won ti o fe dije ninu eto idibo ti nbo lona yi oni tori wi pe awon o ti e ri girigiri re laarin igboro ati lori radio ni o ati ni gbogbo bi o lawon ori girigiri re pe ibo kan bo o ni orilede Nigeria o wa tesiwaju ninu iroyin na mo mo pe FM ma o e si fe ka ke mo kule re e koja lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin daily post e lo ka la katambe
0: lati nu iwe iroyin daily post won ko lara won loye ninu egbe oselu African Democratic Congress ninu ADC Eze Chukwuemeka ona ni o tin se apejuwe bi isejoba are Bola Tinubu tiri gaga gẹgẹ bi isejọba ti o buruju lati igba ti ati gba ijọba warawa eyun lodun 1999 eze ona ni on fesi si oro leyi ti are bola tinubu so eyun ni ayajọjọ igbomnira orilede nigeria ninu atejade to wa fi lede lana oni ewo oni o je ohun ti o buruku ti o buniku wipe ni orilede nigeria ti a wa yi wipe ayajọ igbomnira leyi to ye ki a ma fi dupe lowo isejọba tin be lori alefa fun awon ise takun takun ti won tin se ona ona ni o ti wa di ayajọ to je wipe ise akose gbogi kan ko jade lati odo ijọba papọ eto abo o mehe eto oro aje na o mehe eto ilera o mehe eto eko o mehe oni awon adari ohun oni jegudu jera ni won oni koda ohun ti won ma je bayi si ku won ona ni won wa oni ki wa ni are gan so eyun ni ojo ayajọ igbomnira to je pe awon to ye ki o so ki o fi mu okan awon orilede nigeria balẹ ona ni are o menuba oni se wari ti owo irowo repo ti won yo yi onu wa se akoba fun ohun gbogbogan to po nile nigeria oni o gba enu lati so pe owo irowo repo leyi ti are bola tinubu yo won lo sokufa bi gbogbo se gbowo leri papa julo awon kan ti enu je oni jeje mo pe bi ebi ba ti kuro bayi ninu ise oni ise buse oni sugbon ebi gangangan o lo nba pupo ja ninu awon mo orilede Nigeria oni sebe to ba fi nkan sinu lamo we pe ohun fe da nkan se oni nkan to duka luku ma je bayi olo wa nwa kiri oni ati kowo jogo lati fi da nkan se oni ko siru re mo oni ewo eje so fun yin isejoba are bola tinubu ohun lo buruju lo lati igba ti ati gba ijoba awara wa lodun 1999 daily post gan nibe ni mo ti mo wa fun yin
1: o da ni waju mi bayi iroyin kan ti mo tun taju kan ti mo lo ri ona lo nbe ni oju ewe kan ninu owe iroyin di hope nibi ti okan ninu awon asofin to tun je agba koroje ninu egbe oselu APC eyun sehu san ni o mo ti gba gbogbo awon ti oro ile ejo idajo ti ile ejo to ga julo nile yi to se to je pe ti aje oro na to se mo lori wi pe ewo eje tete so pe se mo ki o mo dabi igba ti en ba so pe awon alati leyin yin won o ti yin girigiri nigba te ba wa denu ko to tan won se wa pada leyin yin iroye kan tin je ko di mo wi pe eni ti o je oludije gege bi omo ye dije sile asoju sofu ile asofi eyun ekun debo ti arin gbogbo ipinle kaduna ninu egbe oselu all progressive congress ti o kupa ninu eto ijumo lodun 2027 senator shiu sanin oni o mo ti gba awon ti won je oludije leyi to je wipe ile ejo kan ti ile ejo to ga julo nile yi ti o se idajo ninu lati abala awon ofin kan ti eto debo ti odun 2026 wipe ewo e mo je kenikan ki o mo fi ori kan mo fi le kobo loju fun yin e mo je kan tayin in se ni ke kan rora yo pa ke US eyin ke so pe e se mo o eni to ti fi igba kan je senator na leyi ti o je pe ti n soju ekun arin gbogun ipinle kaduna ohun na ni o mo fi amona yin lede o eyi o ninu oro re kan ti o so si oju itakun S re lojo ojo ru tin se ana yi won ni be ba gbagbe idajo kan lo waye ni ojo 24 osu kesan odun igba odo kan ninu awon igbimo kan ti onidajo Adamu Jahuro ti o dari re yun igbimo eleni meje leyi to je pe ti o tin je ko de mimo bayi wi pe awon idajo kan ti ile ejo ko temi lorun ti won se tele tele o na ni o kin se ara e rara rara o wa ni ewu je ri gbogbo eyin te tin wo ni wo wi pe ayin pe ko se nkan kan ti idajo na ti o se fun yin o ni idajo ti o se yo mo se mewa fun yin e je tete quit ke le se mo ewu e lo si ojo ewe kan ninu owe royin di o e lo ka la ka tambe
0: lati nu iwe royin daily post omo oye are ninu egbe selu people's redemption party PRP Donald Duke ona ni o tin jo dimo bayi pe are bola tinubu ni o sese ki o jawe oluburi ki o si fi di awon egbe solo latako jole pe yun ninu idibo tin bo lodun 2027 oro na ni o so di mimo ninu iforowero leyi to se lori ero mu maworan eyun ni arona gege bi o ti wi oni se ri pelu bi awon egbe solo alatako papa julo egbe solo alatako ti o le wajuju eyun egbe solo ADC ati NDC oni se ri awon mo yare won oni bi won ti pinra won won yi oni ko si ni oni won ni le bori are Bola Tinubu oni sugbon bo ba je pe won parapo ki won fa eyan kan dondo jade ninu won oni o sese ki are Bola Tinubu ki o ma le koju won oni sugbon pelu be egbe won ti wari yele yele yi oni ewe ma ko n puro fun yin oni o sese ki are Jawo Oluburi bi o ti tun soro si waju si ogba be lo tun jodi mo pe e wo bi e ba le dibo yan ohun bo se wa gege bi are se ri gala epo betiro ti lo re nera ni mo ma ja wale si gbogbo on to nira lori de Nigeria patapata ni mo ma ri pe mo se afomo re ti on gbogbo to won gogo to si ma ja wale do daily post go nibe ni mo ti mu wa fun yin
1: daily trust nbe ni waju mi ko to di pe a so da lo sodo lamento wa daily trust iroyin kan to mo gbe jade lati ipinle edo leleyi leyi ti enikan to tin je ko di mo pe gbogbo furu koko ti gomina ipinle edo ti nleyi nje yo le ribo ti o lo si bi millionu meji abo kojo fun tinubu lodun 2027 gomina monday o pe bolu ejun ti ipinle edo na lo ti jeje wi pe o kere pa on yo ribo ti o ma lo si bi millionu meji abo 2.5 million vote ti o yo se akojopo re fun are Bola Ahmed Tinubu ni ipinle edo ninu eto dibo si ipo are ti o waye ni odun 2027 oro yi o na ni o ti gbaligba ko ninu egbe oselu all progressive congress won ni sugbon pelu bi won tin wo awon nkan kan bayi lowo lowo awon to je pe ti won mo ti fun tedo ti won mo bi won tin se awon iwadi ati ore kini win won mo tin wo ni wo wi pe 2.5 million ibo ke fun tinubu won ni ko le se se ni won gba to ti je wi pe eyo enikan ati ibo kan ni oni nitori wi pe gbogbo awon isatuto leyi to je wi pe ti ijoba apapo ti won se lowo lowo yi ona lo da be ni wi pe ko ni itumo ninu igbesi aye awon eniyan sugbon ti gomina to sin je ko di mimo ninu oro re wi pe ewo gbogbo igbese ti tinubu ngbe o na ni pataki economic reform re tin se lo lowo lowo wi pe nse lo ti ni aseyori ati itumo to ni itumo ninu igbe aye awon eniyan o ni fun idi eyi o ni o nti mo wi pe labe bo ti wo ri se 2.5 million vote o na lo mo wa fun are o lodun 2027 lati odo ohun ni ipinle edo awon eyan nso pe yo ri be ko ni ri be ki wa ni ifesi si awon eniyan gangan gan e lo si oju ewe kan ninu iwe royin daily trust e lo ka
0: la ka tombe ati lo ati bo a o bo omo je
1: lamento ka to lo zodo lamento ja semimu
0: o da
1: ja semimu

0: Oda eshonshon gan ni ati kan lo abala ilekeji bayi nibi ti lameto wa yo tun ma ba wa tun mole si awon iroyin leyi ti oru wa loju lameto mo kiyin gan ni
1: e kojumo o ta ti ka ta ti filede kan le yanan na re ko le yi ko ye re ko le yi awon omo Nigeria yeke yeke
2: akeyan tokan wa kojumo esukun lataro e ko se ta ko ta kun akeyan ra ile o ojumo re yo yo san wa loni o ojo to de ro la ro yi o ba wa lara mu
1: amen atoru lo ti e tin ro bayi
2: abi
1: o fe ku are o kan sa ro so kan we yeye kan sugbon ajara wa gba
0: abi o de alami to wa esunsun gan ni e je kin bere bayi lapa bi ti mo to ko mu iroyin loju mo tuni onu ko oni nkan kan to ru mi loju ninu iroyin yi won ni awon agunbaniro leyi ti awon egbesun mi se akolu si ni ipinle imo won ni won ti gba eyan da ni ana gomina ipinle imo ati olubadan ti olubadan ba rashid ladoja ni won fidi oro yin mule ti awon obi na ti won si sin fidi oro yin mule sugbon wa nsoro kan won ni awon omo won yi awon o ti re won soju ki awon ti le ba won soro sugbon awon obi tu wa nsoro won ni se ri itusile ti awon omo won yi ri gba yi won ni ko ma bo fe de won ni funra won bayi ni awon wa owo ti won fi lo fun awon to ti won ko amo won si gbekun ki won to le yanda won fun won ni ko si owo iranlowo ijoba kankan ninu bi amo won yi bi won ti se gba itusile injo ye ki o ri be ni orile de to je pe ani awon eso alabo asi ni awon alase
2: e to se kokon be ni pe ka sa dupe lo olohun pe awon omo lomo mori bo a gbo pe kokon ni won padanu emi esi ikekun awon ajinigbe oye ti o ba wo ka won obi san lati gba awon omo won sile mi ro po poju lati du emi omo won a ki won ko rire ijoba apapo o boya won wa lowo si won lowo si o ko so wo won
1: o wa ku so wo ijoba apapo won lowo si won wa lowo si awon le yi
2: awon won lo ko si
1: olodun na le yi
2: awon kan olodun kan
1: o da ki awa tesi waju agbon ni ti oro ti oselu na ni o nbe nwaju mi okan ninu awon ti o je ikan ninu egbe oselu ndc to tun je agbakuru je kan nbe eyi un bubagala ti ma o ma ti nje kodi mo ni iwoye ohun ohun o ti e ri firi firi bi pe awon ti an je oludije legbe oselu alatako o ni ohun o ri firi firi pe boya won o ko pa ninu eto idibo ti odun 2027 sugbon iwoye ti mo fi nbere ibere ni wi pe e ni mo pe tele tele ti won ba so pe eto idibo nbo o ku ogorun ojo bayi gbogbo ilu yo ti mo rugudu gudu lotun losi se ka wa so wi pe awon egbe oselu ti won tu ko orilede Nigeria lowo lowo se ka wa so pe awon lo ti mu egbe oselu awon alatako se won ti mu won mole ni abi tori awon nkan ti be si budibo ko se be ti ti ojuko eto idibo to da be ni pe o gbode kankankan abo na ni won fi wo wi pe ka oku du odojo ohun
2: ele te so gbe yin to ba pe be yen lawon atiku ati obi duro de pe ka oku ko wo wa pamo odijo toto eto idibo awaye ka oku fun wo sita pe boya ogbon tawon fe fi se oselu ni o da pe won ti si ko yen o le mu won jawo olugbo ki ti e se ilana to ti e mi ro po loselu to ba ti e mo nkan to nse ye ko ma so pe ojo eto idibo lo won ato se idibo ko se be ko n le jawo olugbori ero loselu be ko kotona lati e ti wa ninu iselu ninu oro iselu rara sugbe to sa se koko nbe ni pe olodun se pe bubagala di ma fura e bayi to je ikan na awon abenugan awon to wa lowo waju ni ndc o na fura e so bayi pe ohun o ri arisa ati ami wi pe awon arabi o won mura tan lati kopa ninu eto dibo o da npe mo so gbogbo gba awon te won ba jo lolufe oloselu kan itara pe kon mo soro oku die ka to si ẹni tí mo tò sí lẹ́yìn ó máa ń gbọ́kàn àwọn èèyàn púpọ̀ jù èmi ò dẹ̀ ráyè gbogbo wọ̀nyẹn ń tèmi mi ò lè tò sẹ́yìn yàtọ̀ sí olóṣèlú gan kò sí bí mo ṣe lè fẹ́ràn ẹ tó kí n rí bí ibi tí nǹkan ti wọ́ látọ̀dọ̀ ẹ wá kí n má sọ ìyẹn ò lè ṣeé ṣe gbogbo ìgbà ni mò ń tẹnu mọ́ èmi ò rí àtìkú àti òbí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó múra tán láti nàpá náà yẹ pẹ̀lú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ìfigagbága wọn ó mẹ́hẹ̀
1: tó nǹkan
2: o kò ti ẹjọ́ mi lójú rárá gbogbo ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo tẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu òbí àti àtìkù kò ju pé kán máa fi press statement kán máa fi ọ̀rọ̀ àtẹ̀jáde torí ìwé ìròyìn ìyẹn kán náà fi win election ẹ sí gbòòrò ayé gbogbo ìgbà ni mò ń tẹnu mọ́ kínní yẹn àtìkù àtòbí wọn ò sí gbòòrò ó dá mi lójú ni mo ṣe ń sọ wọn ò sí gbòòrò okay bawo le fe kawon iya loja awon loka bawo le fe kon mo pe e pa re bola me tinubu ti o mi ni ke ke doju ko mi ni ke wo eh lo ba won yan soro eh singbo bawo le fe se se alupaida le fe fi win election ni ko ti e ye mi ojojumo le gbodo ni yan gbodo ma gburo pe awon kan wa ni iguru akure yi o ton soro ati ko ni dada o ton ya yojule jule iyan ma gburo ati ko iyan ma gburo peter obi ko si ru e ko si kankan yato si ori legbo sa fefe gan o ye ka le ma ri apere ni gburo pe awon kan soro nipa ati ko pe ati ko de da o e mo party o e dibo fun ati ko e dibo fun peter obi campaign sa ti wa on ground a le so pe eto ofe orilede wa loni ke ma ti se campaign campaign ti open lati September 19 abi August 19 10 bi August 19
1: ti pese
2: o ti le lo should be me lo kan so kin ewo kare tinu bu kan ra ma se faji won kan lo ma
1: se pe irorun lo mo ba de fun are lo do 2027
2: o ba irorun yen de gba o ba de awon egba latoko mura won mura rara
0: o da lori yoro eto oselu yi na ni ki o ku fele ikun toro fe ba awon alaye te ti ba wa se o fe ba mu bayi eni to je ninu iweroyin pon donanduku o soro oni bun se wa oni bun ba ran afani ati de are oni liter petrol o ma da pada si 300 naira o tu wa soro oni seri peter obi ati atiku oni pelu bi o se je pe won pinra won sinu egbe oselu mi oni onu ni le je ki won le segun are bola tinubu lodun 27 oni sugbon to ba je pa won mejeje yi won parapo won wa fa eyan kan jade ninu won lati lo koju are oni o se se ki are ma le jawo olubori lodun 2027 ki le ti ra won oro mejeje won yi si
2: e ko bere lori pe won ata jala epo kan ni 300 naira ileri ori ahun lasan ni yan afẹrun yanu sobe ni iyan o mi ro pe yan tete o to ba se soro 500 600 bayi mo si le ri yan gbo ko se to ma show abi to ma se nkankan to ma ta less than cost of production per liter of petrol Nigeria o le 300 naira láìtí ẹ fi èlérí láì sọ pé wọn fẹ jèrè lórí ẹ nǹkan tó sọ dáa ṣùgbọn ààrẹ tinubu sọ jù bẹẹ lọlọjọ sí kò sí lè tán musẹ ń bẹ so ọgá donadoko bọntì ẹgbẹ ààrẹ léyìn lọwọ lónìí láàrin ọsẹ kan ẹ máa yí ogbó wọn yín padà gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ ẹ ní sọ bẹẹ mọ ẹ ní kò rí bẹẹ ààrẹ tinubu sọ pé if I don't give you power don't vote for me kí la wá rí ẹ máa gbé owó epo lọ sókè a di epo a wọn a di 500 a máa gbé wálẹ̀ ewo lari ni gbogbo e o ti lori abala keji ibere yen o jo be lo to pe o ye ki atiku ati obi kan fowo sowo po kan parapo kan wa loju kan sugbon mo tu do mu de tenu mo pe ti atiku nikan bi o ti e sopo mo peter obi tatiku nikan ba da duro to se ise to ye ko se to de nawo to ye ko na lori ibara lu soro ati itopin ati inopanose inopanose debi koro kan du to ba nowo de publicity to se awon kan to ye ko se popularity atiku lasan o are bola met ni bu currently is a weak president lati defeat in election very weak to defeat in an election the only thing ta are bola met ni bu ni pe won ni structure won ni opolopo oleselu leyin won but ni iwoye okan araalu o rorun lati defeat Bola Ahmed Tinubu o rorun but awon ton fe ba won figagbaga already gege mo ye so tatiku ina ti peter obi na ba to ba jawe sobi to mura sise to nawo to ye ko na peter obi on his own o le defeat are Bola Ahmed Tinubu awon mejeji lai fowo so opo lai so papo e to ba mi ni e lokun are pe are tinubu se ma fe yan ejo le ti ma de sise to ikokan ni won le da duro ko de win are tinubu tori gẹgẹ mo ye so o da mi loju gbangba ni yanya ni sheri 2023 opolopo fun are bola ni tinubu ni nkan to npe ni benefit of doubt pe oruko e tan kale gbogbo eyan lo mo o ye ko le se dada o dabi agbabolu ti gbogbo eyan oruko e ti tan kale te ba gbe wori feed te ba gbe wole bayi papapa gbogbo bolu yan change a score goal o wa gbe wole tan lati reserve bench o lo 30 minutes o lo 40 minutes ball o dese won ri nkan kan to gba awon eyan ni eyoko
1: o no ti a fi so pe adigun
2: be lo ra re Bola Ahmed Tinubu ti ri gbogbo hype gbogbo erongba tawon eyan ni nipa re Bola Ahmed Tinubu over 40% awon ton ni gbekele sare tinubu ti deyin so o easy ati defeat are tinubu nisin o rorun ati re performance won omo nigeria de so pe ni won odun si gba even ni le ka rojile omo ni o se di bebere emi ere igboro le mi wa lojojo ojojumo mo nba won lokada won ni marwa ati awon ara igboro soro awon omo ni o se di bebere gan bayi no tin bi won lori oro ticket to wa ngboro lana eti mi kun lori oro emblem olokada ah awon ya fariga o awon ya fariga awon money o se di bebere gan bayi nu odo mo pe are o da pe e foju rewo wa o e foju rewo mi kun so any opposition candidate is to ba mura sise are tinubu easy at defeat very easy
1: lowo e sugbon pelu na bayi oun na ni gomina tin be ni pinle edu o nleri leka awon awon afa ti won belekun ariwa awon gan na bayi won tin fariga wi pe idinubu ko wo tin tori pe isekupa ne ati gbogbo nkan yi sugbon ta ba ni ka ma wo bayi lenu igba bi osu die seyin lekun ariwa o da be ni wi pe isekupa ni pe o fe dekun die ke ki wa ni nkan mi ti awon afa awon yi ti on fi ri ti an ba ti fe soro bayi wo pe apa oke oya lohun pe ibe ni are doju ko to sise si egbo se be ni o pe bolo to na n le ri le kai kini to kile ro pe o ri lobe to fi waru owo pe anise pa mi dani loju wa
2: ti le wa ba je ilu to ni ofini o ye ki orilede nigeria ka doju so edo state awon iroyin to n jade ninu edo state nipa eto idibo 2027 ko da rara ileri leka gomina edo state o tapa si ofin lopolopo oro to nso be na ni ose to koja ni chairman egbe oselu apc ni edo state en to je alaga egbe oselu apc be na lo leri leka to ndaruko ak 37 en ti o ba je ka won ni ibo 2.5 million fare tinubu o ma dojo ko ak 47 gbo won ru awon oro ja ru awon oro buruku bayi
1: won sa mo si oro
2: e ko ma jade line ni gboro edo state is not ko safe loju temi for election 2027 come on nigeria lo wo nkan to ma se edo state towards 2027 edo state yen ba mi lo ra won tara riwa well e to ba won kan so lori ora bola me tinubu tori pe kini are tinubu ti won ti domi siwaju o ye kan le tele tutu ni odo won nile ariwa are tinubu fun olodun mejo are tinubu lo fun won ni buhari buhari o ye ko jawo olubori are tinubu lo se tera buhari fi jawo olubori so o ti fi yan domi siwaju lodo yin o ye keyin na mo pe je keyin elenu ko lodun mejo ti emi o soro gbe are tinubu leyin o but awon ara ariwa o lenu oro tori pe kini eni na lo fun yin ni odun mejo te lo saju so e wa ni ko lodun merin ko ma lo le o na ni fe gba fun yin ade na ni fe gba be ise tin ti wo
1: won ma wo ni liwo pe oro lori ade o leleyi
2: ise tin ti wo mo ti fun yin buhari odun mejo o ye ke na le je njo odun mejo temi o lenu o se gba awon ara ariwa lati soro so kolon ko sha sha nu awon ise kan wa tara lu ma ran to pe ma ngbagbe ikan nu e ba iso simi lokun laaro e jo awon to n boju to oko school shot to n ko awon lo lewe won ni tawon to wa ni gbogbo express lati bi a gbogbo bi ni garage lo de road block won ni moto kan wa nbe tele to n ko awon mo se mo pe line by line lawon moto yen ya si no ni kaloku ni ona ti e to n gba eleyi to wa ni express won ni lati gba ti odo e ti bere bayi won ni ile to wa ni express ti pare pe ko won kin wa gbe omo mo won ni won school shot o kin gbe omo kankan ni gbogbo express lo si lewe mo so kawon to wa ni gbon ni be kan jo kan ba wo nkan ton le se si o ko ye ko ri be o ni express yen opolopo bitibiti omo akure awon ara akure n gbe be o opolopo iru n gbe ni saka ni ibe yen awon na de ran mo lo lewe awon mo ta lo to yi mekun ta lo si express yen na de so kan jo kan ba da school shot to bus ti adugbo be yen pada o
1: emi mo pe awon ti won be ni igbon ni oro school church to ten so yi awon na yo mo gbo eto yi bayi lowo lowo tori gbogbo nti awon ara ilu so yi ko se rokan be koda gan yato se express ten so yi awon ilu mi to je pe won kan fenu ya won fenu ya ran bo so be nbe ni pe
2: won ja fani be ni
1: ti o ti e si
2: ti o de be ra
1: to de je pe awon ilu to je pe ti ki n se awon ilu kan ti nbe nkoro e n gbo ijoba ngbo o atun asin yin ni gbere pako ni o nja akiyesi la la
2: ni ko se tara lu to nje lara yin niyan
1: akiyesi la ko kari o e te ki awo ka pe je ka si oju opo le iroye po nle ti o ye ka yan nana sugbon tori ijoba akoko wa ka won ara ile ki han le lanfani ati ori ofe lati dasi number ti o lo si odo wa number ohun da bayi
0: 0055511110 tabi 0706677 1822.
1: Hello,
0: o ti re gbiyanju ke be pada 0055511110 tabi 0706677 1822. Elo e ko jumo.
3: Hello,
0: elo e ko jumo.
1: Elo e ko jumo.
3: Ako se elo
0: se se
3: mo ki da dadi wa mi so be o na ma di wo
2: ami e ko jumo sir. Hello,
1: hello,
3: I
1: want to tell you about you. I'm going to
0: tell you about you. Hello, you won't call around.
1: Hello,
0: hello, it's what you
3: hello, hello,
1: hello, hello, hello,
0: hello,
3: hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello,
3: hello, hello, hello, hello,
1: ojo ipon won ko jagara be ba lanfani lati pe pada sugbon nkan temi ro wi pe won gbianju ati so nipa re ni lori oro eto eko sugbon a wa le gbo won daada be ba lanfani ati pe pada laarin iseju ti o ku yi e le pe pada. Hello,
3: agaro
0: eko ojumo o
3: ama ko da ko
1: ya se
3: ba yo gbugbe lo ko
1: ti da ka ti
3: nipa atiku ati obi bo te parako won le gbe sobo won le gbe sobo sobo so ti ni sport yo fe le pe ti mo bo ise ati ati ati gbe sobo soro soro do ba jo ni o ya lo o ni gbe do lo pe jo o e se o da bo
0: e se fun igasi
1: bi o ti ri lokan ti won bi o ti ri lokan ti won ni ye. Hello.
0: Hello, ti wole o.
1: Hello, an gbo yin o.
0: Eh,
1: o lo jai jai loro yi. eh ogba be na bi awon eyan tin gbeyanju lati pe wole ogba be na ni awon eyan kan tin kan si wa o ni oju opo Facebook wa ni olokan ojo kan eyin ba ti mo fi apa kan gba ipe na ni a ma fi apa kan fi awon atejise lede
3: hello
1: hello
3: e ka ro
1: e ku eto e mo se wa o

0: strategy ti gbogbo won lo ni pe o fe yi ibo won fe
1: Facebook Grace Ben or Orobo Jesus won ti kan si wa Gbenga Jimoh awon na won kan si wa Ahmed Adishina won kan si wa kin yele blessing won kan si wa loju opo Omolayo Adegbamigbe awon na won ti kan si wa o ba kan na ni Oye Dele Akinwumi to se magic dance sunshine awon na won kan si wa Oni Ememe awon na won kan si wa Frederick Orunko Ilefo Aminu Je Lily Idowu omo ni Abidakun Iman gbogbo won ni won kan si ra Chaplain Chaplain Jonathan Apo omo gbogbo won ni won kan si wa o ati Abidakun Emmanuel gbogbo yin patapata na le adupe amo lore o be ti nkan si wa lolokan ojo kan eh lamen to wa gege bi emi ti mo nso ni gbogbo gba wi pe gbogbo gba gbogbo akoko ni mo mo pe mo ngbara adi ti e si mo fun wa laye mo mo pe ta ba to pada pe yin lore kore e tun je wa ni owo
2: be ni ise olori amodo je ise ilu gbogbo gba akeyin ara ile o ise wa yo pe wa le ni abolohun yo si daju lori wa
1: ni ase ola lagboro lo
3: oya titi di ola ta tun mo pade lori akotun eto oro po mi omoyin lolufe yin blessing roke lo no da bo tudi gba kan na
1: alade tin je ade ni yi lo ko temi mo nje baba oni keke worldwide only overgraduate in the universe olowo ri iya loja kan sosho ni ilu mariwo nigeria yi yo mo dun ni ko ni ko

0: with one FM. Baji.
1: About the flex, baby.
2: Imoto to bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kurajopo se jamba fun ilera omoniyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti layi layika

se bayi ka gbe yin tan ka ja yin si a gbe ile be we pe ikan ni glow 99.1 FM ka kale si number 1 FM alaye street ijapo estate nilo akure oruko temi oluka ori ajayi church hill lojike la won temi pe mi gboro aye awon to damo dada ni pa ti are daraya sawo temi ba ti ri mi aye good sport ni won pe mi awo ti stomoke to n ba ti dike na ja o ya papapa ni mbo ni ka ti bere laaro yi yo babo oni le bayi lati n kesoro ni n tori idi eyi e ti abere kini oni ipinle ondo je eyin mo wepe ba se n pariwo to iyen nipa ti are idaraya awon kan ti gbe awon are idaraya iyen lorisirisi sile lati wa awon ti muse won damuse awon to mo ti fun tedo to le gba bolu to le ta bi elegbe iyen lori papa je mo pa awon kan ti se be won ti gbe awon eton kale o ti yon si fi o sise po iyen pelu lese ijoba nitori si are idaraya o tumo so pe are idaraya o ma pada goke agba iyen ni ipinle ondo niyen papa julo iyen ti sunshine star to je pe nnl ni won wa bayi e ka ni igbagbo ati aridaju o pe kini agbara olodun ati nipa ise ton ba se o pe sa to nbo o se se iyen ko pada si league to ga julo ni orile ede nigeria iyen idije ti mpfl iyen bo se wa lapa be gogo niyan gege bi mo je so e je nbere kini oni pe londo

se ndara ko mo wa ja won si lo se be to gori afefe lori ikoni glow 99.1 FM o je pe number 1 FM laye si ijapo ese nilo akure nbe won la kale si a tin gbenu si microphone eyan la pa be la ro e ma yi kuro nbe e finle sibe e je ko ma ja la la la pa be ni gbogbo ile kile te ba tin wa abi te ba tin gbo wa nitori pe awon live lori Facebook o tun gbo wa lori Radio Garden a la kale ka ka kiri gbogbo le dagbalaye ni eyan bo si wa la pa be gogo ni yen

won biri iyan ti gbogbo re dagbala aye gogo niyan FIFA under 17 women's world cup late je ko ma gbera so like gege ba se gbo o won ni won ti gba won iyan sile igbafe o si se awon igbara ni ona ti bale iyan si orile di Morocco gege bo se wa lapa be olukọ ni iyan fa awon jewewe ohun Akim Busari agbo pe awon bi mokanlelogun awon agba gege bo se wa lapa be Flamingo lo je pe ni DJ yen ti wa fun bi under 17 championship tawon lobirin lo ti lanfa lati jabe olubiri won si ti gbe gbera lo je ko di DJ o le jagbala ye Ruby nbe gogan na fi awon Flamingo si pelu Potsariko ati Poland ati Korea DPR Fọse won se won akoko ma waye to ba di ojo Saturday ojo 17 o si je pe leyin ore ni ogun jo no so ta waye fọse won se lekeji awon ati putari ko gogo ni fọse won se akoko iyen pelu Poland fọse won se won ele keta ninu group ton wa ojo 17 awon ati Korea ini DJ iyen ti 2022 tori le dagbala ye tawon lobirin awon mo mi fe yin memu o je pe ko keta won se ninu idijo idijo ma gbera so iyen todun yi lojo 17 ti di ojo keje osu kankola iyen bo se wa lapa be ki lo tun ma sele ti won ma fe yin memu dada je won le se dada ti won le tabi elegbe dada bawo lo se ma ri iyen bo se wa lapa be gogo niyan o ti wa di woro si woro nitori pe kini amawuyewuye kan lo labe bayi lodo awon FIFA ki lo n to sele agbejoro kan ikan to je agbejoro fun awon ajo FIFA agbo ko won ti wa sawari bayi pe DR Congo won lo awon agbabodu kan paapa jido amule ni gbe ngba to ba lo gboruko yan wole sinu iko iyen lona ito inio pasi oni won se awon iwe to ye kon to dada ye gege bi osu bi meta ye si idije ile dagbalaye bo ti je pe lowo ta wa yi ti gba idije ile dagbalaye ki lohun ta wa sele nitori ni Nigeria so wo gba ma bi ni lo ma fun won ni e ba wo leyin o ba gbagbe won to lo gba ifoso won se iyen ku mese yo international player orile de Nigeria ti fesu kan iyen DR Congo e pe awon bi agbabolu bi mefa won furuko won lede lona ito o pe nitori ndi eyi ki ajo FIFA won yo ruko won jade bi ejika won si fi oruko awon se akan ropo igbon leyin oreyin ajo FIFA won da ajo un nu e mo pe un to fa o ni idije iyen ti playoff ta gba to je pe omi lajo ta eyo kan sayo kan o wa de koju si mi ki n gba si o to si je pe won sana wole won si na wa ni penalty shootout won leyin oreyin iko ti super eagles awon ajo nfl kowe iyan si awon ajo FIFA egbe kini yewo awon agbabolu bi mefa no ma furuko won lede lona ito to ti je pe won tin gba bolu fun orile ede mi ṣugbọn won ti se gbogbo awon to ye kon se lati ri pe kini awon yen ti di ojulowo omo orile ede omo orile ede ede aruko ti o si ba ofin iyan ti ajo FIFA ṣugbọn leyin ore yin won dajo nu ngba won lowo ta wa yin gbogbo e ti wa ze bayi o ti wa di woro si woro kilo to ma sele bayi iyan bo se wa lapa be o ya e ri che o je oluko ni fun iko super eagles won lo ti foro kan lede laipe yi o ni e wo gege bi oro ton lo nso àwọn èèyàn yí ọ̀rọ̀ ọ̀hún sódì ní o wípé òun ò sọ pé kí victor osimhen ó kúrò galatasaray o nítorí pé kíni victor jẹ́ ọmọ tó jẹ́ pé lóòótọ́ múṣemúṣe dámúṣe ó sì jẹ́ pé lọ́wọ́ ta wà ìwọ̀n lè sọ pé gangan ni agbábọ̀lù tí múṣemúṣe dámúṣe jù ń gbogbo rẹ̀ àgbáláyé ó ní ọ̀rọ̀ kan tó ń sọ láìpẹ́ yìí fẹ́ ni pé àwọn kan gbọ́ sọ́nà òdì
Olorun so pe ki Victor Olorun gara tasare Olorun so be o Victor da olojo mo to da Oni ide pataki eyan ti Victor fi raye lati kopa

yan ninu ifosewonse le ta won gba laipe yi oni tori awon ipalara ti je pe victor ni ni se pe boya oro ni owo to laarin awon ati galatasaray oni irepo to won ro nbe laarin ko super eagles galatasaray ewe kan oyan ka kon stop lati ma gberu mo lati ma so awon ahiso oro ye bo si wa lapa Victor Osimhen a gbo pe tin se awon igbaradi iyen lori papa bayi papa julo iyen fun idije e to je pe awon league tun ma gbora so ni weekend ta wa yi lawon idije e to nbo to ma waye laarin Galatasaray ta awon kegbe won ninu ohun kan to je pe lana iyen gbe bolu Galatasaray ko fi lede ni si ikoni ti eh won fi lede o se Victor Osimhen bo tin se awon igbaradi o se se o e koko pa ni ifosewonse koko to je pe leyin idanuduro ranpe fun awon league kakakiri o se se ki Victor Osimhen ko lanfan lati kupa ni ifosewonse

In your message, you jack pelen you ready. We like pelu di kedi. We go fefe inti. We no go alabe seba. Papa jilo international football. Agboko tu agba ifo se wonse. It's okay. Ye fun ri le die. Ale ojo isegun ni won gba ifo se wonse. Olore sore iyan pelu bene. O je pe nbe gogo to ba foro lede ngboro aye. Messi lanfani lati mi awon o tu se ranwo. O Messi soro kan. Oni bo te je pe ibadan je nla lo je fun. Bi pe ohun ma fe ohun ti fe fe yin ti oni sugbon ohun to kon gbodo don yen ko nse ni. Nitori idi eyi pe lo gugu mo dile de Argentina fun atileyin ton fun ati lo gugu awon eyan awon lolufe won ni gugu reja gbala yin eyin o reyin e gbe boye feyin ti Cristiano Ronaldo o na ti koro ewu fiki ye message lori ero kelo jara gege bo won na se filede wi pe omo logo wi ko te waju lati ma rogolo lati ma logolo o pe o n ba yo o bere layo to tun pari e layo.

0: se bayi yen ka to wa fa awon lanfani yen lati ma gbere wole laaro yen nipa ti awon ro je ko benbe ba pa julo nipa ti oro ateta ye lo to ko te waju ba o le se ri si yen pa ise e to je pe iko super eagles pelu oluko ni won le ton se pelu awon oju tutun won fi gba omi yen pelu orile de russia eje ngbe nikeji won le ba soro bi iseju bi meji meta kan ta wa fa won lolufe wa lanfani lati ma pe laaro hello ekojumo emmanuel hello
1: hello akojumo aki bobo lolufe ikoni glow 99.1 fm papa awon lolufe eto jawon si lori re akin cover so si yakwa tun to to ni oruko temi na omo ko anjo imaji
0: ebi ta ti ma bere papapa o na ni nipa ti oro to je pe eri cheso wo pe o lawon ayipada die to nlo on lo je ka lanfani lati gba omi pelu iyen orilede russia a de ri pe awon oju tutun to lo o po ninu ifose won seun daada se ka ni gbagbo wo pe awon oju tutun na won se tan ni se kon wa nkan se si ni lati rest lara awon to je agba oje nu to ti wa nu ikan tele abi bawo ni
1: ta ban ka ka woro ti ere che oso ah nitori pe o ti sise fun lo se an tori pe o ti ri esi lo se so nkan ba yin pe awon aye ni ke ati aye ni pada ton se lo je ki ohun le ranfani ati ri omi to ba ye pe ko to ba gbo borele na ni o se se ko ma je pe nkan to ma so lele sugbon a ma dupe pe ati se lanfani ati ri omi oju iyan iko russia e to ba de ni ka wo awon ti o lo ninu ajeso won se ari pe awon odo lenjelenje tojo ri won ju bi abi ogun odun si mokanlelogun ni o se se to je pe awon to fe lo fun idiji olympics don bolo na niyan ta ba de wo ninu fese won se a ri pe ara awon to lo yen na a ri pe awon ogun ola wa nbe awon to sese awon to je oluropo fun awon to wa ni inu iko super igbe lowo lowo bayi sugbon emi o ni so mi o ni balero ko tete ko won wonu ko super igbe ba ni kiakia bayi ko si fun won lanfani ati dagba die die si ta ba riro awon to je pe o ti re ninu iko super igbe yen papa ni owo arin wa ye iru ndidi yen ko tete ma wa oluropo e kiakia apapa Simon Moses na asiko na ti tono fun na bayi ki o na ko mamura na ati fi adagba eto ro fun iko super eagles papa yan ni owo egbe wa yen ni two na a ri pe omo to lo yen as yen bi we ni abi agbagboruko omo yen o ni ojo la to da awon loropo to tanto ta nilo ninu iko super eagles ni
0: lakotan a ri pe yen ni asna se igbese nla ni won gbe yan lati pe won bowo luwe iyen pelu atata pe ko mo wan be titi di odun 2030
1: ta ba ni ka wo igbese ti ko asina gbe ari pe igbese to da ni ta ba ni ka wo ateta o ti se ribiri fun lagba to ti drapo mo won ni odun 2019 ari pe ati gba na lo ti bere si ni mu nkan tun lo ti ni afojusun pe iko yi o ngudo gbe won kan gba league a de ri pe o gba league fun won won ni omo to ba se dada na won ni pe o ye ki won kan munu edun na ta ba de ni ka wo ta ba ni ka wo se dada asina ni abi ateta ari pe won ti gbeyanju won ti de final champions league na final na de si wa pe ta ba se npa lo be o se se kan gba pelu iyen iko asina mo ri pe nkan to da ni iko asina se kan se fun ni contract tuntun
0: okay ashu ashu eja wa se be iyen ka won fa awon ara ile iyen lanfani iyen laaro yi nipa ti awon royin ta ti mu wa agwe lowo to wole agbara

0: Alfonso. Ali Amozuma yazu e ma down pe eni afẹ lamọ
1: amre wo fẹ ni eni afẹ lamọ amre fẹ ni
0: e ko jumo sa oruko yin bo le tin pe
1: e ta ro se bi e to je shoruko mi
0: ah agidi mo ko yin ipe yen o ipe yen o jaga ara bi ake pe wa pada o n crack agidi mo fin gbo yin o tun se pa o to wa le na won le ma gbo dada ni

0: akiyan ku ojumo kaakiri gogo ti bi ti e tin lori ofe lati ma tete gbo ikoni glow 99.1 fm japwe ti takure eto yin ti a tin mu wa si ti gboyin awon kan tin sele lawujo le tape ni lawujo ni kan ni glow 99.1 fm ankiyan e seun ten tete gbo wa laaro toni wakati meji gbako ta fi pe kelu awon abala orisirisi ko si si di meji ko si ba mi ju kele ba mo tin sele lawujo wa daada ni awon nkan ti asi mu wa se ti gbo yin won yi na ni on ti a ma nlo wi pe keyin na te wa nle abi aye yogu te ba wa te tin gbo wa kele gbo lagbo kogbon le le ki e le gbo ki elimo ohun tun lo ati bi ti nkan de duro ni awujo wa ni bi ojumomode loni asikiwa bi pe aku afefe otutu taro toni awa ti a wa ni ilu Akure ati awon to wa ni agbegbe re ti o ba si ri be lodo tiyin oda e ku gbo ojo ojo ti ri lodo tiyin lapa tiyin ati gbogbo bi ti e ti lori ofe lati ma woran tabi 30 si ikani glow 99.1 fm fe yin te wa loju opo facebook abi eyin te n gbo lati nu ero radio yin akiyin eseun e ku eti gbo wa laaro tuni ojumo to wa mu wa loni ojumo owo ni ojumo to mu wa loni ojumo mo aiku ti se bale oro nitori pe tojumo ba ti mo bayi won ni tojo baro iriase gbogbo ojo bayi le ni ni animo nta lara animo nta jiro nta bani lokan ni ti daada na da ma ni nitori ona kono bayi lo mi nba wo ina ajere gbogbo nti a nfe ni ti daada loro olowo de ta fi gbo bukata tono a fi la fun wa olohun ni fi dun enikeni wa o e ku ojumo le kan si adebowale ola se ni loruko ti mo nje
1: aki pe e ku dede asiko yi e ku ojumo e ka bo sori eto lawojo e kan ni glory 99.1 fm ta kale kanga si ojule kini e fun laye ni ijapo state ni lu Akure lokun lobiyan kin pe ka bo sori eto yi oluwa re mi lekun do loruko ti mi ore ebinrin yin omo kan bayi be gba agbejo mo ni kin pe ka bo
0: ora laide na pe ni lo titi te ba se ndara pomo wa fun gba akoko kini awon abala ti e man lanfa ni lati gbadun lori eto daada abala akoko ni a pe ni abala oro agba ti a tin gbo oro isiti awon oro ti a n gbo lagbo kogbon lati fi odun aye wa bi a tin tesi waju ise tabi bi a tin gbe igbese ta sin lakaka lati ritaje se jeyan loke epe oro isiti je abala kan ti a fin se odiwon aye wa on la ko ma mu gbo lori eto lawujo le keji ni a pe ni abala ninu itan kini itan toni tuwi o kini nkan ta feran ti loni ti se ojo kejo ninu osu kewa odun 2026 kini awon akole tabi isele ateyinwa ti o se se ka ti gbagbe tabi awon ile ita ti e ranti sugbon ti a fe a saba ko bi ara si pe o ti e ti sele ri ninu itan wa ama am fi ran yin leti ni ayajo toni yi ti amamo asisi gbon ta pe ni abala ninu itan leyin reyin ko o abala oju oja ko wa de loni amo sibe sibe a ma lo si abala bo se nlo eyi lo je ikorita ta tin pe kelu awon oro tin lu gburepa yala lati oju opo ka ilu jara ni tabi eyi tin sele lawujo wa to ba si ni iwa ibaje ta nke fin tabi awon nkan ta nri to nje gege bi asa ti o le mu ki awujo wa reyin fun idi kan tabi omi atumuwa ni abala bo se nlo pari pari fun toni oluare mi lekun do to ba farabalẹ gbo nkan tin lo alagbon ta awon amuludun bayi ni papa awon alare tiata a ri pe Femi Adebayo oni nkan kan ti o ko si tabo mo bi omo tutun laipe yi ti yara ti won tin ko se akojopo cinema nkan kan ton
1: ni nibo lo ti rowo ni bo lo ti rowo so won be ni ni di se tiata ni tori awon eyan ma so pe e ko so won ni di se tiata o e kini gan kini kan o e bi egberun lona 100 naira ni won fun wa o fun ere agbelewo kan o ka sa fi jeun ka fi repo soko so won be nbe ni
0: ni suru oko nu pa awon ise ton ba bi egan sese wa ni ise soro se wo wa ni ise soro
1: akoko nse akoko build oruko wa na
0: okay ni zo lopo gba ti o ba le nkan tin sowo kan wa number ni remi lekun mo de like business to nse yi o se mo le ko so wo nbe jare asa ntira kaka kun ma ka iro ni owo nbe nbe sugbon nipa ti agbole theater ni odun 2026 ati a se afiwe bi ati nbo ati bi ti abade se lo to ti e ni wo nbe ni agbon tawon osere theater awon kan ni ton bayi ti ife nkan kun ise theater ipe to ba leni to nso wipe ohun ri owo goboy ni die ipe o nfi nkan kan kun kini nkan ohun gan kini ipe ni ja ise theater gan awon to nse eda ise won yun piracy onowo ni won gbe gba lati le bo lowo awon ipenija ti won ri lenu ise won loni a ma ba awon ilumo ka meji ko soro to je wipe ta ba nsoro nipa gbigbe cinema jade ko si gbenu esun fun won ni ipinle ondo ati lori lede nigeria a ma fi oro wa won lenu wo nipa wipe opolopo awon osere theater laye ode oni won da nkan rere se o koda nkan biribi a ma gba awon cinema kan lo si awon a ma gba awon are ori tage kan lo si cinema nkan kan bo gan ni won se nse ogbon won ni won da si a ma fi oro wa won lenu ni abala koko oro fun toni iyen ohun to ni se pelu agbeyewo ise ere theater nigeria ibi to tin bo ibi to de duro ati ibi to nlo kila won ipe ni jambe ati pe kila won ona abayo se lo to ti e ni pe nitori won ma nfoju nso awon obirin to wa lagbole theater pe o nse kuse lopolopo won se be lori agbe eko a ma fi oro wa won ti wa ni igbonu yen wo laaro to ni sugbon awon abala yi le ma lori of 36 ni kan ni glow 99.1 fm akure yen lori eto la wujo ni baye je ki ala farabalẹ gbo oro agba toni kilo oro agba toni tuwe o ah mi adebayo ti wa nkale

0: Eseun e kaabo pada lati abala ninu itan Adebowale o le kan ti Amina Tadekunle ti un sin wa nigbere papo nipa nto ti sele lateyin wa o wa debi kan o daruko pe ogun gbona waye ni Nigeria awon fi kini ohun a fi shawada ni ibi ta wa yi pe asogun gbona to wa ni
1: emi
0: abi sogun tutu wa ni emi na wa daro ninu okan mi mo wa so le kan mo ni looto ni o ogun porisirisi o sugbon atogun gbona atogun tutu pelu alaye ni atogun gbona atogun tutu ko ledu amo fi kankan ja wa
1: ami o
0: eyi ta wa nja bayi ni Nigeria lowo ta wa yi ogun ebi ogun tutu niyan airowo na airi kan se kan ogun tutu si niyan
1: apolo
0: ni ogun tutu ni sugbon eyi ti won ja ni Iran nibi ti won tin para won
1: ti won
0: ju ado loro oluwa re mo bi to le rin
1: si
0: bo ba ri si waju o le te mole bo ba ri eyin o le ba o
1: awon to wa gasa lo le royin
0: awon ti awon to kan ni won mo awon ti o ti sele si tolorun si olorun si gbe won foru ogun be awon ni won le royin ti won le salaye n tojo won ri le kan si atogun gbona atogun tutu
1: olorun ma jari
0: ko olorun ma je ki okan kan ki o gbe mi le wa
1: agbadura si ni yen o
0: bodi abayi ki a mo lo bayi si abala bo se n lo abotunu n to tu fe so tori o san se ha ha
1: o ma jo ya o lenu to ba denu church lojo Sunday ti pa to ba yan adua
0: awon pastor na won gbo wa bayi won le mo ti won mo fi le adua fa won eyan so si won
1: pe
0: kon la tani kon la ma jarogun tutu atogun gbona ni Nigeria laye ta wa yi e wo fe jo bi oro erin sugbon kun soro awada ateni kameleyun wa pe gbogbo n to kan wuwo lokan wa na ka tun tu ka die ko si n to n bo loke ti le gba won si ni orun yabo ki soro enikan gbogbo abayi na ni ojo kan ati awa tan gbo sa fi ateyin ti en fi ti yin gbo wa gbogbo wa na bayi na ni kini ohun tin ba finra
1: n
0: ba wa kan bayi baba siso loju baba si aso wa soke e wa ri nkan ti a n fa sobo mole
1: oluware mi lekun o ni asamo kan ta ma n pa pe ni de gesi abi she pigeon ni pe thank god bele no be show glass
0: ka ni pe inu se si bi igba ni aba mo tin benu ni kaluku kala le nigba ti a wa ni ile eko je kin ke je ngiku mu eleyi wa nigba ta wa ni ile eko girama ni ile eko girama ipele akoko GSS 1 oluko wa bi obi lowo wa njo kan pe lagbaja ki lo je wa laaro yi tamedun ki lo je wa laaro yi won wa bi lowo omo kan pe ki lo je wa o ba ni jollof rice ni ati chicken nigba to wa se die a mo to somo yi oni wa jo olorun ateyan boya inu re wa gbona lati nu o wa bi a wa ri pe eba lo je o si ti ni ohun je jole
1: transformation
0: ayi pada de ba ka ninu se si bi gba ni abamo ti kaluku wa ti anbo mole eleyun gba ko ti ojoko o ka mo lo bayi si abala bo se nlo lori eto lawojo eku kale

0: abala bo se nlo ina ni akonlu bayi gege ba ti won so lori eto yi pe ojumo ko ni mo kan na fun omo gbebo
1: eh
0: awo le wa so de to kamo ri nkan so
1: bo ti en gba we o ma gbe to mi
0: o mo da to mi ni o eh in gbebo na nu be si ni ojumo kan o le mo ki ese mo rin na eh ki le do a mo je ki ese wa o se ona lagbara lowo olohun eh larun iroyin leyi ti a mo ja yin si ni bo tin lo ni gboro aye eh lojumo ni lara won na ni ati ri arakunrin kan owo ko balu adebo wale emi bayi o ko si a n paro nbe e ti wonu oko balu ri in si mo bo ti mo seyan laipe laijina koda lara awon ti won gbo agan baya kule leni ti o ra ticket fun mi pe ti e wa lo zi bi o ze ju american be na ti e wa lo london ke ko ti e lo ku lo sararin din emi o mind you
1: abi ko ti e lo foju lo nje ni papako
0: fun mo ma lo papako fun sugbon yin ti wonu re ri ko badi na to yun e ko badi do yun e sugbon boya kin kan sa lo kin dede kin lo pa kin dede pa kin lo pa kin de pa
2: boya ko lo charge phone
0: lo boya kin kan lowo bi kin lowo bategun be seri lasan eyin ti wo na ko balu ri yin sin mo o na ni mo ye so pe adebo wale ni o ti mi wa le so boya iwo ti ni iriri re ri o mo so ke Olorun a ku se eh sugbon oro buruku to nte yin na oro eleyi bayi arakunrin kan mo Nigeria o nbo lati ile Kenya ni ilu Nairobi oko balu gbera ko to di pe won de Nigeria ti won bo arakunrin kan ni agbo pe o bere si logun ninu oko balu on pe ohun ore mi mi pe emi to ohun mi yi pe ko jake kini kan o sa bere si ohun fa surutu ninu oko balu ohun awon eyan tin be ninu oko balu won gbianju lati dalekun pe arakunrin se suru a ni pe bole iwo nikan kan lo wa ninu oko balu ki ani si o to le momora kini bayi so nigba to wa ya woni oni ilekun kan ti won pe ni emergency exit door pe ona teyan le ba sokale bi isele pajawiri ba sele tabi ti nkan kan ba to ba ruju bi ti eyan le ba sokale ninu oko balu won ni arakunrin yi ba lo si idi ilekun yi o ba fe si won si ni to ba si won lo lewu lopolopo nigbati ko ba si awon ilana ti won ti lakale ti ko ba si awon eto kan ti won ti se polewu lopolopo o wa fe si leyin ore yin sa won ni arakunrin yi o dagbere faye ninu oko balu ohun ko to di pe won bale ni Nigeria awon kan wa nsoro pe looto de ni o pe o se je ko je pe ko ri emi mi ni looto pe ki won ti e fi nkan kan ti o ran ti o ran emi re lowo ki won fi si ni move yi ti awon eyan oyinbo pe ni oxygen ni le iwosan pe ka ni won ri oxygen yi ti won fun pe iba ti e tun se rowo fun be si ni awon kan na ti won tun so pe gbogbo yi tin ba ka ni gan pe nise lo ti gbe nkan lura pe o ti gbe nkan oloro lura ni pe on gan lo wa se ni suta bayi atama moro yi ki lo se jo leti ti re
1: mo n wi pe looto ko si ale wa nbi lati mo pato n to sele aya fi ti iwadi ton ba se lori pe kin gan lo sokofa iku arakunrin yi elekeji to fara pe ni wipe niro awon isele be ati gbo wipe oko balu o dede ibi to nlo o dari sibomi lati ti o dede bale nitori isele pajawiri to sele ninu oko balu ka ni pe awon to wa nbe ti fiyesi on tarakunrin so ni o seese ki won ti gba atuko balu yi ni imoran yi pe o da o ni le tesiwaju rin ajo wa o wa papako ofurufu to sumo ibi ta wa o lati ba sibe ki won le ye ilera arakunrin wo
0: leyi ta won leyi ti won ma npe ni emergency landing
1: ko ma kon dagun la si ohun ti awon eyan ba nso nitori pe lopo gba awon elomi eyan ti nkan nse lo mo pe nkan seun awon to wa laye ka o le ni iri ti o ntohun ni lagu ara so fun idi eyi e ma je ki a ma dagun la si ohun ko tawon eyan ba nso fun pe o nse won e je ki a tete ma kara ma si ki won pe o da to ba lori lo nfun bawo lo se nse nkan ka ma o paro ni jare o ndibo ni jare to ba ti se die ara pada bo sipo nkan kan
0: mo ranti o je ranti o je ranti nigba kan ri ti mo ba so fun iya iya mi pe iya ori mo nfun mi iya gan ni o sori nkan to nse mi gan bayi o ye kale lomi lo nse ni ile iwosan lo ye ko wa emi a si pa todo mi mora pe ya nigba ti iya iya ti so pe to nso ohun bo ba le bo ba je pe lomi ni se gbe pe ile wo so ni o wa in ya pa temi mora ni o pe to oni kaloku lo mo bo tin se ohun lagu ara gege bi ka mo dagun la si kan tin ba nse enikan legbe wa oda eyun duro be o seun fun alaye ati amoran leyi ti o fi lede ni ilu Abuja Wani won se eto idanwo fun igbega lenu ise fawon osise ijoba asisi man gbo lopo igba pe awon kan won ma pe ra won ni ti won je won ma fi uruko elomi sise won ma se gba won ma sawo sugbon ni isin arakunrin kan eni odun meta le ni ogbon ini owo te pe o lo ba baba re se idanwo yi ti baba re yo fi gba igbega lenu ise bo ba si wa ya bayi awon baba won mo so pe e ka won mo ki won ye mo wuwa baje lawujo to si wa je pe baba fun ara re bayi na ni o tun wa wa ni abe inti omo yi tin se bo won ba ti so pe baba je kin ba yin se se bi o ye ki baba le dalekun pe ah mo ba mi se we mu mo bi ikan ti ri o bi won ba sa gba igbega oruko mi na ni o wa nbe ki ku so oruko ti e owo ti wa te omo bayi se leyi gan se ko ni se akoba fun baba lenu se
1: o ma se akoba fun nitori iwajibi ti ati iwo daran ni oju ti oju nkan ti won ma fi wo labe ofin niyan amo ju gbogbo e lo ohun ti o da ko lo ko meji ko da ni nje baba lo nsise omo lo nse idanwo lo kan temi o ku die ka to ko ye ki baba yi le ti ori omo e bonu nkan ba nitori ati baba atomo awon mejeji ti lugbadi ofin ateni ti won fi lo ateni to fi lo yan ateni tu ti e wa gba gan pe ko waye awon mejeji won ti ko si gbagba ofin bayi boya ti won ba le ru arojare ti o lorin dada nle ejo ti agbejoro won si se awon ako ise to duro re boya won ma foju re o boya won ni gbase lowo abi nkankan sugbon eyan ku si owo ibi to tin sise ati iru ofin ati oju ti won ma fi wo ohun to se aju gbogbo e lo e je ki a se ohun to to ato ohun to ye nitori eleyi ti baba yi se o ku die ka to
0: o seun lati ipinle edo ina ni iroyin kan ti jade ni ijeta ko ni ejeta na ni fasiti Ambrose Ali ni won ni okan lara awon oluko agba tin be ni ile eko ohun ni ile eko fasiti Ambrose Ali tin be ni ipinle edo ti o ti tatiru nipa lasiko tin sere yunkiyunkin pelu olowo nabi kan eni odun mokanle ni ogun ni ile itura kan nibe na ni won lo tatiru nipa si ni odun die seyin agbo nipa oluso agutan kan na ti rufe eleyi na to sele si lapa ile yoruba ta wa ina ni o ti sele ngba na sugbon nisin awon mo nigeria kan won tin soro won ni ti oluko yi to mo je ina lo yo pe nibi to ba sere de ki a ni gbe olowo kini tin gbe olowo na bi si pe kilo wa nbe ti o ti be kuro de na won kan na tun wa so pe ah bawo bi ni ba so fun yin pe hada o ke ye mo se hada o pe in te ba le da na ni ke da le kan ke mo kan le kun orun o pe o sese ko je pe in ti olowo na bi tin so fun lecturer yi leleyi pe ah e te kan le dada pe to o sha ti pada ta ti ru nipa lori arabirin ohun kini ori so si leyi
1: akifola jeyo awa okunrin eja se je ka ma ba gba bi ta gba wa lo o agbado ani wipe ka se je nitori robodo eni to ba ma wedo lominu akan ki a se je won gba Guinness Book of Record si won fun yan ni ami eye si bo ti fun yan la mi eye si ko dowo aseyin wa aseyin bo na ibi ko ni gbugbe na yo fori so aseyin wa aseyin bo se wa ri arakunrin bayi o yo tan o wa bekun kiri well o tu je omo we abi enjo jogun ni
0: enjo jogun ni
1: mashe bi ta eni agbojo okun le o je ni agba e je ki asijeje awa okunrin dede mirao ba sa won en se igbira le so be ki a se bi bowo iku ba ti mo ni ko fi yanju ko si nkan kan be eni to ba ti tori wi pe on fe te abu lorun aseyin wa aseyin bo ti to kun emi ba ja omo ye okunrin si
0: bi ti abo na ni o pada koja lori sare unto o te da to je pe okunrin na ni fun awon okunrin ni amoran be kawo obirin na kaye mo ti ara wa na sinu jogodi kaye mo torun wa bo nti o ye ka torun bo o da bayi lose to koja ni la gbo nipa awon agunbaniro kan ti won lo sinru lo ni ipinle imo ti awon ajinigbe si jigbe lawon ogun ti awon mi ti won je ara lo tawon ajinigbe jigbe sugbon adupe lowo olodun bayi pe ko wa won ti gba itusile lara awon kan tawon mo nigeria wan bere ni pe a ti en gbo pe won ji won gbe won tu won le won ji won gbe won tu won le atawon ise to ti se latenyin wa se ti tipinle kiti ni tipinle oyo ni tabi tawon ipinle mi ti awon ajinigbe ti won ja won eyan gbe ti a si sumo gboro yin pe won ti gba won le o won ti tu won le o won wa so pe a ti en gbo gbogbo eleyi bayi pe awon ti won se ose ohun gan bo ni toro won ti je se won ri mu ninu won se won ri pa ninu won bo ni ti awon ti won se se buruku yi bo ni ti won ti je lawojo wa nisin abi
1: osan na la gbo iroyin yi akoko inu mi dun wi pe ijoba atawon iso abo wa won dola awon akeko agunbaniro to fe lo sin rulu ni se ipile
0: abia
1: imo olo adupe lodo olohun won ti pada sile won laya talafia inu mi dun wi pe awon obi omo won yi won foju sukun won bo ti
0: oluwa seun
1: aisun aiwo won o ti pada ja sope
0: oluwa seun
1: inu mi dun wi pe mo si gbosuba kare fun awon agbofinro wa fun ise ti won se fun ati ijoba na ko si lati le je ki won ti ri won gbe ku lakata awon ajinigbe yi sugbon ibeere wa ni wi pe sire o ni pada sele mo nitori lara awon nkan ti o tun siran lowo fun itesiwaju iwa ibaje lori ede Nigeria gege bi awon kan ti so ni wi pe aisi jiya to to fun awon aise dede ati iwa odaran kan o si n se iran lowo fun itesiwaju rife iwa odaran be bakan na ti won ni awon kan ni o rorun daada lati iwa odaran Nigeria ati lati moribo ke awon opolopo awon ti owo nte ni awo won o ani ina won o lawo ti o le fi goke odo ipe to ba ni baba asale ti won rogbo kule lori pe opolopo won tun wa daran to wo te ni won ni baba asale ta gan ni baba asale awon tin be awon tin ti o nse ijinigbe yi ni ise de torutoru awon o gan lo ngbe ni okoko ta fasinu mole Nigeria agbo ti awon agbesumo mi wi pe alakata kiti ni won won ko igbo ki igba won fe pa won fe ji won si fe dabaru Nigeria ni e wa ni ijinigbe gbowo ta lo nko bon fun won ta lo nsugba won
0: ti joba ba si jade won ni ka won mo Nigeria mo mo sanwo itusile kan ye mo san ransom
1: akori mi tun ni yen gidengbe o nitori eni ti o ba kan eni ti o kan ni o mo bi ti bata tin ta won to kan lese o nitori ko si obi kankan to ma gbadura ki omo n wa ni ru ipo na ti o si ni agbara ati se nkan nipa olowode to ma wa kawo gbera ti o ni se o ma je aparo ton ra wa o ma nira ki obi mo pe o n le mu ninu owo to wa lapo un
0: lati ko da awon kan ti e tun toro owo gan
1: wa so fun mi pe se ti ro obi be wa lowo sapo so ma jade ati toro owo obi un go fun ara e lo ma gba number awon ti won pe won wi pe o da o nkan bayi ki le nilo owo wa nle e sa ki o mo sa ti pada wale laya talafia ohun ti mo so pe akori mi tun ni yen pe ka won ijoba wa ti won ba fe se daada ko ma kan je ki irufe isele bayi waye depo depo pe ki a ma paro wa si obi lati ma sa ipa lati dola
0: awon awon abi awon eyan won
1: awon eyan won ni ru ipo ti won wa nitori o ma nira ki obi kawo gbera pe kuskusi ni oye pe omo wa ni ripo to wa ibeere ti mo wa nbi awon ijoba ni pe nje si iru eleyi o ni sele mo agbo yi pe won tu awon omo yi sile nje se won fi panpe o fi mu awon ti o sonra aso be soro ibo ni won ti dula won ki la won igbese ti won gbe to yori si didola awon looto a so wi pe e se te dula won sugbon awon wo gan le ri mu se ni wo oro wo ni se won san wo tonran ni se e gboju agan si won ni se e fi na mo won ni se dun koko mo awon ebi won ni ti won fi yanda awon mo nitori agbo ona ti awon ti o do lati awon akeko ati oluko ni ipinle oyo ya ni joba ibile orire agbo awon igbese tawon iso abogbe ko to di pe won ri won dola igbese wo le gbe alaye ila awon mo Nigeria nilo lati le fi edo lori ororo wipe ani ijoba ti o ni imo lara ohun ko to ba sele sara ilu ki kan se wi pe ka ma fe ko tona funra wa wi pe yen a nse bayi a nse ton nitori o wa dabe ni pe a wa n fowo le ran reti wi pe isele mi iwo lo tun ma sele lola ko wa si idaniloju pe rara ile to waye yi na ni opin ijinigbe o ni opin akolu sawon eyan ki ijoba ki won ba wa se alaye si waju si ati idaniloju lori ise ti won se lati le ma se je ki irufe sele wa sugbon ju gbugbu e lo agbodo fi pape o fi mu awon to su nitori awon to se ru ile yi ton ba mo pe owo wa nbe ko si ife pape o fi mu won o tun ma ki won laye ati te waju ati se mi
0: leyin
1: wa la fun ide yi a o se pataki lati mo awon to se ru se labi
0: ah huda o te ba wa se alaye si waju ati seyin fun ti awon aralu fun ti ijoba ati awon ti orokan ki a mo te siwaju bayi ile se olopa nilu abuja won ti fi sikun fi mu abiyagba kan ti o pe are ni abiyamo to gbemi lenu omo tutun jojolo to sese bi abefele ni royin so pe o fi gbemi lenu omo yi kisi ni di abajo won ni o korira baba omo ohun ini o fi si omo na ni suta ti o fi ran lo sorun asante ibi to omo na tin bo oni ko pada sibe ni wara sisa olohun ohun korira baba to e ba eni ti ohun bimo fun ini o fi se be ti o gbemi lenu omo ohun owo ile isolopa titi e nilu abuja kini ori so si eleyi se ki eyan mo yaro baba laro omo ni bibeli so ninu ninu bibeli oni a o be se baba wo lara omo iyen ni majemu lailai old testament titi de iran kerin a sugbon nigba to di new testament majemu tutun oni kaluku ni yoru aise dede ara re ki aye mo yaro enikan lara eni keji ko ti e ve se leyi se lara omo tutun to ye se bi ko ti e ro ti in toju re ri laarin osu mesan ati gba tin kunle
1: o ti so tun le kan pe abiyagba ni ki se abiyamo ke lo nba ko sanu wa mi mo nkan ti awon ti n se akolu sa awon omo tujojo lo nwo mi se mo iru okan boya okan okuta ni nkan kan ni mo nkan to wa nu won ti won fi n gberugbe se tun gbe ke lo nba ko sanu wa ko wo fin to ko si lo fi
0: owo fin ti to
1: idajo to ba ye ni adajo
0: ase ki won se fun oda o ba wa se leyun lo ni mo nbe ki a lo bayi si odo awon ti oselu gan ni sansan okan lara awon ti won dije du ipo are ninu saaju eto dibo tin bo yi losu kini odun 2027 in atiri oludije si ipo are legbe oselu people's redemption party PRP Donald Duke lokun jo kan ni awon eyan na ti won tin jade bayi pe ti mo ba debe won o se gba o won sawo igoko baba asasu ni won se fe yan mo Nigeria o ni pataki boya kin so pe awon oloselu yi won ti mo nti awon mo Nigeria ti won nilo lowo ta wa yi pe in ta mo Nigeria ti won logun fun ina ni ti epo bentiro ti ko wa wa ti a nlo ogun re lasiko ta wa yi pe iye owo epo bentiro o ti go ti poju o ki won ba wa dinku o Donald Duke wa jade oni bi won ba dibo yan ohun gege bi are legbo selu PRP oni ohun o mu adiku ba iye owo epo bentiro si odurun naira 300 naira nibi ti mo ti ri iroyin yi he loju opo X awon Nigeria kan okan lara won ti won soro sibe wa ni pe kolorun gan ti e bole fun ara bayi ko wa so pe iwo lagbaja mo lagbaja o eni ti o dije du ipo are yi o bo ba de be yo mu adiku ba iye owo epo bentiro si adorun naira yu 90 naira bo ni mo fe ko dibo fun o oni koda ohun ko jo lohun niyan pe a e ti a ri pe eleyi o se se tori pe lopo gba ni Nigeria bi nkan ba ti lo soke bayi ki saba wale mo to ba ti e fe wale awon oloyinbo npe kan ni drastically not as drastically as that
1: oluware mi lekun
0: yes
1: ati ka iwe ri ati ka ri won si ni itakun kan ko ye ko fo ni lake igbele meji ati gbori a ma ja wale e lo fokan bale
0: e lo fokan bale
1: a ma gbe wale ati gbori ko je tutun ohun ti ma kan be alagba Donald Duke lati se fun awon Nigeria ni pe eso bawo le se fe se
0: ona wo le fe gbegba
1: ona wo le fe gbegba e ma kan ma fenu jeran sawo mo
0: e ayo si mo lo sawon ibi ton tin tepo lokan jokan yo mo ni mita won
1: lati so wi pe iwo yi ola ma gbe lo sori ede gesi
0: mu ti so na le kan eni tolorun ba bu ko bun mi
1: o rorun lati so pe iPhone 18 Pro Max. Oh, mi ati lo. O ro ro ati so ohunkohun. Ohunkohun to ba ja ma so. Ṣugbọn bawo lo se fe se ona wo lo fe gbegba.
0: Awon loyibo ma nsun kankan gege bo ti so pe beyan ba fokan ro nkankan na.
1: Ilanu eto ijoba koja ero.
0: Awon loyibo ma so pe if wishes were horses. Kani pe in teyan fe bo je esin ni toro ko bogan la ma ri esin ohun ra gan ni gboro. Ṣugbọn ero pa wa ki se esin ta ngun.
1: Itu ko Nigeria koja wi pe mo ni ero rere. Ero lo to ero rere da. Ṣugbọn teyan ba mo na ato ki bi ero rere se ma waye gbogbo akeko lo nlo sile eko lati so pe awon fe mu wiye ri to yoran ti jade oda bawo lo se fe se
0: ona wo lo fe gbe gba
1: ko se ni keni to ma ji lojumo kan ko ni ohun o fe ri taye se ko si ko se ni ti je pe fun ra
0: kaluku wa lo fe se
1: kaluku wa lo so pe fe se nkan se nkan se nkan sugbon bawo lo se fe se ona wo lo fe gbe gba kini eto to wa nle kini eto to wa nle ona wo ni o fi sise kini iyato to fe run kon won ni mo reti o lodo awon oludije wa ki kan se wipe to ba dola owo ile adi egberun mewa naira lodun ki kan se pe apo rice adi 5000 naira awon ero yi da ina me awa ara ilu adun
0: inu awa mekunu
1: inu wa dun wipe owo oko lati boya lati oja the north gate adi bi 150 owo taxi
0: yo ti emu nu re dogan
1: awon ero yi da very good but bawo le se se
0: ona wo le fe gbe ba
1: elo na tata ya oko elo na service oko nigba elo na service oko
0: ni won se nisin
1: gbogbo won yi ni ani omo nigeria ni lo alaye lori e ki kan se wipe ka ji lojumo kan cement adi 500 naira ni awon ileri alangba ni eya re mo ma fi bread ko wa lomi obeje
0: o da eni kan to ti soro laaro yi o adebowale o ni gbogbo ba omo nigeria ti logun pe ko si se ko sabo ko si nkankan ta omo nigeria n ji se awon kan pe bi won ba sa ti ji ti won gbe pali kiri pe si won orise oni ko se yun mo nla be idari arebola tinubu oni tori pe aisi se airi kan se kan ni adiku ti deba mo so kan lekan pe drastically pe adekun ti deba drastically si ida marun o ni iwonba awon ti won rise ni Nigeria mo ni sin labe ijoba tin be lode yo pe won ju ida marun pere eni to je adari ile ise kan leyi tin mojuto eto eko nipa igbani sise labor studies are mu loruko re ona lo so be ti o ni igbani sise pe ari ise se o ti diku o
1: but are mu e lo si ipinle yin ipinle won bi ilu yin abi nkan ekan se iwadi lo ni ranpe e ko awon odo bi 100 jo e wa bere ise ti won se e bere ona ati ja ati mo lojumo ke pada wa tu nkan ti
0: boya ka si fe yun gbo erongba awon ara le ki won le ba wa so se leyo aboda re mu ti soro oni airi ise se ni Nigeria o ni adeku ti de ba o si ida marun oni won ba won ti won ori ise se ni isin won ju ida marun mo 5% labe idari are bola tinubu
1: asiko eto di bola wa
0: be ni
1: ojo meji di ni 98 days
0: local
1: seto di gbogbo irawon ran bayi ko ni
0: we ya ka so pe ipolongo ibo na lo de be
1: but to ba ye poju tawon ara le fi wo niyan
0: je kan ta ba te ni pe ka ma so awon kan tete wa tin gbo nipa eto ipolongo ibo yi to agbara olohun joba 0005 551 1110 tabi 0706677 1822
1: bi a tin beto lo ni ma mori forun kan lojo po Facebook pe awon odo ni lo akure awon odo kan won se fe onu won tako ile ise to ngbogun ti iwa ibaje ati sowo lo mopo mopo FCC
0: EFCC pe won lu ilu akure pa abi
1: yabo awon ibi igbafe lo wa le ti won si n pe fun afihan iwa akosemose si waju si lowo ajo EFCC won se akolu si
0: oda ki awon ti won se ifeonuwan ki won se lona to yayi ifeonuwan je in ti ofin damo eto omo Nigeria ni lati mo so bi erungba okan won ti ri lona to yayi e da pe mo ba nkan je e mo si je ki o mo de sula sugba laarin lo e mo fi nte se yi e mo fi di awon kan lowo e mo fi tin di awon kan lowo iranse kan ki dikeje lowo o 0055511110 tabi 0706677 1822 e ku ya leta o ni akoko lati ba wa pe wole e le fi rungba yin sowo soju opo Facebook wa glow 99.1 fm akure e da ko mo flash wa 0805551110 tabi 0706677 1822 besi ni atila won kan na ti won tin ki wa loju opo Facebook o won ka bi pe e ko jumo o e se we karo o
2: e ko sha o
0: e se
2: Nínú population ni bi awon ti o ri ise a ti fe wo yato si ise owo to je ise gidi ton se yato sa pe won se yahu abi nkankan to ba ko gugu odo ti o ni ise po a over 80 million awon ile ise to da file da to fun won lori awon eyan ti ni ise awon ile ise to wa bi tele tawon eyan ti ri ise casual awon bi never brother tata won kankan to ku se won ti pate ru owo ti lo se won da mi si ni Come on, my son. We know anybody that come on the idea, or no, I talk this idea.
1: Mashipi.
0: Olorun o de kin se bi. 0055511110 tabi 0706677 1822. E ko jumo.
3: Hello, e ko jumo.
0: E se me karo.
3: Jumo o mo inu se glo.
0: Ami wa teyin na.
3: Oruko temi ni Ami Ojosun. Oruko temi ni Ami Loju.
0: Eshun fun da se tin 0055511110 it's all e kujumo
2: hello e karo
0: eshun e karo
1: karo
2: oruko mi ni samuel
0: atakoko
1: ibolakoko
2: atoka
0: oka koko e tesiwaju
2: e jo se ri gbogbo nkan ti won so yen nipa oro awon to kawe ile pe ilaje won ni se to ba wa de ninu awon ni ma ruwa to po ju ninu akure awon lo awon to je pe won kawe awon lo po ju be to ba de je na awon lo awon ni awon yan to kawe awon lo po ju be elomi wa to je pe o kawe orise ti se to je pe fabricate e o n gbe kiri ni elomi wa to pe so meet okada lo gba ti yawo atomo ko le fi je ejo ba wa be awon ijoba won to wa ni ejo ejo won to wa ni
0: ijoba na kun gbo bi atin so yi ijoba kun gbo wa 0055511110 tabi 0706677182
2: hello
0: hello e karo e to le
2: hello
0: e karo
2: e ka fa o
0: e karo o
2: oluso aguto paul akimade lati lekun da lo nsoro
1: an gbo yin
2: ni bele soro kan oni ododo ni gbori le de leke
0: o so be
2: e tan ni egan re le de lara won to ti soro siwaju won roro so ka ba ni ka wo re le de lati gba ti a ti bo minira
3: inú mi dùn pé a ṣe 66 years anniversary. Ẹjọ́ ọmọ 66 years tó wà ní ipò ìrákòrò tó ń gbin àti dìde sókè. Ó tún dìde náà ṣe ló ṣe tààtà àtúnṣe bolú lẹ́lẹ̀. Kí wá ní ìdùnnú òbí ẹ̀. Ẹ orílẹ̀-èdè ipò tó wà lónìí kò tẹ àwọn ènìyàn lọ́rùn rárá rárá. Ṣùgbọ́n wọ́n dàbẹ́ ni pé àwọn alágbára ló ṣàkóso orílẹ̀-èdè. Àwọn ọmọ ọ̀lẹ́ àlẹ́nu ọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Ó dára kí àwọn olórí wa kọ́ tètè pẹ̀dọ̀ fóronú wọn. Gbogbo ọ̀nà tó fi ń gba tọmọ ẹ̀kúnnù jẹ yìí. Ọlọ́run nìkan ẹnìkan sọ lórí ní oníkú tí òpò lówó ní pátálíkà ọmọ rántí ọjọ́ tó máa fi ipò yẹn sílẹ̀ àti ọjọ́ àti sun wọn. Kọ́ ṣe rere o, ibi ń pa àwọn ènìyàn. Ìkan wọ́n sí lójoojúmọ́ kò wálẹ̀ lórílẹ̀-èdè. Kò tún wá sówó tó máa fi rà á. Àti rán ọmọ lọ sílé ìwé gan ẹ ti kẹ́ni. Ọlọ́run á ṣàánú wa o. Ẹ jẹ́ bá wa pàrọwà sí wọn. Kọ́ ronú pọ̀ àdá ẹṣẹ́ wọn o. Torí pé Jésù ní pẹ́ dé.
0: Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe ká gbé ìpè yìí ẹ kojúmọ́ o.
4: Olótú Adédáyọ̀ ẹ̀rín ló pè para.
0: Láti bo lẹ́ti pè wá
4: yìí. Àwọn ọmọ tó jí dé, àwọn òbí sọ pé wọ́n san owó ni o. Ṣé ẹ rí ẹ má máa jẹ́ ká ti tọrọ lè pọ́bọ̀ lójú fún wa. Àwọn agbófinró ló ń ṣiṣẹ́ o. But ọ̀rọ̀ ìjínigbé yìí ló dàbí pé iná wọn ó tó ń gbé lórí omi ìgbìyànjú wà ń sàlẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ máa gbàgbé o. Ẹ má gbàgbé pé ibi tẹ́ ẹ wà yẹn lẹ́yìn ọlọ́run èèyàn kan ló tún kù fún oúnjẹ fún ní bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn pípé ìṣeré o táwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀. Ṣọ́rọ̀ mi yẹn ní. Ṣé rí gbogbo àwọn ẹ̀tọ́ tí àwọn ìjọba wọ̀nyí ṣe ó ń la ẹjọ́ ìtàzìlẹ̀ ó ń la ojú àwọn èèyàn sí òótọ́. Ṣọ́rọ̀ mi yẹn ní
0: báyìí.
4: Tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ repercussion ẹ̀ ni wọn ni máa bọ́ sórí ẹ̀rọ àgbàgbé tó máa parọ́ àbí tó máa yin ti ilé ìtì àwọn èèyàn tó fẹ́ dìbò. Tó ọ̀mọ́ nǹkan táwọn jẹ yẹn làwọn ọdún mọ́ kọ́kọ́kọ́kọ́ kò sí pé àwọn èèyàn fẹ́ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Sí àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀ ìta bá dé ní ìdílé wọn tálíkà tó wà bí òrìlé o. Ṣọ́rọ̀ mi yẹn ní. Níbi tí ìmọ̀ tara ẹni nìkan tó bá wa dé lórí ẹ̀ ni. Ṣọ́rọ̀ mi yẹn ní.
0: Ṣẹ́ni
4: gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tí rọ́bà ti pọ̀ jù ẹni tó ń parọ́ fún lọ́jọ́ kan máa yarí ó dàbọ̀.

0: da bayi bi ati ni an lo si abala koko oro toni ati so ni be igba ta bere eto yi ati mu wa ni fere njogi pe a fe lo sodo awon amuludugan ni sansan a fe mo ti oroise won ti oro mo gege binti oro agba toni to so be eyan o ba ni oye nipa nkan kan o sese ko mo le fojuri in tin sele awa ta wa ni apa bi ta wa yi best na won kan na ma wo pe ah nigba to tin soro bayi lori radio wo o buruku wa lowo re baje baje mo ran ti ojo kan ti chochike tin se to lori radio ta wa yi eni kan ba wa comment o pe ah chochike a ma gbadun yin a feran yin gan lawujo wa o hey street credibility o po baje baje ka to bi ka to phone ton ti send account number
1: ba bi ba se ta
0: so ji ke ba ni so ji ke ba ni se tori owo te fe gba le fi love mi e won lo ba eyin gba ko ti ojoko ni ti awa muludun pe ah eyin te gbe eyin te kan so lo yojo yi o ta tin gbo voice yin a n gbo voice la kore atun gbo ni londo a n gbo ni kare a n gbo loka o buruku be si ni a mo ti awon oni theater na ti won la koja ege ba ti so nigba ta bere to yi pe awon kan mo so pe e ko sowo ni di ise yi pe nibo ni won ti wan rowo ti won fi se gba ti won fi sawo to ba ti wa ja awon obirin ni won gbe kan rere se ah mo mo so pe o ti dogbon si baba alaye kan ni ntoju re ba baba kan ni pe ni se ni o ti lo gbara le fun producer kan kini kan sugbon ta ba mo bi o ti nse won ko ye ka mo so ntoju wa o ba ri eyi na ni a mo fi lo awon ti won je ojimi nipa ere theater a mo lo won logo enu a mo bere alaye lowo won ni ba ti reti alejo wa ani ka meleyun wa fun yin pe ke mo yi kuro eto lawujo in tesi waju.

0: mama. Ọ̀dọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí tí ẹ ti gbọ́ tí ẹ sì ti mọ̀ àkòrí ìjíròrò atòní ní abala kókó ọ̀rọ̀ lórí ètò láwùjọ nìkan ni Glow 99.1 FM ìjápẹ́ sí Takure. Òun náà ni wípé a fẹ́ wo iṣẹ́ tíátà láyé òde òní. Kí ni àwọn ìpèníjà tó wà ń bẹ̀? Kí ni ohun tí àwọn tó ń ṣe gan? Kí làwọn ìrírí wọn? Ṣowó tí ẹ wà ń bẹ̀? Bó ló ti rí látẹ̀yìnwá? Ìbò ló dé dúró? Kí ni ọjọ́ ọ̀la? Báwo ná ṣe ń wá ojú tí sáwọn ìpèníjà ti ń bá wọn fira? Kí lo ojúṣe àwa tá a wà ń lé náà tá ń gbádùn ohun tí wọ́n ń gbé jáde? Àti pé kí gan ló yẹ kó jẹ́ ojúṣe ìjọba? Àwọn nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ la ti ń kà tá a sì ti ń rí lójú òpó ayélujára. Àwọn kan ní ìwà wọn ò dá nǹkan kan ṣe bẹ́ẹ̀ lórí gan. Ṣé wọ́n a máa tanná sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kókó àwọn ìbéèrè yìí pẹ̀lú ọjímì olùgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ni wọ́n kódà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ wọ́n tún gbé sinimá jáde. Àwọn náà ni gómìnà bọ́n ṣe ń pè wọ́n nìyẹn gómìnà ẹgbẹ́ tampan ní ìpínlẹ̀ Ondo Bashorun Adéremi Kamala. Ẹ kú dédé àsìkò yìí sá.
1: Mo kì yín ẹ kú iṣẹ́ o.
0: Ẹ ṣeun.
1: Ẹ kókó le dá àti ogun àjọ ń ṣe.
0: Ẹ ṣeun. Lákọ̀ọ́kọ́ náà eré tíátà jẹ́ kí àwọn olólùfẹ́ yín mọ̀ yín lónìí ṣókí. Tágán ní Bashorun Adéremi Kamala bó lẹ ṣe rìn bó lẹ ṣe yan iṣẹ́ tíátà láàyò kí àti pé gba ogun lẹ bẹ̀rẹ̀ kí àwọn èèyàn lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé èèyàn tí a fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ nípa eré tíátà yìí ó jẹ́ ẹni tí ó nímọ̀ nípa ẹ̀. A nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olólùfẹ́ yín máa ń gbọ́ yín lórí àwọn ètò yín kan láwọn iléeṣẹ́ rédíò kan. Wọ́n pe ṣé Bashorun Adéremi Kamala ṣó tiẹ̀ ń ṣe tíátà ni àbí nǹkan kan báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ gan?
1: Ẹ ṣé Bashorun Adéremi Kamala jẹ́ òṣèré oní sinimá àti eléré orí ìtàgé tó tún jẹ́ kan lára yìí tí a jọ ń gbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ọlọ́run lọ̀gá gbogbo wa. Mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ eré orí ìtàgé ká sọ pé ọdún 1980. Ẹ pé àná ni.
2: Adébọ̀ wa ní ń bolo wà ń gbà náà.
0: Èmi ò tí tọ́mi ayé wò.
1: Mo bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀gá mi àwọn méjì náà parapọ̀ gbà náà pé wọ́n ní Ọ̀dẹ̀wọlé Jagunmólú Traveling Theatre. Wọ́n máa ń jẹ́ àwọn tó máa ń ṣeré eré orí ìtàgé nìkan ni kò tí ì sí pé kìnní sinimá tó wà gbà náà ni tí wọ́n máa ń bá wọn ṣe ni bàbá Ògúndé ń gbà yẹn. So àwọn ni mo darapọ̀ mọ́ mo lo bí ọdún kan lọ́dọ̀ wọn. Mo tiẹ̀ ti wá dẹni tó sì òdìṣẹ́ ìjọba tí mo ti wà ní Federal Ministry of Housing Urban Development and Environment ńgbà yẹn tó wá di Federal Ministry of Works and Housing báyìí. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Ògúndé nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe àyànmọ́ mi ò láǹfààní láti lè bá wọn lọ torí iṣẹ́ ìjọba. Ìgbà náà ni mo yapa pẹ̀lú wọn. Mo wá darapọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ Anjoni Cultural Group lábẹ́ ìṣàkóso ọ̀gá mi Òní Ògúnkúàdé nígbà náà ni ọdún 1981. Mo lo ọdún méje pẹ̀lú wọn. Mo gba ìyọ̀ǹda ní ọdún 1987. Nígbà tí mo kúrò ńbẹ̀ èmi náà dá ẹsẹ̀ tèmi náà sílẹ̀ tá à ń pè ní Rẹ̀mí Ayọ̀adé Theatre Organization. Kó tó di pé wá di Bashorun Adéremi Kamala Film and Music Production báyìí. Ẹ̀kọ́ gbogbo kan máa ń yípadà bí wọ́n ti ń lọ ni. Lásìkò yìí náà mo ní àwọn ìpèníjà ká mọ̀ mọ́ torí àsìkò wa. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ pé tèmi náà ti ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tèmi tí mo ti ń darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀gá ọ̀gá mo bá ọ̀gá Jimaliu ṣiṣẹ́ papọ̀ ọ̀gá ẹgbẹ́ Jí Fadé yìí ìgbà yẹn ọba Lọ́la Kọ́lọ́ba mi fọ̀run kẹ́ wọn bàbá wa Wọlé Ògúndípẹ̀ ọ̀gá wa Òjò Olówó Jolú mo bá wọn ṣe akalamọ̀gbò tí mo ṣe ẹ́písòdù méje nínú ìyànà ọba. So mo bẹ̀rẹ̀ sí mo ti dọ̀gá wọn ti ń pè mí náà ṣiṣẹ́ nígbà yẹn. Èmi náà mo dẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ ọmọdé àkọ́kọ́ tí ó kéré jù nínú iṣẹ́ sinimá àti eré orí ìtàgé tó kọ́kọ́ ṣe eré ọlọ́sẹ̀ mẹ́tàlá tí mo pe àwọn ìràwọ̀ òṣèré wá ní ìlú Ṣìnìgbò náà ní ọdún 1991. Nígbà yẹn lọ iṣẹ́ yẹn ni ẹ ti fi ètí gbà lọ́wọ́ mi ta pè ní ọ̀tẹ̀ ìlú. Ọ̀tẹ̀ ìlú kò jẹ́ kí ìlú rojú ọ̀tẹ̀ ìlú kò mọ jẹ́ kí omi ìlú tòrò gbà wá lọ́wọ́ wọn ò lu ọrùn. Ọ̀tẹ̀ yẹn ti wà tí pẹ́ táwa òṣèré ti máa ń fojú rí àwọn kan bíi ṣe mọ̀ pé àwòràwọ̀ ni wá. Ẹ̀mí kan máa ń bá wa gbé tó bá ti wá tẹ bá ti mú báírò tẹ bá ti ń kọ sẹ́yìn báyìí nígbà tẹ́yìn rí ìrànjọ́ iwájú ni kí n má fìyẹn gbà yín lásìkò.
0: Ẹ̀nìṣòro ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló mọ̀ bó ni ọ̀rọ̀ àfọ̀njá sì jẹ́.
1: Àfọ̀njá bẹ̀rẹ̀ ní ọdún 1998 tí Ọlọ́run gbéràn rẹ̀ wá fún mi. Kí ló dé fa sábàbí mo wà ní ìdúmọ̀ta mo tà pẹ̀lú ọ̀gá mi Àládé Múhìndínlá Romire. Àládé Múhìndínlá Gbọ́lá Àromirẹ́ Àládé yẹn gangan stage name ni oruko ga mi ni omo oba muidin agbola aromire alade alade tin je ninu cinema won lo di oruko won mo wa pelu won nigba na a wa ni idumota awon igbona lo de poju awon kuara lo nsise lo ntaja cinema wa tin gbe wa jade ju ngba yen won ma so wi pe geri alimi won ma so wi pe emirate won ma so pe afonja descendant ma ni si yato nbe kini yato tin be laarin ilorin ati awon emirate ah ita wa de kan nigba iwe jf odunjo ni wi pe alaafin awule ran afonja ko lo gbasa ko le wa ni ilu ilorin o wa koko wa jabo pada en lo fa ija ti o yato ni bi mo si bere igbese niyan tori mi fe ma ri fin idi koko olohun fun mi ni imo lati ma wa di nkan ise soro soro ta nso it ma fe si wa di nipa adebo ale bayi awon to sumo ko ni mo ni ma koko ma topase re kuta adebo ale igba to wa ni se mo igba to te wa nle iwe wa sa fun mi ni gbogbo ite ma ma soro nipa adebo ale ani ah ba do guy ti wa mo asiri mi to bayi gege bi ise wa di tolohun yan fun emi nigba yen oni mo fi wa mo tin yato tin be laarin afonja ati geri alimi ni ilorin to gba ti mo ko se yen tan nigba yen wa en to koko fe gbe jade oni baba ola original leko ati ya ola original to ko ti yawo ni won sugbon beru bojo ka won fulani mo ba won fa wahala tori omo igbona ni won omo okiola ni ilu oro ni won won ma won beru die oga mi alade na fe se be to nigba yen na ko si much ko to di pe agbara kemi ati ile ise remde to salaba pade ni 2021 so ko to di wi pe olohun wa fun lori ofe lati gbe cinema na jade to
0: wa ja fe cinema yen hale dada e je ki awa lo bayi si ohun tan lo nitori ile ti mo kokko bi lowo yen lati fi se bi ipile ati ki awon ara lele ni oye irufe eyan ti Adiremi Kamola je ni agbo ere cinema ati ere ri tage e je wa wo bayi ise theater ni odun to odun die seyin
1: layo jonwana
0: ati layo de oni bo lo se je iyato wu ati tabi ifijora wu abi sele so pe iyato wa ni mejeji
1: o yato die sira won ni gba baba awon baba wa ni gba ni iberu wa bo tin sise yen to won ni beru olohun pelu e mo ni afani lati darapo ma won agbagbo sere won yen lati ba won sise papo mo da ko won le kan baba Jumaliu baba ojo olowo jolu oba lola ti ajo man travel ti mo ma ba won rin lo si ise cinema atire ne ri ori tage ngba yen akolopo awon baba tin se ngba yen won gba bi ise ojo ni won o fi sise pe ki emi na o aboya mo sise ni glow fm bayi mo tun wa heart bi ti adebo ale ki en kan se part time ko si lodo ti won won gba nigba yen ni lo mu emi na fi se ijoba sile ni odun 1991 gba ti mo fi wa kuku gba ise na ni okunkundun tori en ba fe sise nigba yen o gbodo fi gbogbo aye ati asiko sile fun ni tori asiko ri asa wa nigba yen te ma egbe ke ma lo fun booking ilu edele lo didi osu kan ke ma wale ni ilu silu o sele lale oni ati nigba mi to je pe ojo oni je ka sise sugbon inu wa ma ndun si o ya ti toro mi nsin bayi tori pe o dabi eni pe ife okan eniyan ni teyan de feran lopolopo ise yen ti mo so pe o yato saye odi oni ni pe laye igba na lohun o ni ni ikunsini si oga re e ni gbera yin lese tori pe o kaluku group po ari aisho pepe won ni ti won loto baba akun ogun pe won wa lere pa imo oni group te ana ma ni omo se ti won sugbon polopo won iyawo won na ma nloju na fi mori tan ni yawo merin marun mefa tori pe ta lo fe fi yawo le ti e sile ta ba oni alarin jo lo to be awa ta je okunrin atawon mo kekeke obirin lo se ma ba won ririn ajo nigba yen tori pe opolopo inu hall la ma sun ko ate mo tin je fun efun ati ko costume buri bayi atun sun niyan awa ta jo mo se ngba yen ta ba won kiri ngba yen onje igboro la ma je iru awon to ba fe wole lale oga ni awon ke oga si wa gbe mi wole ma bugari ko ma gbe wole ya lo bugari wa so to ba ti denu ni mo bugari fun yin lo san so a wa mu won a le mu won gbe yin stage
2: wole eyin ni pe ari se larika arika n baba re gun
1: so ba ti awon tajo mo eyin gba yin ni won de ma n dun tori pe ata mo pe a n sise ti olorun fun wa yen ba temi na de tun da temi na sile emi na to ma n gbe se yen kaakiri nigba yen ni aye igba yen ni mo so itoro to ba fun wa o ma nto wa nigba na lohun mo nigba ta nse akala mo gbe lowo ile ise television pe lohun do lo se agbateru re nigba yen fun ogawo ojojolu nigba yen ni ilusi ni gbo owo ti on fun wa o po ka ma so pe ko po sugbon yawo mi a tun wa toro o je en to feran ise yi o de duro ti mi leyin o le tun gbonje wa fun mi lati gboro a tun wa fowo si mi lapo kan kan gba yen inu e sa du pe to n ba tin roko hun lori television ti se ba ti jade ipe ah oko mi ni pe a tun je yi to na ni en to ba ti jade in television gba yen a ogo irawo ni tori ko ti se aye own video ta n wo lodi oni gba yen ere television ni gbogbo a ma ba wa Adebayo Salami otunba Dr. Adebayo Salami television lo gbogbo won jade lai baba mi ro mo si wo kan ti mo tu soro ojo kan to ni si mo fi tologa mi lori ni don't be silly bode mi o mo bi oga mi fi si o je awon kankan ti o gbe won jade ngba yin lado baba mi ro television program lo gbogbo won fi jade onku jide ni ko so ko ni gbogbo won gba yen ko to di pe
0: awon leyi o si laye ode oni mo
1: se television
0: awon amuye nigba na tẹ̀yìntì pé ká fi ara ṣiṣẹ́ kọ́ má gbẹ́sẹ̀ ọ̀gá ohun tó ń fún àwọn èèyàn kó mọ́ wọn lọ́wọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣé kò sí mọ́ láyé òde
1: òní. O ti dínkù o ti sá lọ o ti sá kúrò lọ́jà o ti sá kúrò lọ́jà ìdí ni wípé tí wọ́n fẹ́ pé Adébọ̀ Alẹ́sìn báyìí pé mo mọ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ o kankan ọ̀gá ẹjọ́ mélòó mo fẹ́ lò inú àkọ́kọ́ bẹ̀ lọ́wọ́ mi kí ni ẹ jẹ́ kí n rí script yín kí ni ẹ̀sìn mélòó mo fẹ́ ṣe èlò lẹ́ni èlò lẹ́lò ló bá dé ayé ta wà ń sìn nìyẹn mo fẹ́ mọ̀ so kì í ṣe pé ó ti ẹ̀ pè mí ṣiṣẹ́ tínú àkọ́kọ́ mọ̀ dùn yẹn ó ti kú nbẹ̀ báyìí o fẹ́ mọ iye tí o fẹ́ gbà ẹ lọ fún mi ní 500 kì í ṣe 500 naira o 500,000
2: ló tó bí lọ́wọ́ mi. ó tó yẹn ṣó tó yẹn ni mo rò pé àwọn èèyàn sọ pé kò sówó nídìí iṣẹ́ tíátà
1: owó wà nbẹ.
2: ẹ jẹ́ ká wá mu báyìí sá lásìkò ìgbà kan eré orí ìtàgé lẹ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé àwọn èèyàn wọn á wá sí inú gbọ̀ngàn báyìí wọn á
1: wò yín wọn
2: á sanwó tíkẹ́ẹ̀tì wọlé níbẹ̀ lẹ ti ń pa owó yín nígbà kan ó tún di ìgbà kan wọ́n tún ṣe díìskì tó yẹ pé ìgbà yẹn lẹ mọ́ ń lọ gbúngbà yẹn pé àwọn kan wọ́n ń ṣe piracy
1: o àwọn tó bá yí iṣẹ́ ìjẹ́ nìyẹn
2: pé wọ́n ń ṣe ẹ̀dá iṣẹ́ yín tí wọ́n jẹ́ kẹta
1: àwọn alábàámi
2: àti ti wá àti revolve àbí àti evolve sí ibi tí ó yẹ pé a kàn lè lọ sórí youtube ẹni ẹni platform kákan lọ wá kálọ gbà á sórí fóònù wa tàbí orí tẹlifíṣàn wa ká sì mọ wò ó ṣé nísìnyí náà owó tún wà ń bẹ pẹlú gbogbo eléyìí báyìí.
1: Ìgbà tí a ń ṣe nígbà yẹn tí ó rọ òun fìdó máa bẹ̀rẹ̀ látòrí ọ̀gá mi ọmọọba Muhyiddin Agboola Romire mo lè ní àkọ́tọ́ kọ́kọ́ sí òun fìdó ní gbogbo àwọn indọ́strì wa wọ́n dẹ̀ hánà ẹ̀dọ́là ẹnìkan ti ẹ̀ sàríyànjiyàn láìpẹ́ ẹ̀bẹ̀ táwọn ogunlógún àwọn èèyàn ló dìde ló tako ẹniyẹn kí á ló panu ẹ̀ mọ́ pé àlàdé ló kọ́kọ́
0: ṣiṣẹ́
1: Aromire ṣe ti ẹ ní 1989 ọ̀nà jìnnà síra wọn. Ìlú Sinigbo ní ìpínlẹ̀ Ondo nígbà yìí ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ náà ti wá ya fíìmù nígbà náà
0: lọ́wọ́ tápẹ́
1: bẹ́ẹ̀ ni bẹ̀ẹ̀ni kọ́ ya fi ohun fìdí àkọ́kọ́ tán pè ní ẹkùn àwọn aṣọ gbogbo wọn ló wà nígbà yẹn bàbá àgbákò gbogbo wọn ló kúnnu sinimá yẹn ìgbà tán torí ayé sinimá yẹn sẹ́lúlọ́ọ̀dù ló wà láì bàbá Ogunde àwọn òyìnbó ló máa wá yá ẹ tí ò bá jẹun kánú tí ò rówó báǹkì gbà kò lè sọpọ̀ fẹ́ ṣe sẹ́lúlọ́ọ̀dù nígbà yẹn pé tán máa ní kẹ̀kẹ́ tá a máa yí gbirigbi gidi báyìí so Aromire lọ́wọ́kọ́ jẹ́ kí lẹ́kùn là fún gbogbo mẹ̀kúnù nínú iṣẹ́ yìí yípe ẹ wá lè lọ gbé projector kẹ gbé ohun kẹ gbé fídíò recorder kẹ àbí fídíò deck kẹ kí kẹsẹ̀tì ohun fídíò kẹsẹ̀tì bọ́ káyé dẹ̀ mọ̀ wò lára ògiri so bí ìyẹn ti ókun nìyẹn nígbà tó wá yá tó wá di pé àwọn ará ìdúmọ̀ta náà rí pé a lè máa ta kínní sínú fọ́nrán fáwọn èèyàn àwọn náà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú fídíò recorders association nígbà náà lọ́hùn tí wọ́n ṣe ní ìlú ìdúmọ̀ta nígbà yẹn ó ti di pé gbà tó yá ẹ̀bọ̀dì náà wá wọnú iṣẹ́ yẹn àwa ṣe ohun fídíò ohun fídíò ohun fídíò kó tó di pé àwọn abanilájẹ jẹ́ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ kán máa ṣẹ̀dá kán kó fíìmù mẹ́wàá sínú ẹyọ kan ṣoṣo tá a bá ti bá wà rà lórí gbá báyìí àwọn kan lọ
2: kọ́pì tí
1: wọ́n ní so a gbìyànjú gbìyànjú gbìyànjú apá òka nígbà náà lọ́hùn ṣùgbọ́n pẹ̀lú ògo ọlọ́run nígbà tí ayélujára dé kíní yẹn ó dé ó dá wọn lọ́wọ́ kọ́ wọn ò lè ṣe irú ìyẹn mọ́ ayélujára ò jẹ́ kán lè ṣe mọ́ ṣùgbọ́n ayélujára tí sísítà mi béèrè yìí à ń rí owó lórí ẹ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ pẹ́ ń dánlóòdù fíìmù lọ́fẹ̀ẹ́ ni e da lodu lo fe rara se mo yipe ni won gba te da lodu yen o run data le nlo
2: data ta wa fin download lo ndo wo fun yin
1: ni lo ma je awon ile ise youtube yen won ti ni won ti ni adun ti won pelu won mo mo ti se won ti connect ara won pelu awon youtube
0: ton fi cinema sibe
1: ton fi cinema sibe gba te ba nwo lori phone lowo bayi na se mo pe a ma ni few ekini ta ma so pe e subscribe o e ba wa wo iye awon viewers to wo ati head time te fi wo a ma wo gbogbo en gba yen na ma nka ta ma fi fun awo
0: mo nbe to nwa rin e
1: ba pe 10 naira ni data yin ja nigbati e fi download yen oni ye ti youtube ti gba lowo awon network o di tan ti remit fun en to ni ise soro mi yin si ba
2: o ma kora jopo
1: to ba ti waya awon ile ise to de ngbe you film jade lori youtube awon na register pelu youtube ni eyin na le ni fun ra yin oni awon igbese te ma gbe ni te pe enikan kan sese je agent fun yin mo eyin le ni fun ra yin bet awon to nsise yin na ninu wa na ton ko se tan ti mo o wa won ti aniru won lakure nbi bayi te pe mo fe ni kamala tv fun ra mi bayi sugbon tin ba ti ni tan ti ma ti monetize e gbogbo awon to ye kin se ehe ta di sodo wo ti kin e ba ti wa nlo oni time ti ma fi run ni e awon se ti ma fi run run e to ni fiwa ti ma ni ka won youtube to wa ma fun mi ni owo so emi na de be si polowo advice kan mo fe fun awon eyan odun mo fun awon oga wa kan won de nlo a lo fun cinema kan fari oro in ta n polowo ni gba yen ta ma n gbe awon status wa gba yen a le ma se lori ti youtube na bayi beta won o mo ipe ko yato sira won ipe film won ti jade o grab your copy now ta paru ba yen nkan kan na si le ma lo na bayi ke se jigu ke gbe osere wa okay o se film sin bayi aye la bowo ka pe lo se bayi o wa pe mi wa ke mo je agbo osere ninu e ejo o to ba di on the 10 October film wa aye la bowo ma jade lori youtube o lori Adebo Ale TV o e ba wa wo awon se bayi lo wa nbe awon kan bayi lo wa nbe sa won an to ba je ololufe niyan to je followers won a lo wo cinema yen o ti pero si oko niyan
2: mo lero pa awon eyan na won se nisin ni pataki lori Instagram ati Facebook ta won ti won se ere agbelewo ba jade ti won le mo jo kankan sa koko film ti won gbe jade kankan sibe kabi kan
1: ma se won le ma se sugbon o ti le ise radio ati television na si tun won ti ni won tun ni viewers ti won na ati listeners ti won mo ti so lo bayi won kan gbo mi bayi
2: be ni dada
1: ta ki mo n polowo oja ni ara won ta ma sare lo sori phone won ta ma sare lo wo wi pe kamala polowo film ba aye labowo aye labowo te wo yen o won mo bowo se je ipile owo gangan kini je owo gan polowo to ale aye
0: mo se le ke bi apere le fi se
2: apere ni o
0: e je ki ya wa pada si ohun ti an ba bo ni pe angbo cinema agbelewo home video ati cinema ori tagge
1: ori tagge
0: iyen ti stage play she yato wa ni message
1: yato wa nbe ori tagge lo ni raju
2: lona wo emi ke kan ko ra yin jo ke si sere fa awon eyan ti won wo yin
1: kankan gugu wa fa won e de so kine kan fun yin ere ka se pere cinema gan to ba le sawada ju bo ti wu ko sawada mi mo ba lawada ti to lagole to ba dori set bayi tan ba tanan fun e tan bayi tan ba to camera se lori tan ba so pe stand by oya
2: camera rolling action
1: ina to ma jade laya re ada bi pe ara lo san ni awon kankan wa te pe lana kan to ma kokko to to ma ko e to ma mo camera approach gbogbo e lo ma mo awon grammar to wa ninu ise yen ti director ma so fun e to ba gbo wi pe nisin bayi lodo wa lori television gba yin le television wa ni fade out abi ehe so lodo wa mi bayi sin awa ma cut and cut it be lo ti si wa so pe okay o mo wa lori oya fun mi ni close up e lo me wa ro ki close up tan fi nfonu medium shot ms oya fun mi le ms a kan won woran ni Adewale mo wa lori cul gba to ko npa e ba do ti fe mo amo ko see you kini ko lo nje be so ton de wa see you e o de ko lori camera o de gboro ko lori camera yen sin bayi see you e bayi ton mu yen bayi o le je pe bi bayi ni won mu nikan se pe ori e ma du sibe ni ta pe o ti kose to ti mo yi pe wa be lo ko se big close up ni se bi see you ni bi see you yen ni pe ko koja iru bi bayi
2: bi ori soke
1: bi orun soke ta je pe close up ni chest ye si oke na ma mu ta pe medium close up ni o ti mo yi pe won ti mu waist ye wa si oke ta pe long ogbogbo kun ni e lo ni eko se e je ka pada sori ti ori target e so yen ta ba fe sere pe afefe laye afẹ gbe wa sori itage
0: bi apere
1: fun apere won ko se mo ko itage ma ko ijo orin dani total theater la mo npe a de ni stage ten wo yen de ni rules oni lana eke twen sin center stage gbogbo yen lo ma wa so everything won yen lo podo mo movement on stage rehearsal ati lo ori do su ke ti ma se rehearsal teyin fe wa wo ni just 2 hours yen o di zosko da sha yato tori ko si ati se lori stage o ti lo niyan
0: ko si anfani fun asise
1: ko si afadun si atun se lori stage to ba ti se o se na niyan ero yen de le o de le ko ba gbogbo awon to ku to fe wa tun to fe gori tage o ni lines o ni oro to ye ko so to ma gbe ni keji wole o gbagbe o so o ti ko ba niyan to fe wole pada yen ibi to ye ko ti move lori stage eni fe wole lapo otun o ti wa lapo otun le tele oro kan lo gboro gbe ko lapo otun yen wa si arin gbogun stage lo si ibi to ma do teni a fi wole o ku o nbe bo lo fe ko gba o ti da itageru gbogbo yen le ma ko pata pata awon to fe korin to fe jo e mo ke choreography ni owo won abaramu ejo won abaramu onilu gba to lu ma gbagbagba digigigigigigi o nigba to gboro lu digigigi ta won yen ba ti go ti mo ton fe jo si gbogbo ri asa yen a ti lo ridi osu kan won ti ma se ri asa n te fe wo ni 2 hours yen te ko ya to nbe laarin
0: a wa ki saba ri ere ori tage mo
1: won kuku ti n se pada bayi o dupe ni fun oga wa otun babolaji amusan Mr. Latin to je are fun gbogbo egbe oni cinema tele ro itage theater practitioner globally bayi tori ta fi pe oni global president ni pe oni ani to lo nlo to lo je ki awon egbe wa mo wa ni awon orilede miran bi Ghana Cote d'Ivoire Togo Benin America Italy Canada igba ti won ma nlo to ma lo se fi lo le won yen la fi ni awon eyan to tin ti seyin to fi taka akiri be yen awon na lo mu lo Abuja kakiri be yen so awon won ti so fun pe ka je kiri otake ma wa ile ise le minister of culture and tourism te ba o le je o te ri pe won se re ori tage gidigidi awa na de ni asepo pelu won to ti pe to je permanent secretary won ba wa se pade wi pe ki a je ki asepo ma wa ka le da ire ori tage pada mo de mo ki lagboro olorun kini a tun won ti se laipe ni ilu eko won si n se leko ni national theater idunun ma wa ninu ori tage ju opopolopo cinema lo tori pe awon osere yen eri won loju koroju eri won loju koroju ara tan fe da oju ina se ma da soro mi yin sin ba yin sin ara don ba ti ma da so ijo ma wa efe ma wa orin ma wa gbogbo ele ma wo papo be ti ninu ere cinema ata ba nso dun o ya won story to ba de je modun eri jonu e niyan abita ko awon ere boya won fe fo ba kan je nilu abon sodun ilu le ma ri te awon olorin ya kan je obi 3 minutes won de ton ti lo so se wa ri en to ba fe sere ori itage o ma ko ise yen gidigidi e to fe se cinema ale o le se o le join cinema te pe o ni oga to mo ise laarin osu kan ko de ko de ko pa ninu cinema ko de ko pa gidi ko de se lase yori o ti sele si mi ri e ma binu sa nigba ti a fe eni ti o je omo mi bayi to de to ti doga o ti se cinema to po a n pe ni comrade Olakunle Ogunmola Alayo o fe se cinema kan gba yan pe ni Ola Osebi kan story yen so pe eni yi ko ga pupo iya e nu iya ta munu o ga baba e dudu sugbon iya e ni awo to mo lara a de n wo omo obirin ti o le ju lọlọjọ ori to le je aburo fun eni to pe lati Ibadan ko le wa omo to darapo mo mi ni ojo kan soso njo to wa o nikan ni statue ese ba eni ye mu clafe sisi mi o se pe ko laarin erojina niyan lagbaja wo lo ma sise yo oga kini wo lo ma se fokan bale number 1 to ma koko ni pe ka mo koyan le eko lori afefe tori e kan fowo ko ni nkan bayi lo ko do koko ni nkan bayi to wa tun ti ni atun tini baba lere pa moto wo yen gbagbo wi pe e fe heart baba e gangan niyan ni lo gbe sipo baba e loju aye dejo tun fuluwa lori stage o ni gbere ten sin na gbole yin gba ko tin ba gbe lati bi odun merin marun mefa seyin ko gboro jo loju to ba de ti pe ta ba fe re ni ba awa na ma re irun ni ba ti ma rin erin ani sunu ni ti o ni jade gbogbo yen o sa o gba laarin seju me dogun oga wa kan be ngbe o wa nbe njo yen mu iwo lawo lu ni akowe egbe wa ngba yen pomo yen ti bo amo pe kini kan ni camera riaza wa koko se kini yen ko to di pe camera bere ise gan ni ekun rere so pomo ah governor efe gba ina laye ntp ni o oni theater association of nigeria theater practitioner la je ngba yen so oni efe ba se je omo to ro mo ore ni aburo ore ni mo ni omo to ti wa pelun lati bi osu mefa olodun dari ji gbogbo wa oni ki lo sele mo ni baba ni baba e dani at baba jinadu won ni eduro na oga lo mo to lati osu mefa wo lo ese bere ni oya e je ka fun ni camera ri asakose mo kan ti e wodo mo mo kan ku nbe omo yen de mu se yen je ko lo de se mejo ro ri yen beta query tagi ni ko ni like mi e a ko to be
2: aya re li mo ja
0: se lo to ni won ma npa woda lori ri tagi won fi dudu kun ise
1: fun te tan fin se ton se dan lori tagi abawo idan ori tagi yen eh ko se bi to si dan
0: won payan kan ji pada kan giyan se meji nkan kan
2: ah abi ka won kan mo pora
1: ke to re to ma pora lori tagi o ma so won inu cinema la tin pora ba won lori tagi ma so but idan to li wa lori tagi e ke ti be nsin won le ta ba to pe ni fe pura boya ati mo pe boya bi agbada lulu abi nkan kan bayin se bayi eh o le sare ji so yen
2: buri
1: eh gba to ma o de ma se ah e won ja ta si rise
0: nitori ni won ma
1: won ja ta si rise lori afefe
0: awon ton gbagbo pe awon ton se ri ori itage ni gba yen bi pe won gbo wo gan ologun ni opolopo
2: egbeji
1: mi o le so pe ro ni won pa mo baba wa ngba yen won gbo wo won ma mura dani idide ni wipe won o fin se ka tem kon mo n ti ilu de ilu ni tan ba ri bi awon agbesunmo mi nigba yen lohun to fe da won lona won mo se ma n ba won soro ti won ajawe gbeje fun won soro mi se bayi won ni elomi ta fe da ire pe mo je janduku o fe wa da ire ori itage wa ru e ni se lare te ba ri wa tenkin kan ah aburo mi mo binu wo ya wole won na lojo koko lo woran kede si lasan na ba soro e kan ri pe janduku a kan ro je bi eko yen gan a de wole na lojo ko ani ah e awon kan ti mo le so pe but pe awon anu ogun kan ton fi se buruku kankan mi o ro be
2: o da e je ka wa mo bayi laye ode oni ta wa yi ta ba wo awon ti won sere tagi nisin pupo ninu awon kan ti e salaye yi na ni ko fi be si mo nisin ah a n gbo lokan ojo kan pe lenu jo meta yi Femi Adebayo o si ile ise kan ni ipinle Eko ka ko mo ba di pe ipo lowo oja nibi ti ile ise ohun o je ile ise to ra gaji gan to tobi sugbon awon kan wa so pe se be na ni owo po to ninu ise cinema ni ani bo le tin rowo yi be ba fe se ere agbelewo bo ni won tin se ikowojo re se kaluku yin boya eyin gege bi enikan bayi le fe sere kan o e wa to bo apo yin e wa kowo jade e sanwo gba e sanwo awo e sanwo camera e sanwo awon ti won ba yin sere bawo le se nse gangan
1: e se e je kin kokko mu ti barista Femi Adebayo yen won ni ki ke kini kan to se kini kan ide e kiki koko to se be abi kan ti be ide a ti gbona en ti o ba sumo ko ni ma won kan to foju wi mo ope pataki lowo baba wo to ba Adebayo salami ko kwa awon omo re gege bi pe omo mi ni pada gbogbo en ta ti fe se theater o nko won bi eni pe ara ata ni won ton wa fe ko se theater lodo ohun wa gba form wa lo siri asa wa se gege bi awon omo ara ata ti nse ni Otunba Adebayo Salami oga belo si ko gbogbo awon omo e patapata e wo ise ti Adebayo ti Femi Adebayo si nigba yen anikulapo so nke sa gunukulapo o sa lo ni o ti o to gbajugbaja to poluwo gba keje patu e laipe
0: ageshikole
1: ntoju e ri bo se lomi ni e to ba laya o le lo pokun so olohun fun ni owo won te pe agbejoro ni
2: beni
1: o de ni connection tori awon opodo ma so nipa ti ruwa wa si ri ran lowo die die die ohun le ni won tun ni agbara lati tire yawo owo lati banki o sise yen tan o le meta lota to ni to fi se ise yen lero gba bi ton ba ti pari ise yen bayi o owo ti de sugbon olohun wa ni nkan kan lokan wi pe ohun fe risk ise yin ni to ba bo si wa dupe fun olohun to ba de tun bo si lodi keji wa tun lo tu eru hun di oni odidi odun kan o le ohun o ri ko bo pa lori ise yen
2: tawo yan si wo
1: mo ti wo rara
2: o
1: olohun o ti ri ko bo pa o ni bo nsin gbe iseyin e kiri te pe iseyin si takan le jori on fido rara kakan ju sori on fido be yen o ni bi to gbodo gba lo ise ta won ru awon Netflix gbodo gba ni so o ni bo ti bere niyan ko won ri olohun loku won ti mokan o ni ara awon kan to wa wo ise to wa ri iseyin pe ah ise e great to bayi won de ni connection pe lawon Netflix yen na wa connect e pe ah nbo ni se wa lati joy nkan kan o de ti wa connection ti
2: ko ri
1: Olorun ti ran lo pelu kan lara awon agba osere ninu ise wa yi ko mo di pe boya ahun gbogbo fe nikan je nikan lo Olorun tun lo fun odo o dupe lowo eniyan nigba ti o n se dupe lori agesikole o dupe lowo e ke mo ki mo dako o dupe lowo ni ojo yen o dako e o se everything ohun lo wa connect e ba won Netflix te gba niyan bi se dead lo niyan atogo to fi se o ati gbese to ya o ati ile to gbogbo e wole ni repete tokan wa bale lori ise se mo pe en ti o ba laya bi ibon ko le danru ewo lasa iru awa ta wa je ta n woju olohun yi awon nti o gbe ogun state oyo state lagos state jade ni pe awon sponsors wa nbe yen awon ile ise awon oloselu won mama ewo kamo mi ni ndako komo da pe tori asiko selu la won tin polowo oloselu kan wa ni ilu ni ipinle ogun labekuta o na gbe apoti gomina lo bayi o nsan o ran won lowo gan koda awon egbe osere wa o fun won ni odidi oma boss o to fun won ni 50 million pelu e ti o reti pe da pada be ni won ri apolopo awon eyan nibe yen te pe ton ba ti se pe ton ba mu professor lo bayi iru le se glow bayi won so pe glow e sponsor se ni odo ti won lohun ni o ton pe elo lo ma na wa ni won ba kere je pe asile na 25 asile na iye bayi te pe won a de se won a de je joint o common lodo won e wo mainframe ka won yen to mo yi pe kabiyesi olubadan le ibadan lo wa ni eyin won se ko pe awon yen ki n wo caption end caption won yen te ba ti wo tan e ri executive producer alaji Olawolu Ladoja le mari ni isale sugbon to dekelani asipo nbe laarin won to moran
2: e se iyato wa laarin producer ati executive producer ni
1: iyato wa nbe
2: kini iyato to wa nbe
1: executive producer ni o le je producer ko tun je executive producer eni to ni owo
2: ni executive producer
1: ti e fi to sponsor se yen gan eni tori pe ti o ba si iru eni yen iru se be ara yen o le jade sita awon ni executive producer so ade ma wa laarin won percentage je ma wa tajo
0: e seun nitori ta ba fi yin le ati iriri ati ise ti eyan layo to wonu ara won yin o se se ka ma ko lori eto fun toni e je ki wo ohun ti opolopo awon eyan so nipa awon osirori itage ti mo mo pe pupo nu e gan ko ki sajoji si yin o ni wipe se luto ni pe iwakuwa sina agbere nkankan wopo laarin awon oni theater nitori won ma nfi esun kan awon oserebirin ni papa wipe kan to gbo kan to se nkan bayi won ti ra oko won ti ra ile nkankan awon eyan si ma nfi oju wipe won ni baba kan wi to n kowo fun won won ti lo se gba kan sawo kan se bo ti ri niyan abi asodun lawon eyan so
1: ejo
0: Ora.
1: Ese seri ko si piti se o si to ni tata kan ba ku to ba je lokiki loni ariwa ti gba yi pe awon tata ton ti ku o ogorun eyan ti ku ibo mi ta yo gbo kiki won ibo ni won o tin se agbere se legbo san ni se le eko ni senu se ijoba ni tori pe won o loruko oro mi o ye yin bayi
0: won ki se ilu moka
1: won se ilu moka se wa ri pe olodun ba ran won lowo yen obirin ni opportunity ju awo okunrin lo a ni so pe yen o ri pe a ri
0: ko ni se pelu boya je theater bi ki se theater
1: se bi ara won yen to si shop si gboro bayi tani le taja to to gbere gejige ta ba ma wo eyin okunrin lo si fun abi mo paro
2: ara e paro o to le pa
1: ta ba da won restaurant nsin bayi e ri pokunrin lo wa behind there ọpọlọpọ mọto ti awọn ti oloruko ngun ọkunrin lo ra fun won obinrin ni a o ri ofe
2: ju awọ kewa olodun didi kewa
1: ti e ba iru anti mi to re wa nsin e bo ni yi to ba wa ni cinema to jade arokunrin to feran re won le ton ba mo producer to se Aderemi Kamola lo se ton ba ti mo won a pe marketer to bi jade ejo obinrin to wa ninu cinema yen model feran kankan o wa ton ba ti wa kon ni to wa ku na bo ti le sise are to fi le ri eto ti egba nbe se ko si gboro be ni o wa gboro so tori pe eh ko si bi ti se o si ni kukuru
0: lati nkan bi ogbon seju le ni ati nforo wiro pelu okan pataki lara awon osire theater lorile de Nigeria to si je ti won fi lu akure se ibujoko awon na ni basorun Aderemi Kamola to tin ba wa npe kelu awon isuyo ati ohun tin sele ni agbon ere theater lorile de Nigeria e je ki awa wale si kilgan lawon idojuko aye ode oni ti a nri ni agbo le theater ebe no bankan die le kan wi pe awon apa bi kan ipinle Eko Ogun nitori awon kan ti e gbagbo wi pe ti won ba si ni ipinle Eko ipinle Ogun eni to se theater kuda ati gbongba kan ti awon kan fi oro nwa Adebayo Salami lenu wi pe kilode pe opolopo gba won faramo lu lorin ju ipinle Eko lo pe ti awon eyan ba si ni ipinle Eko wi pe okiki o ni fe titi kan ko ni jade bo ti se ti awon eyan ba si ni ipinle Eko ati ipinle Ogun se o ma nira lati le lokiki iyan ni elekeji ri pe kila awon ipe ni jagan laye ode oni te nri ni di se theater
1: e se akoko pe boya teyan ba si ni ipinle Eko pe ko le lokiki yen o wa lowo awon asiwaju ipinle kankan ede ka wo ipinle Osun e di pe laye baba ajileye won gbori soke an gboro dagun ro gbogun ngba yen ah gomina won gba na ta n pe ni Olagunseyi Oyinlola won lo lohun lo fun atileyin won ngba na lohun se mo yi pe o ron lo fun joba lati se igbega fun eniyan fun opolopo idokowo ile ise ta ba tun wa wo ka to pe ipinle Ogun ngba ti igba kan wa ti a gbo ipinle Ogun rara rara te pe Oyo Lagos la ngbo sugbon lasiko gomina wa nigba na lohun oruko won salo na ni e mo binu ma mo de ranti gba ti mo fe menu le o nigba na lohun oga wa latin otuba bolaji amusan o ni o je gomina egbe wa nigba na lohun e ma e le ranti governor wa ta ma lo filai tu dudu bayi ibukule amusan ko
2: gbenga
1: daniel o pe won kilo le pe se yin soke o to ba bala jamu san ni gomina egbe sori rita ke won so pe awon minister of culture awon minister of tourism akon kan kan won pe awon gangan o fe tele nigba baba wa agagu won pe wa ngba yen ibaro wa lorun abati gbori soke ju bayi lo
2: sugbon
1: nigba yen sugbon oro tribunal bi ni o ge kede ye kuru gba yen won ti pe wa te ko te ti pe to de kilani lati jo pe ka jo okila le se lori ise wa ni pe ni odo to fi le won ti ba bank kan ton pe ni common real to ba da ko bank se te pe won ti so pe iye bayi na ma fix sibe ti won ti ma lo ni wa ni owo to de ma wa pelu microcredit agency ngba yen ton director microcredit one general manager wa ni joko ngba yen bet kini ye okuru ni ngba yen kini o lo mo so iru e la won na ri lowo lo won lodo won lo ele ka to wa wo gomina wa to ambe bayi babajide sanwoolu ni ipinle eko o se nkan kan fun awon oni cinema ni nkan bi odun meji seyin o pe won won kokko fun won ni loan loan mi lo si elomi gba 25 million elomi gba 20 elomi gba 18 elomi gba 15 categories ni won fi se gba yen gba to ya o tun wa so the grant fun won e ta kun bawo ni o se ni ran won lorun lati aye o mo bi ti cinema tin jade o sa se bi afonja se bi ipinle odo na ti sponsor e se ko lamilaka ibi ki to ba ti wa to ba ti tayin ba ti lori aye dujara to de polowo e na ti ma lo wo cinema yin won so pe cinema iko lele cinema badale to rawon to wa lohun le ma pe wa sile ta ma ba yin darapo ta ma darapo pe lawon yin ta de sise o de ni eko to ko ba ti ma ngberawo jade ti ma fe promote sister mi ninu cinema bayi mo mo ti ma pe pelu e ta pi ai ta jo sise yen te pe ko si be ni so ba je eni yen to ba je followers eni ba je 3 million o a ja 1 million gba nu e to gba ti momo to na ri pe kiakia ni o na ma gbori soke sugbon a ni anfani e ni side odo wa nbi bayi to be n to di alowo niyan awon olowo wa nbi bayi kan ko le epo kan a ni kon kaliku ma ko le ka joye ka ehe orisirisi ta mo nbi bayi niyan won orise gege bi pe owo wa lori e won ori be rara sponsor yen lo je awon apa biba eniya ke se pe boya iye kan na la jo san tan ba ti e ba fe se cinema bayi owo te ma bill yin na tan ba fe lo censor bayi iye ti censor ma gba lowo censors board ma gba lowo are eko na ma gba lowo ara akure ma gba lowo kwara se gba tan fe gbori awon ara kwara jade governor won ni kwara o pe mukare o de fi se essay on entertainment dot and all the best he promote awon artist state won yen so do means by but to fe ranti awon olorin o tun lo mu ire asalatu o to fi sibe won ka ise yen tun lo bi awon kan tin lo niyan sugbon tan pe oloselu ara won ni won fi sibe oloselu yen se pe mo ka oloselu tele tan fi lo mu wa o de ma won tun sise yi o mo bo ti le o de ko won jo o de ba won se pade iwe lo se laye agagu anti biola latunde o ni agagu lo gba ye o de pe awata ji o se re igboro o de ba se pade o de connect wa pelu governor de se pade papo bo se ri niyan ta pe anri ru e ni ta yi pada ru e ba le pada si odo wa ni ipinle ba ya wa na gbori soke
0: igbese wo le tin gbe fun eleyi lati bori ipinija isa
1: akuku ngbe se mo yi pe are to ba je are orilede nigeria abi gomina o wa lo wa won to ba yi ka ti ma fe ri chairman wa ni le se glue nsin bayi mi o le kukiri lo ba o ma lawon gbe se awon ton ma connect mo o ri bi ti awon gbe bodorun yen ba gbe bo wa de waju gm ka to ri ori ofe re gba
2: loju opo facebook eni kan so pe alebu kan soso tawon ri ninu ire cinema ati ire theater ni bi woku wo tawon obirin ti won wo nisin kini igbese teyin tin gbe se o digba ti awon obirin ba sira le ko to di pa awon eyan o le wo ere ti won gbe jade ni abi ko ti e si imora to jojumo ninu ire cinema
1: e se gan se ri te ba wo DSTV censor board won ma ri ti awon cinema yen Eget Bensin.
2: Bien.
1: General Fiwa.
2: Okay.
1: Eget Bensin. Le te pe ti o je General Fiwa te pe from 18 years above. Lo ti lo le wo. Te ba wa wo DSTV te bara o wa lori kini decoder yi ye. Te le block ibi ti awon mo ti le wo ru kan to jo be. Tori pe ko si eni ti on cinema re ninu yara ni aye ara re e mo ka to gbe jade to deju sori YouTube. Toro mi yin se bayi beti ninu egbe ti wa o oga ti wa o tun ba Bolaji Amusan are wa o tun ba wa si pade lori e ri pe e saba ri pe ka mo mu siga mo lori ninu cinema lori stage te ba le nu to asana si siga bayi o le mu dani ejo lo mo o le fe mo mu lo senu bayi a tun da pada ejo ka tun da pada e ni di ko hofa tori pe awa la so pe siga o man ge emi eni kuru ta wa ta ba tun awa la to ma promote iru nkan be won yen ta ba de ri pe ta ba ri pe eni foulen story bayi sin pe mo lu eyan mi o lu o sugbon eyan ro ke mo lu ni e de wa we to ba ti wa se nkan ti o danu cinema yen e lo wo gbeyin e awon yen oni wo gbeyin eniyan mo awon iru en to soro nsin bayi lori facebook bayi sin ta ko won wo cinema e dada aida ke ni o ko agbako kan bo yo bo so wa awon afeni se tutu ola
0: to jere so wo
1: to ajere so wo e a fe won le fe fi cinema yen kon ni logbon to ya o nse wo na bi awon oloso ninu cinema awon oloso yen e ra won ta wa gbe won to wa lo pa won
0: e je ki a wo boya le tesi si iwo yi enikan boya ibere ni tabi ni
3: hello
0: hello
3: ah ale mi abeya bi ka ba la re do ba lo mo ya mi lo sha sha bi lo yo ko ni re
1: ami omo ina
3: ayo ni ri ni mu
1: ami ami ami ami
3: ami shawati ami ni mo je ko se je wa ko se ko se so bi bi la re ni mi to ipe la baba mi gidi lo le
1: hello ashe
3: o ti ka lo ro yin lo ni radio ko e sa o ti ti o ni pe ninu cinema to ba se
1: ele te bere yen won loro ti o ba soju eni ma nko se leti eni ni ona ti eyan ba tosan re ti o ba ye ni oru re asoru eni rin mi o mo nipa ele ti ebe lowo mi yen tori pe mi o se loju mi ri ko de mi na ti
4: hello sir
0: hello e je ki ipe to keyin
4: hello sir
2: n gbo yin o
4: e ka so o
2: e seun
4: o lo sha go to paul akemade lati lekun da lo soro
0: n gbo yin
4: mo ki baba wa dere mi kamala
1: e seun mo dupe o
4: pata ti gboro ni
1: e seun
4: agba o sere gidi ni yin
1: e seun
4: londo set ka kiri gbogbo nigeria
1: e se gan baba
4: eh ki se pelu ka yo ka ku o nbe ah ayin ati baba to mogun ah o sere ni yin o
1: kini wa koko asubi ti aro bi ojo
4: da ne se ku se na
1: e seun
4: e de sere bi
1: ami
4: baba wa ogogo ko to jade laye gege bi oro te so kale te ba wo attribute e ninu cinema e sin eyen o gbe wo cinema theater yoruba ni nigeria ko ko de lorun fun gogo ah ko fi e se sere muslimiti eyen ko fi sere ara ninu o ne kesho make so ti obirin lobirin ninu film te ba wo film e daada
1: beni
4: de ninu program ninu play ninu film ko fi e se muslim eyen sere a ma daruko e islam o faye dan ko bayi o ni kon ni o shagabagede ninu film e moderi ma yen demogede
2: kile amo ya am ba ti e fun awon ti won wa laye lamoran
0: ba shorun adire mi kamala o de pe irin yin si ma ke kan lori eto yi lati wa so ipa ti ile theater ni ninu iwa mo luabi ati ohun ti arin lawujo wa ati bi laruga sha ti se o se se ki atu se alakale akoko ati olohun ba fe lati pekelu awon akori yi adupe pupo lowo yin e ri pe awon lolufe yin na n pe losun lo se anilu lati ani momo pa oju opo yen ni nitori awon tin kan lekun ju asiko si ti lo e seun ta pe yin se ijo
1: e se o mo dupe o
0: a ti ti emi ta ma pade yan lose tin bo lori eto lawujo ni kan ni glow 99.1 fm adebo wale ola se ni lo ni e si oni ka tugbe ku kale
2: oluwa re mi lekun idowo loruko temi je ipade wa bi ayo bi oyin

0: e kabo pada iroyin o re lekun rere pelu bi oniruru awuyewuye ti se nlo nipa ko furufu ti iko omogun rilede Nigeria le to jalule ni gbokoda egbe awon omogun ori omi nile Nigeria ti gbe igbimo dide lati lo se iwadi ohun to sokunfa isele na nigba tin soro nipa igbese iwadi ohun okan ninu awon omo ologun jere pe igbimo oluse iwadi na ni won ti se agbekale re leyin ijamba ohun bakan na lo se alaye pe awon igbimo ti won gbe dide lati de ibiti oko na ti lule no ni won doju ko isoro nitori eweko to po ati bi irisi ile na ti ri o se afikun re pe ile ise ekole aladani kan unu ni won ti pese ero to le ge awon eweko na kuro ki won ba le ri aye wo ibi ti jamba na ti sele ki won ba le wo awon to ye ki won wo Aregbe awon osise agba university orilede Nigeria Mohammed Ibrahim ti fide mule pe won ti san owo osu mejo fun won latodo ijoba apapo leyin ti egbe na fi gbendeke ojo mirinla sile fun ijoba nigba ti n ba awon niroyin soro o gboriyin fun minister fetu eko tun ja lausa fun idasi re lori oro hun bakan na ti o sin ro ijoba lati san awon owo ajele to ba ku to fi mo awon kan miran ti won nilo Iroyin ti o je jade lati orilede Kenya so pe ekun iworun Africa ni o ti se akosile arun Ebola igba koko lara enikan leyi ti o rin irin ajogba ti orilede meta laise ayewo fun leyi ti o tin fa oniruru ibere nipa bi enubode ti seri ati bi won se le topase arun na orilede ohun eni to je akowe ile ise leto ilera ni Kenya Mary Mutuni ona ni o fi da awujo loju pe ko si arun Ebola ni na tele ṣugbọn eyi to waye yi lo ti odo ariwa ewe ajo leto ilera ile ohun ina ni won ti godimo bayi pe awon ti moju to enu ibode orilede na ki arun ohun ma ba tan kaakiri ile ejo orilede South Africa na lo ti ko ibere Kemi Seba lati doju ko ejo niwaju adajo Benin nigba ti nsoro gba ti enu agbejoro re Seba so fun ile ejo pe o nje asoju ijoba ni ile Niger nigba ti won fi sikun fi gbe ohun latari ohun ti ohun mowo mise sugbon ile ejo so pe ko si eri ma je mi so lori ohun to so Iroyin agbaye leshin 30 si lati ikoni Glow 99.1 FM Ijapo Estate Akure ti aba padade le mo teti gbo awon iroyin to ku e ma yikuro an padabo e kabo pada iroyin on te siwaju nibi agbaye se samisi eto ayajo ipologo ilaniloye nipa aisan jejere oyan awon onimo eto ilera npe fun sise ayewo lati sawari aisan na lagu ara onu ni yo mu ki adiku deba iye awon tun padanu emi won sowo aisan jejere oyan nibi eto ilaniloye to waye ni luowo ipinle undo awon alenu loro tenumo pataki ayewo ati lila awon aralu loye adebowale olase ni mu kurere iroyin wa abore
1: agbaye se nsami se aye osu ipolongo nipa aisan jejere oyan ni osu kewa ododun awon alenu loro leka eto lera tin pe fun ayewo lori kore ati itoju kiakia lati dola emi awon to ba ni aisan jejere oyan eyi ni o je afenuko nibi eto idanileko ati ilaniloye nipa aisan jejere oyan lekokan leru re lotowo igbimo tun ri si ipolongo ilaniloye nipa aisan jejere oyan ni ile iwosan ijoba apapo to wa nilu owo eyun FMC le to waye ni ojo keje osu kewa odun 2026 pelu akori iriri onikaluku se ototo besi ni irin ajo si itoju se pataki lasiko to nse iside eto ohun adele adari agba ile iwosan FMC lowo dokita adeyinka ayeyemi so pe o je okan lara eto ile iwosan na fun itaniji nipa aisan jejere oyan ati lati mu adinku deba iye awon to n padanu emi won sowo aisan ohun
2: yoju wa ni federal medical center owo tin be ki gbogbo awon eyan wa especially awon obirin wa en to ba le tete ri pe nkan kan tin ko lu omu yan bi ko se ko ri to si tete paruwo sita o ma rorun lati tete wa toju fun jugba to ba ti wonu ara tan ti oni si itoju mo
1: alaga igbimo na dokita egberun bi adedeji menuba pataki eto ilaniloye
3: oni lati je ki awon eyan wa ko mo nipa anta jejere oyan ipe jojo royan ko se idajo ku fun eni ti o ba tete ri ti won dede fun ni itoju ni asiko so eni ti o ba ri koko abori pe omi jade loyoyan ti ko se to ma se le tele o tete lo hospital so intan so ni pe kawon yo le mo de kini yi o wa ni arin wa o o de ni itoju
1: Ninu idanileko re akosemose onimo segun dokita Bamidele Alegbeleye menuba awon ohun to nsokunfa jejere oyan
4: a mo idi re pato ta kin ni ṣugbọn awon nkan to so mo po la nso a so nipa awon je awa ta fun omo lomu awa ta gbo mu wa pamọ ta fi ko mo mu awon nkan ta nje awon nkan ta mu awon nkan ta nbe ni awon ko mi ta nso ta fi we orisirisi lo je alakuba ti apatu je pe anje onje ni je ku je ta bo si to bi bamba bamba
1: o tan mo pe pupo ninu awon eniyan tun padanu emi re sowo aisan na ni latari aiko bi ara si ewu to ro mo tabi riri aisan na gege bi ise aye le itoni o je eredi to polopo ki karamase ki wiwa itoju si aisan ni le iwosan lasiko ti won ba ti kefin re lara
4: ti a ba ti ni omu ti o ni koro e ma de pamo e je ki awon dokita wa ko tete ri ti ni pe ta ba tete ri ta tete toju e o le ma se pe o ma li si iku a ma je
1: okan lara eniyan to mori bo lowo aisan o so nipa iriri re pelu arowa sawon eniyan lati ma sori aisan na gege bi igba ti eniyan ba gba ojo iku pelu atenumo wipe kikefin aisan na ni kia ati itoju lai fi akoko sofo ma do la emi
5: gogo wa la ma mo ko bo ta wa mo ti ri iriri ta lo pe ni se gogo ma ni ofa especially when it comes to your health
1: awon to wa nibi eto idanileko na ni awon alen loro leka eto lera awon adari ilu awon iya loja awon akeko awon adari esin ati awon eni oro kan miran nibi won ti da won leko nipa pataki ayewo lore kore ati itoju kiakia gege bi ona abayo kan gbogi lati moribo lowo ewu aisan jejere oyan Ade Bowale Olaseni lo n jabo iroyin
0: Oshunshun Ade Bowale Olaseni ni bayi iroyin latodo eka igbosafefe ile Gẹ̀ẹ́sì ti se afihan pe eni to je adari teleri nile Syria leye ti won ti n wa latari esun iwo darun ni awon lase Lebanon ati America daabobo Bazam al-Hazan na ni ti n bojuto awon ohun elo ija oloro Syria ti o tun je olubadamuran agba si are teleri eni ti se Bazam al-Hazan ni Lebanon ona ni won mu bo abe leyin iwo darun ti o wu lodun 2014 ninu iwadi ti eka igbosafefe na se won jodi mo pe azaun ni won faye gba lati wa ni Lebanon labe ifowosowopo awon alase ni le America ati ni Lebanon leyin ti al-Azhar shetan lati se alaye nipa ijinigbe akoroyin kan lati orilede America eni tin se Austin Ties nje ki iroyin agbaye fun toni to wa si opin egbo awon koko ti mo menuba le ko si Shaju mo je ki o di mimo fun pe pelu bi oniruru awuyewuye ti se nlo nipa oko ofurufu ti ko mo ologun leyi ti o jalule egbe awon ogun ori omi nile Nigeria ti gbegbe mo dide lati lo se iwadi ohun to sokunfa isele na bakan na mo wa se ti gboyin pe iroyin to je jade lati orilede Kenya so pe ekun iwo orun Africa ni o ti se akosile arun Ebola igba koko lara enikan leyi ti orin irin ajogba ti orilede meta la se ayewu fun lakotan mo je ki o di mimo fun pe iroyin latodo eka igbosafefe ile Gẹ̀ẹ́sì ti se afihan re pe eni to je adari teleri nile Syria leyi ti won ti n wa latari esun iwo daran ni awon alase Lebanon ati ile America daabobo si odo won iroyin agbaye fun toni ko ni ju bayi lo ayobami eni ti lo loko iroyin jo blessing aroke loruko temi je o eseun te n gbo wa e kasan le kan si
6: You are listening to Glow 99.1 FM. Refreshing.
7: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kurajo po se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti layi layika re
8: orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni jo ikoni glow fm akure orisirisi ninu eyo kan
7: ba wole to ni fa fa la njifa ikan ni glow 99.1 fm tu kore da le eyun ni le sha

0: Glow 99.1 FM. Ìjọ̀wọ̀ lọ.
1: Fa ba wole to ni fa fa la njifa ikanni glow 99.1 fm tu kore da le eyun ni le ise olokowo onise owo elegbe jegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikanni glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday ati laago meje ale si aago meje abo de e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022-3281 tabi 0703-212-0921 e tun le pe sori 0704-375-4793 wo jam fani

Ekasan, esiku ise lataro. Iroyin kaakiri le wa lamutoyin wa lati Kani Glow 99.1 FM Ijapo State Akure. Ade Bowale Ola Seni loni royin saju awon kokwe ni royin. Akure iroyin ti osan toni ni yi adari agba ileise to mojuto idanileko awon akeko lawon ileise iyan ITF Afiz Oluwa toyin ti so pe awon ilana eto oro aje ti ijoba re bo lati nubu dawole tin so isore bayi ati pe ayo awon omo Nigeria tun ma lekun si bi won ba dibo ni ketiketi fun are fun sa miran gege bi are Oluwa toyin so eyi dimo loni nilu Jos lasiko ayeye ore kadun odun 95 idasile ile ise ITF ati odun keta re lori ipo gege bi adari agba ninu oro re o so pe ohun ti o mu ki ohun so oro yi lasiko eto na ni bi awon ni ohun tun ri laarin awon alejo to wa ni bi ayeye ohun ati pe lara awon eto ijoba to wa lode yi ni o ti bere si ni se sori bayi iya okan lara awon agun baniro to gba itusile lakata awon ajinigbe so pe ohun san milionu mefa naira lati gba itusile omo re obirin na fi eyi lede lasiko iforowero pelu awon niroyin pelu alaye pe awon ajinigbe na ni won ti saju bere fun 50 million naira ori kokan ki won tun jawale si million mefa naira obirin na so pe awon ajinigbe ohun ti so fun awon obi awon omo ti won jigbe lati yora si awon asoju won to wa ni Ibadan lara eto sisan owo eto sile ohun o so pe lasiko ti omo re wa ni akata awon ajinigbe ohun le sun be ni ohun le wo latari aibale okan leyin idola awon agun baniro tawon kan jigbe ni ipinle imo ni ojo kini osu kewa a satupale oro to nlo lagbon oselu Majid Dahiru ni o ti pe fun atunyewo nipa ilana fifi awon agun baniro sowo lati ibi kan si omiran latari adure eto abo Dahiru so pe awon agun baniro ohun ni ko ye ki won gbe lo si ibi ti o jina pupo si ipinle won titi igba ti ijoba yo fi wo ojutu si ipinija eto abo o tun pe fun igbesi akin lati yanju idojuko igbesumomi ati wa odaran miran lorile de Nigeria bayi ijoba ipinle eko so pe ohun ti tan lati se atunyewo ile to lorin sawon ifowosi ati idoku awon ile ise aladani nipa karakata leka ina manamana lojina lati wo ijafafa ati ipa ti ofin oro ina manamana ti odun 2024 ni ipinle ohun eyi ni o jeyo ninu atejade kan latowo ile ise fun ohun amusagbara ati ohun alumoni ni ipalemo fun ipade apero ohun amusagbara ilekeji iru re ile ti o waye ni ojo kewa ati ojo kokanla osu kokanla odun 2026 commissioner fun ohun amusagbara ati ohun alumoni bi odun ogunleye so pe ipade apero ohun ni o se ayewo ilosiwaju ile to si de ba ore na monamona to fi mo awon anfani to sodo ile ti o ti waye nipa ibasepo pelu awon ile ise aladani banki agbaye lo ti je ko dimo pe orilede Nigeria lo wa lara awon orilede agbaye to nle waju ninu amulo imo ero igbalode ta mo si AI ni ile adulawo to fi mo orilede Kenya ati South Africa eyi lo wa ninu atejade banki na won nipa ibi nkan de duro nipa oro aje ni ile adulawo nipa isamulo awon anfani to sodo sinu imo atowoda AI awon ajo agbaye ohun se atinimo pe ipinija ti o nkoju ile adulawo ki se amulo imo atowoda botito ati botiye sugbon sise agbekale eto to ye lati le je ki imo ero igbalode ko so esore fun idagbasoke ile adulawo lakotan lori iroyin kaakiri ile wa
awon onimo esin islam ti ko din ni egberun kan lapa arewa orilede nigeria ni o ti kesi are bola tinubu lati jami lori ipinu lati kopa ninu eto idibo sipo are lodun 2027 lojina nibi o ti nbere fun sa kan si lori alefa nibi won ti toka si ijinigbe isekupani ati ose awon aserubalu lorede nigeria ni papa lapa iwo orun arewa nigeria eyi lo jeyo ninu atejade kan leyin ipade apero awon egbe ohun to wa yi nilu kano nibi ti won ti se agbeyo bi nkan ti se ri labe isijoba are bola tinubu ati ipalemo eto di bodu 2027 awon afa na kesi ijoba lati wo ojutu sawon idurore eto abo ni apa iwo orun arewa atawon ibomiran lorede nigeria won wa banuje lori bi awon akosemose se njapa kuro lorede nigeria ti won si so pe eyi ni o je atubotan inira to waye leyin awon atuntu eto lokan jokan ti ijoba to wa lode idawole monde mo ge pe npeju lala fila ka ni riju bayi lo lori iroyin kakiri agbaye fun tosan toni te ti gbe tete se lati kanni glow 99.1 fm ijapo estate akure nibi ayo bami eni ti lo ti se je olutu royin lemi ade bowale ola se ni fito yin leti e seun te te ti gbo e kasan

0: ba ti ya o ti bere na niyan on to ba ti ya kan ki tun pe mo me ba la mo wa iye la mo ba nigba gbogbo ati ni gbogbo igba omo naija e ku le o mo ki into logun to logun mo ki into so te so eto yin eto wa ara nbe show la gbe ka yin mole nbo gangan la tegun ikoni nfe de nbo gangan lo ba yin sori titi ni serona ni abe yin e se njade ni
1: respect my brothers mo ki o respect my sisters aki
0: eku le la kara le o eri wa la kero ona
1: respect my parents mo ki
0: lomode lagba lagba lokunrin lobirin oboyin patapata moke

0: nipele nipele bayi koko la so ayan eye yi fa ka kon fo mejeji to ni na ni fi ngbera eto yi ni awon akonu akoko
1: ojubo ojuo
0: orin ati lu ni ka le daraya
1: ojubo ojuo
0: ebe keji lori eto la pe ni opon ara to sun ka gakiri lagbaye
1: Shi
0: en to loro ba mu yo pa je ni ro ni pa wa je o

Emalaya ko wa wo gba kire gba awon ere ta won se nu iya mi ko le be baba mi ko le be emi nikan mo le be be avigila lorunkun o babo olomode to sango basi bo ton ko yo bo toro awon akegbe wa ta ba jo nse won tun ni ah pele o awon mi o ni eh o ti dokunrin ba won o ti dokunrin ba won iyan ti eya mi lenu e lo ya mi lenu nbe ngba mi ni wipe won mu epe ni lele won wa fi san oju bi ti pon tin so on ore eyan le won jeun lowo ki mo pe ni nte mo si daada ipon ba so nbe won fi mo oju be kini won won tun fe mo rin jade se mo pe yo be won wa boye fe jade awon eyan ni dan se mo le won no se bayi bo sori bo ba ti jonse me mole bi e meji won ni kojo pe meta ah awon eyan ti wo abija gbo eyun ni won ti wo papo mo ra won ni o jonse mole le meta ngbo ba se ba won lo ti ki mo lenu won ni ko si nkan ti o se omo gba pe bo isele

yin le ndaja le ma ma daja sile won laarin ore meji laarin yawo atoko awon iya kan na eya kan na eyan kan na alabasepo kan na e ma tapo soro mo don tapo si.

0: to ba je pe biro pupa yen red biro o po lu card ye e mo ru nkan yen
1: mi a no fi sova
0: awon mo ro kan wa beto pe e jo nlo lewe ni so mo nkan awon ti awon mo we ani wo saju won ni o bi won nkan ni bi o yo sare bonu bag yo sare wo jade yo sare ko card meji jade e wo emi e kankan e wo tebi mo ba ye wo sori bi an je ye ti e wo yen to n gbe peli yen be ni ya ti wo fe je be lo n gogo si won de ti ri card e tan ta ba ma si card e ta ma ba biro pupa bi merin abi marun be won tun le bi egbon kan tun le bere pe wa emi le an glass won o ba tun ni awa eyin me le wa classy e ba won gbo eyin emi ati Yusuf ati Joshua ati Joche Kingsley na ati Inobo sa o wa nbe o wa nbo change mo bi olere ko eh hello eh wo bi eh eh mo ni ko do dada sori o tun talking oh, I say, I'm talking to the left. Moro gari si akwa bini. So one wa fe ya school ni for me. Mo hands. Oda.
1: Oni ishe olu wako seni toye.
0: Oye, dele. Aki wumi to si ma je.
1: Waga.
0: Anaji olok pele ron. Ano duo ti akbag bag bag lori Facebook. Ah. Tolo mba tini wok pada fi yon she ron wo. Niki la hafe she.
1: Blessings
0: of ya to sita lai ere tin lo ntiti tin beri fopo na tawo eyan fi nse ranwo ti wa ori be e kan ma dupe
1: and I believe it too fast make I chill and relax life has been good to me
0: she le waju class kawe yin ri ngba te wa e gba ran wa jojo ani si olorun na ba to gba ko to ku ba music
1: olorun
0: e guess it don is big boy ti de ere eleni mu ka dia wa seran ti ma ko ye card won ti ma ko ye card won wo ti card won ba lo da wo ti card ri o da iya re n wu bo ni iya yin o ti amo wu yo ti mo gbede ri ki e ideri iku la soke die die die ba ibe ni o ti wa mo si so tori o mo gbogbo iwo gan iya re ti da so ni gba yen mo so gbe yen ba na mo mi ko de na olomo o denu olomo gba yen o awon mo mi e gan won wa ni phone titi lodi keji o ma gbadua ni pe ki won tun mo ri nkan mi ti won mu mo amon nisin e ba mo won lo li de won si wole kaluku ti wole soku ba yin ti en check omo kan mo egba adigbo oni o che egba adigbo mi gan won wa mo se ton mo wole ti won se ko to pelu e abe mo ru nkan yen ara kan na niyan sori gba tan ma ye card re wo tan tan ma ri pe pupa po nbe wo ta gbe ariwo re ni mo po ju ladugbo ta gbe awon fabu english lo mo fayo won a so gbe wa o tun fail english na o tun gbe english english won o pe ma o tun gbe english todo re wa fe run tan patapata won ani oya kini oya 4 plus 4 kini won be test re ninu isoro nu o won kan mo babo won ni 1 plus 1 o ni 2 ke se tan aye odo ton ni won ni 1 plus 1 kini kan soko snoko abi mo se gbo mo wo ni won fi ogbo le bayi ni iseju kan ni oju mo ma re mo pa kanan kanan ni bi to wa ni ja titi ni odi keji ko ni le soro tori pe banke mo ati pe nigba yen won ni oju merin lo bi mo igba oju lo ma wo igba oju lo n ba wa wo wa ngba yen ti sin o ti yato awon mi gan da ba pe titi ni sin ma da sumo yin gan yo ti egbon yen wa ri go ni gbogbo yen e fun yin ni pepe yen je o be awo ari yin role won bon jackson yin ba yin jackson role e awon so bi se soro gan o ti mo pe o ti wa pa wa le fo titi yo mo staga ni yo tun zagi zogo to mo jabo se fo ti e wa ni awon egba adugbo awon gan won o se dada mo ni awon egba adugbo gba yen ta wa ni awon egba kebo je le arin titi orita merin o joko ti ko se awon ti o sele won tun sawo ori re

0: ọta ti three gan ti lu bayi ti ba ti darin eto se ka ma la bala keji ni ori producer mi ngba o oni ye segment ti mo so pe so je e ba ti je raye lo be mi wo won wa ka o nko le sare o wonu abala keji lo ma wa won kokan to sara oto o po gan amon boya ka mu die nbe loni gugu e kan sa se come me jon gbera salatu gan o la o na ni gbeju kan to wo ice water o tutu o wo yin o
1: blue fm akure orisirisi ninu ejo kan
0: ani gan ni e won e ba ti fe yi se o dige ju awon salatu yen le ma Oni bo wa ni she ko dali Oni je be po concussion gugu e e le riru nbi gan e le redon bi kan e le reron bi kan le ri round about at tawo enu bi kan gugu e ma je po ni
2: to si je yan to loye o ye ko ni mo
0: re olohun lo title eleyi afro revival yen mix le gbo le kan latodo moro precious adedoyin olomo lato sogbo lo tin tata sna o de ti go global bayi tori iwo na o gboro dake to wa nse le mo le se ati le se le mo e ah je lo
2: mi mo se ni o ti ya je ka so pe fadan to lo pe ori po hun lo gbo pe o ba ti ti gbo
0: wa di jokan ma wa sa oti na jade to wa yo o je gbedu ni o
2: je ka so pe fọlọhun ko lo pe tori po hun lo gbo
0: lenu jo meta won lere asalatu won ro korin ni awon agbon kan to tun yato sagbon bi to wa won lo fo fun team opponent won ni aso opponent ni eni won ni o sa fo fi team keji mo lo da
2: ibere rin
0: ajinbo wa re korin
2: o ma ri bakan bakan
0: won wa ni ayin ko ye ko ma ri be Boy, with the high respect, you want the uncle, ever long coins, I want, ah, kill me. And then, in God of Injony, I don't even family, you go, ah, loco, and Totoco, and Dela, and Yania, show your coma, rebel. Oh, no, I reply, Latin, or only quite a wishing warning. We are the others that you want to let.

0: Hello. Alafia ave yin na oruko yin ati bi te tin pe esun ko de
1: Jesus mi lati ikele.
0: Oda, mo gbo.
1: Oro emblem yin ni mo fe so. Hello.
0: Mo gbo yin.
1: Temi ro nbe ni wi pe one. Se dada ni ki awon kan kura awon jo ki won ma fa ori awon kan, awon kan joko lo ni. Won ma le gun okada, won ma le gun keke. Mo joko ki won de ma se kini oga to so Facebook o so lana ni pe ki won de die die o nkan kan o da be pe gbogbo oro to so tako oni bayi o gbo to wo lori Facebook mi o te ranti e mo oruko e mo bayi o tun ni ki won ma gba o wi pe o ti so joko daruko eni to wa ni agbon be eniyan de wa ni joba mi o fe daruko eniyan bayi to ni o se se ko je pe nkan to so nipa e oko ko correct ko lo e mo ma carry wrong information kini o se na o tu ke wa lo a se je gba kini iru emblem wo se yan ni o ni je ki kidnapper wa ni abi won ti je ni won register won de register mo ro pe ijoba ni igba kan ma da ticket abi kini agbapa ijoba o kan ni da gbogbo wahala e po san lu awon ti an se awon se se lojo si ni ijoba bi gbese le ti o de je direct si o wa ba gbo won bere ni ya o gbo ba ya ba yi ti awo cha mo ba bi mo wa dawo e o bi awo cha mo lu dawo e bo kan le wa dawo e o tori mi o mo ti abajo lo to mi o lokada mi o ni ka te o be a mi for san citizen ilu na le wa
0: oda
1: ko de die die igboro ile koja ka won kan ta de joko sibi kan won de ro na na wo lo ko le sapo wa o o ke ja tun gbele jade losu ke wa dun okay eni to soro laaro lori Facebook o so yi pe ton o gba bayi announce ta ko dada o oni bayi oni ati pe njoko pe wa ti salaye fun won o salaye fun tele ni pe ai ko bere si gba ni pe a cover odun yi atodun to nbo se odun ti pari na ni odun yi o ti pari to ba te di December January 1 won ma emblem local government laye atijo le jada dede gbe jade ata dede joko nibi kan pe ewo lo tun ko bo lati tun fe rowo lo ni o bo lati fe lowo lo su yo
0: oda
1: iyan won ti register won won ti koko won won ti ya photo sibe won ti se gbogbo e ewo tun ni imi ti a tun gbe lu won olo asanu fun wa o e ta bi nira wa da
0: lo so
1: pe ni to wa ni charge e teniyan wa njoba o be ni o fe daruko eniyan rara tori o le je ko information ti a to yan ko ma ko keniyan ma mo nipa ikun won kan moruko e wole
0: oda
2: Yes.
0: Chairman, Kure South Local Government Area, Benny Gbenga Fashua. Labe dari yin bi gbogbo e bi o se ni baje ti o tu ba ti o tu se o dowo yin o. Won lagba yi wa loja kori omo tuntun ko woda egbe kan ati eni ani riru e lo. Yes, sir. Esun ku ondi ero radio yin. Esun ku ondi radio yen.
3: Ademola lo to pada.
0: Mo ngba yin.
3: Yes, sir. Seri ko ja set kan si joba o den.
0: Mo ni esun ku oni de radio yin. E dakun. Jari bi yan ba ti wa nu kulo te gbe nkan se ti. Bi pin ni ba bole legbe yin a gbo. Ibi to le denu. Ore ododo ma. E ba pe pada. Ti noisy to so round yin o ba po agbe kin to mo lo seju meji na mo ni arambe show loruko eto yi to ni ti mo gbe wade tele amo ngba ti ba run lara wa maybe tara wa la ko kono na hello
3: hello lutu
0: mo gbo yin
3: ara bi ni seri ko se aspect kan ti joba o temple mo fun on those people to ban ta biscuit ke kere ni waju show ga for my technique and local government ni kan le to ba je nisi owo o emblem yen ma mu wa be ni site to ba je labor to n raaru o ma mu emblem yen wa be ni site tin ni anfani gan ta je lodo joba o ro kon fun wa gbe ni
0: oda sari bi a se so tinu yin na loda awon ti a wa ateyin atawon ti won gboro da jo yan opo ba n ti digba mi ti ma fe yan awon eyan e ni mo yan lasan e ba tun yan tan e tun duro ti na pe nta ni e se re o tin yato ya gba mi ngba kan wa mo soro kan wa ni oju lo mo nkoju inu ki ikonu tori wi pe

0: Aja wa won fi eleyi ki won mo fi se lo ki mo ki omo todo temi ayo mi
1: iya
0: aduni tin sojo bi loni
1: iya iya ta wale
0: aladuni temi ton sire omo olumi ko
1: gba
0: odun kan ni o ko ri ba ti se ko rona gbegba

Elédùmarè Atoki Atoki Oba to ni gbogbo agbara arugbo ojo arugbo okorin kese arugbo gbani aran mo nise ba setan aran ni laju osu ajo edebe ibare lori eto yi loni kabiyesi re oba ileto ase ndupe lowo elejumare la nki gbogbo eyin olorire to ba wa ngbe to yi jake jadu agbaye ile te tin gbo wa yi oni daru ti te fin gbo wa oni di eyin te lori ofe lati ma wo wa ni kan ni aye lu jara oju te fin wo wa oni fo ajose wa osin ni baje eto yin eto wa ohun ojuri na lati ti gbe wa ka yin mole gege be ti mo pe awon eyan nla awon eyan pataki awon ti adani waye ti sege ola le lowo ni di ise ti won yan laaju awon la ma nlori ofe lati pe wa ka yin mole ta si won ma fi oro jomi toro oro pelu wa ta o si ma kogbon lokan ojokan eyan nla ni mo tun si gbe wa ka yin mole loni eyan pataki eni ilu mo ka awon ti adani waye ti da lola ni di ise won awon ni mo gbe wa ka yin mole e wa nkan fidile ke fidile nkan comfort bose di ario loruko ti mo nje olaloju ni won fi ma ngbe mi laruge emi lo loruko to npowe oloruko to nko ni ni wawo oloruko to tun kilo iwa e ku le o

0: ni eni ti ada ni waye ba yonu si na ni gbogbo eda laye yonu si awon na ni won yan layo e ku le o ara ale alejo wa e ka bo sori eto ngojure
1: e se olotu e ku le o mo ki gbogbo ara ile o e kuro le adoko se ni
0: e ba wa so ruko yin fun
1: oruko mi ni lebile temi to pelu seye emenai mo je omo bibi ilu igbokoda ni ilaje local government area
0: e kaabo sori eto
1: e se lojo
0: e da kun ise wo gangan leyan layo e ba wa solid date aye awon to ngbo
1: e se mo je osise ijoba civil

0: ẹrin ajo awẹ ẹdan be lọwọ ọlọrun ọba mi alaura bi
1: emi o ni fọwọ soya ọmọ naija ma ni mi
0: o ne kan ni nje ko se se fe dani le aye
2: ano afre nigeria ni mo saye wa
1: o si duya
0: owo ene kan na ni igbesi gbugbu aye eda wa
1: oda tun le jo ni ilu tolu furo mi lo sa pa mo nta ba ti fo
0: gbogbo ilu abi ileto abi orilede ti o ba tin je ilodi to nse lodi si ologun oba mi
1: o se joba ilu o se ti iko yara dawa lati re ilola
0: ologun oba ma lu awon nkan kan lati wi pe ki o sa ma fi control won ko ma fi correct won

0: ọpọ igba o le je ku won fe mo lo awon adari to je pe ti won le die ti igba ti awon mo ise le tawon na to dabi igba ti en ba so wi pe won ta fast jo won ta pa so fi olohun
1: emi a se dada aku ko se dele o
0: e mo ndo ju won ri igba na lohun
1: a te ko se bi e a te yi ti o se rara
0: sugbon lohun ba mi ti kin se olo ba ika to so pe emi o sa anu fa won to ye kin sa anu fun
1: o le je jo ye buruku o se to ba lu bo se ti koro ya
0: Oma nwo awa eda eniyan wi pe ise owo mi lele ise o ye kin foju le ki ise owo mi ko dibaje

0: alufara o lati fi na awon omo Israel ni pasan pelu pelu na pelu pelu won ya leti lapa
1: emi oni saru e tori pe mi o ri won to o sa ba ti o da o le je
0: sugbon ogun kankan o le le le le ko luwa ma se
1: awon lati le
0: awon kan ro pe mo fe wa wasun lori eto loni ero o Uncle Baboni, oya ko ma yi o.
1: Aye n to ton kaye le dogba.
0: Alade tin je ade ni yi lo ko ti mo nje. Mo ki gbogbo omo Nigeria tin gbo mi ati gbogbo eyin te je ololufe ikan ni alalo barika yi. Glow 99.1 FM Akure Oloye Mekun.
1: Eni mo la. Eno mo la.
0: Ati gbogbo awon lase lase ni ikan ni yi. Latori tani latori our acting manager MOJ Leo to fi lo si yara royin wa na lohun comfort aya wa nilo akure oloye mekun to bi lo kan ra eni ti o je adari eka eto wa ali mu leo leo

0: won den wezi akoko wa tori pe ibi ta nlo lonne ibe oje ibi okoko jina rarara ibi ta kan ya na nlo po baba ijo wa so wa
1: alade ni yo
0: so wa
1: agede to padayin nanyin odo eh alade ni yi agede to padayin nanyin odo riburuku pada na yin mi ala o ba mi gborin tori e no je nkan rin yi
0: kerebe to fo ni won so pe ku deyin leyin onu won so pe ogede to pan
1: alade ni yi mo dupe fun life we e pe lan to bi na ba
0: mo gbe
1: mo ran ti din gba to wa ni na aye ne nigba to wa na aye ngba yen
0: o ni mo wa bayi
1: o ti wa born again se iwa no wan flow no nkan ni no wan se gbogbo e ala mu to the line na aye ni ba ye osere bo se gbe titi no gbe pupa o ti born again rara emi kan so mo
0: won ni tan ba ti fi asiri si owo eyan o ye keyan mo o
1: alade ni owo na pa yoruba pe agbe to nsare ninu etunubu ti o ba ni nkan kan le oh, be o get me.
0: E kara le tori pe ibi ta nlo loni bo.
1: Okay, ori buruku e se temi o. Mo dupe for life mi ati life alade ni yi.
0: Ki lo ke pelu igbesi aye temi.
1: Okay, ma binu jare.
0: O lu la la wa so lori eto ke njoro ko life anybody.
1: Okay, o sha ti ba mi again.
0: O da pa soke, wo lo mo boni.
1: Alave to the life. E gbogbo eyin fan wa. A ke yin ja ori buruku e se temi oku babo ninu nke yin pe ku kale na dede. Olori ara ilu
0: sa ni won mo mo ye daji. Ite si waju bayi na nlo pa asegun.
2: Alaye bi ki ba lo ko ba wa ni Naija.
0: E dakun se ba ti mo ba lo leleyi.
2: E ma boda. Aye mama.
0: Ba ti mo ba lo ti kaluku o ni mo aye re. Ti won o ni meto won.
2: I believe ba ni.
0: Ti kaluku o ni moju se re lati se.
2: Aye gbadun fi sinu ni bode ma boda.
0: Awon kan wa gan won ti e ti fi won sinu igbekun won o mo.
2: O sa la bode.
0: Won mo sugbon won o le gbara won won o le itura won le.
2: Aje ego pepa. Nigeria go good o.
0: Dakun oro ju ni oni sim na la so loni.
2: O beta. Nigeria go good o.
0: Edakun e je kin bi yin lerewo. Amo wi pe lotito ati ododo ofi ofi eyun to je pe ti an se agbekale re ni gbogbo orilede agbala aye. Oni there is a freedom of association. Egbe to ba wu o lo le bi lo
1: ni. Bẹni.
2: Nigeria go better.
0: Sugbon ta ba wa nbe ninu egbe kan nje ko ye ka mo right wa ati n to je pe ti o je right wa
1: ati left
0: ati wo ni left e to bere
1: okay
2: Nigeria go better Nigeria go good o
0: e dakun dabo mo bi yin lere wo ta leni gan to kan ti e ye ko mo dari abi pe se akoso awon egbe ti a ba so pe okay o I belong to this very association or this union jo ye ko je pe enikan ni o wa ni nbi kan ti o ma dari egbe fun wa njo ye ka ti le wa ninu egbe kan ka mo le ja fun eto ara wa ka ma le lenu oro eri mo wi pe awon kan kan nsele lowo lowo yi lorile ede Nigeria ni pinle Ondo lawon ijoba abile kan nbi ti enikan yo kan ti dede ji looro ojo kan kutukutu lai se wi pe o je imo abi ajo so abi ifenuko awon eniyan ti an jo nbe ninu association abi union abi egbe ohun ti o kan dede dide ni ojo kan losan kan oru kan ti o dede so pe o da nkan bayi ni mo fe ko mo sele se ka wa pe ni je gaba abi ka so pe nse ni awon gan ti an tuko orilede Nigeria yi gan boya awon gan na won wa lenu mo lati control iyo lati mo dari gbogbo nkan ti ba nsele labe isakoso won abi ka wa so wi pe awon ti n pera won lawon union kakakiri yi ti n pera won ni association yi
1: okay
0: abi ijoba lo ti en lo won gan gege bi irin ise ti n sapamo ti abe ijoba lati pe kiyan le ma na awon ti an be ni abe chakuzo won kan le ma ja won
1: lo de
0: onku baboni
1: ori bruko ise temi
0: onku baboni
1: mo ba na yen
0: won ni ajo so oro ni nje pe omo aso ti oro ni njo mo mi gbe na yun akoko won de ni wi pe apero
1: o na ja pesin
0: lo ji ak
1: okay mo gba ro na nsoro o ya jana jana jana
0: ku da ja
1: o alade ni jana
0: awon ti o ba ti gbede won yi won o da keyan mo pelu won
1: o ma se
2: abe to Nigeria.
0: Won ni ajoro bayi na ni nje ijero.
1: Be ni.
0: In ta ba ti joro na ni mo gun gegege.
1: Oh yes.
0: E ti ari to fi je wi pe kin si ajoro ninu pupo ninu kan ti awon elegbe njegbe kan abi union kan ti won ba se.
1: Ijoba
0: ti
1: omo Naija
0: ma ni. Mo ran ti awon igba kan ni ipinle Ondo.
1: Okay.
0: Awon kan yo kan dede ji won ni wi pe se ma nu fe jeun. Oh man ti a fe jeun iwa ni owo yawo chairman ni won fe gbo owo nje yawo chairman.
1: Eh o ma se o.
0: Segbe ni ka pe won ni abi ijegaba. Awon ti won se le lori won gangan. Sawon na o lenu oro ni.
1: Abi?
0: Se won o le ja fita. Ka ti e mo ibi ti oro ti wo wa won gangan.
2: Omo Naija ma ni ni.
0: O fi mi le na jo omo Nigeria ni mi to to. Olo eleda gbo omo Nigeria ni.
1: Atomo sogo.
0: Ni jo mo sogo.
2: Ti mo re. Emi o ni fowo so.
0: Eri mo pe nkan kan jarinrin lowo lowo ya bi o mo npa re ni onku baba
1: be ni mo nba
0: eh o mo tin sele
1: ori blue pe se temi a so you know won so pe oja ticket e se ticket o se emblem e se emblem se bi nkan to nsele niyan
0: egberu meta
1: ah I will be lie
0: leyin gba ti won ba ti ja ticket eh
1: se amanu
0: eh ton ja ticket eleyi to je ti ijoba mo to se wa ni wi pe emblem kan na o tun je yo tun jade lati odo ijoba talafe dalebi
1: nipo to won e kinode
0: mo nbo ne talafe dalebi
1: o ma se
0: ibi oro ku si mo lagbara
1: o lagbara ju
0: nigba tun je pe okay mo mo le ja fe to ara mi bayi
1: be ni
0: alegbe kan egbe to je pe kin se ijoba lo ba wa dale ku si bi kan ti a tin se pade o
1: okay
0: won o ni union house kankan
1: ah
0: eh won o ni union house kankan eyin na te wa ji omo egbe ohun e wa so ra yin deda
1: o bo ya joba o ti wa wi e
0: won o ni goku nti mi
2: abre nigeria ni mo saye wa osiluya asiluya boyo lori la manti yo
0: in to mo nso ki n se wi pe mo so wi pe boya pe ke le mo gboju agan si ijoba sugbon eyin to je pe te nbe ninu awon union ninu awon association yi o ye ke yin na ke le mo ja fe to ara yin ngba e ba ti gbo lori to ba te ba ti gbo lenu te gbo loju te le pe ti te je ki oyin o goki lo a wa fi mo ibi oro ku si tori a le so pa to pe ibi oro ku si ngba ba ti gbe le eyin na e ti tewo gba
1: o ti tan
0: e ti tewo gba
1: o ba ka mu
0: o ma se o

fasting and prayer on the 9th, 10th, and 11th of October. Ini gongo adura tu ma sofo di dojo meta. Si de de shoro tin bome da fira yu si ma pura dan dan. Ibe ishe shoro ni gumeni. Le yi to lo wo te bito renu. Tabita la jogu bata lako bata bita lako ron. Ha, abe yi utemo ipe grade by grade, level by level loro ishoro ni. Toni si bito ni kongo talagolo koda. Bashia ni wafi wafu elu mi. Kaye, ire ni ku otete wa ye danu. Ibe ishe ay loko ay la ya irisha irina irilu atawan isantin she ona no. Oh my God. Look at we Revelation chapter 21 verse 4. Kole da olo tupo olu walolu sheda waipa to man waipo umi jo ojo ene sonu. Ti o ni sekuma. Baba Samson lolu wabo dede tu ti gbaradi. Pelu agbara gbara adura bamba ti man tu isuro dadu ti gbongbo ti gbongbo. 9, 10 and 11.

99.1 FM Ijapo Akure. Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 FM akure loni magba idoti layi layika.

0: Anga kan sele nile kale. Ama fi sese unge sagbarin o.
1: Ayere.
0: Mo ma fi anta kagi no go Facebook.
1: Amaloye.
0: Ibo yanga. Awore sasa. Dante fesi oko allo allo kan juni ama eboye tu se na eboye eboye ti se na na wa anga etutu kankan ya le musi ya yen se
1: o de ah o de ba je na gbo ko ma loya o
0: ibene ohun se le buku ma tutu serin a fi gba o ibanrin o
1: ajoma aya mo ma gboyo o
0: lara nga awuru sasaye mu iban barin.

0: Bamba ti ri okona yo gbe ngan ko le oko. Iya wa ka ra songa. Beti ra songa. Awa ka dan fi Olorun ma fi di. Di ko le di ko le. Lagbaja marin. A to ka me pe ranse. E ma gbe pitipita ye ti banga o ka wo. Bamba ti wa ko be. Igba wa ka ri yan logo ti tokirin a sa wa ka ku ojudan ba le fayin da sa le ma fi yato anti yato we de le ha ku lokan e aye ne re laje o kere ton okan marun a re ka kant na do eran yo gbe oko le oko ya gan o ba ya ka fi se ri pe putipite ti ba e no no be nwe ma
1: o ha te ri wa lu bo oriba jeje ko ro mo ma mo ku gwa jo oriba
0: jeje e si ya fe fo la le ya kan ya ka re fo yo ngarin
1: aki ga di e me yen
0: du le oko e
1: o bi e di e me ko oriba jeje a te le we fun ori ya te wa oriba jeje a je la
0: be ro ko ran yin we pon le ye
1: jeje mi jeje oriba
0: jeje e yi we moju e han
1: Ayere
0: deje mi jeje Oriba Ono mu e ba ti gba mo owo o ma tan Ayere deje Olobela Olabela

fa ba wole to ni fa fa la nji fa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyin ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tin ta ile odun tu ti wole eje ka ba yin fo rere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tin ta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago meji la bo san si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo oju aje monday sojo eti friday ati laago meje ale si aago meje abo de e lu anfani yi lati so nipa oja te nta atawon te ni fa won ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022-3281 tabi 0703-212-0921 e tu le pe sori 0704-375-4793 wa jamfani

Let's go there, ni ko sibi te fe lo ti le se fashion ti o ni se kini ti o ni gbe yin de number ti mo pe fun yin yen number ngangan ni ke ma pe ah nitori pe number eyo kan yen la nlo ni le se wa ko si gba te pe wa ta ni da yin lohun ko si gba te ba wa soro ta ni reply yin boya lori whatsapp boya eyin ti e te atejise ni abe se first note sibe a ma da yin lohun oga wa ma da yin lohun be ba de fe wa si le se wa e gbianju ke wa bi mo se juwe yen gangan ni ke se ma bo ohun to de se pataki julo ni pe ke ma pe number yen boye orilede kan ti e wa wa teyin fe lo te wa ro pe asoju yo ma ti e daruko orilede temi fe lo se ki ma tan yin orilede po nle sugbon a le mo menu ba gbogbo e won bala kan le menu ba beyin ba de le se wa awo salaye gbogbo e fun yin orilede te fe lo gan awo tun ba yin soro nipa e elomi gan fe travel gan ko mo bi to fe lo elomi fe lo gan ko mo se to fe se gbogbo e be ba de le se wa awo ba yin soro ibo le fe lo ki le fe lo se ba oni bi ba ibi lo da ibi se dada a tun gba yin ni moran nitori pe kini awa mo dada ni lagbara olohun a ojo mejo ni o ma da lori to ever shine on FM bo ba wa be ba fe pe wa sori ero bani soro wa 090 36 96 43 22 090 36 96 43 22 yen number to jade ile ise fashion number iyo kan soso tan lo niyan mo ki yin o loruko oga agba ile ise fashion yun ni sa abasado no ijiti gboba ni yi isikan adaja wa oni mo kiyin pe ojo mejo lajo mo pade o gugu eyin olorife sunday agbaje lagba olon e pade won ni ojo mejo lase olon oluwa seun aye ni oluomo loruko temi to nsoju fun lese ever shine films and travel nigeria limited o daro sir.